0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Star FM, it's all for you. Like Boss, Share Boom.
3: Mega Manila's best music station.
2: Aras aras Star Nation, Cebu, Kabluan ng Pilipinas. 30 Star Minuto na, makalipas sa alas 8 na umaga. At maganda-maganda ang ating Star Morning eh, dahil nga pwede tayong magsampay ng ating mga nilabhan. Dahil nga medyo magiging maganda ang ating araw ngayon, magiging maaliwalas. Dahil wala pong makakapekto na anumang weather disturbance sa ating weather system ngayong araw ng Lunes dito sa Metro and Megastar Manila. Di pa na lamang po sa biglang pag-ulan sa hapon at sa gabi dahil po sa localized thunderstorm. Aba dyan sa po sa Batanes at Babuyan Islands, easterly sa po yung nakakapekto sa kanila. Ha? Pero wala naman po tayong mga bagyo maranasan sa loob at labas sa ating Philippine Area of Responsibility. Do meron po tayo low pressure area ang binabantayan nasa labas ng ating bansa pero medyo malayo-malayo. Nasa 3,230 kilometers ng layo niyan. Pero as Star Nation, ang tanong dyan, bakit nga ba may bagyo tayong pinapangalanan? Ito ba'y para maging tanda sa atin? O di naman kaya Paano pumipili ng pangalan ng bagyo? O trip-trip lang? Alam ba rin niyo ba, Star Nation? Ayon sa ating State Weather Bureau na PAGASA, may sariling listahan ng Pilipinas na mga pangalan ng tropical cyclones na papasok sa ating bansa o sa Philippine Area of Responsibility. Ha? Kung saan may apat na regular na listahan na paulit-ulit na ginagamit at may auxiliary list din bilang backup kung sakali. Kumbaga, hindi lang ito para mas madaling tandaan na mahalaga ang pagpapangalan daw, Star Nation, sa bagyo para mas madali para sa publiko, maging sa atin dito sa media at mga otoridad na matukoy kung aling bagyo ang tinutukoy sa mga weather advisory at mga babala. Asawa ni Babalu. At kapag sobra mapaminsala, Star Nation, ha, yung bagyo para mapangalanan din yun. Kasi kung lalo na dito sa Pilipinas, ha, minsan may dalawang bagyo, diba, na nakaka-apekto sa ating bagsa. So di naman pwedeng gawing ning sabihin na eto si bagyong A ay nakaka-apekto sa ating bansa habang nasa labas naman si bagyo B. So kaya maganda rin na pinapangalanan din ang mga bawat bagyo. At ito pa, Sir Nation, kapag sobrang mapambinsala ang isang bagyo, maaaring i-retire ng PAGASA ang pangalan nito at palitan sa susunod na listahan. Kaya kung mapapansin nyo, kapag mapaminsala, Star Nation, ang isang bagyo, hindi na siya nauulit, di ba? Katulad na lamang ng bagyong Ondoy, di ba? Na talaga naman puminsala sa atin noong 2009, hindi na siya muli bumalik sa listahan ng PAGASA. Kaya huwag magpalinlang, Star Nation, sa pangalan, ha? Kapag ang pangalan ng bagyo ay Ambo, Florita, o Marites ang dating, hindi ibig sabihin nun na chill lang. baka ang Marites nga, hindi lang hangin ang malakas eh. Pati chismis na may signal number 5. joke lang, Sir Nisha. Kini ka side, ha? Kapag may bagyo, huwag pangalanan ang, kumbaga, huwag pangalan ng unang tandaan, ha? Kapag ka merong bagyo, ang kailangan tandaan, Star Nation, ay yung evacuation advisory at yung preparasyon ang mas mahalaga. Dahil mas maganda po ang ready tayo kaysa sa pagising natin, wala na tayong bubong sa ating bahay. Kaya mas maganda, Star Nation, lagi tayong updated, ha, sa magiging lagay ng ating panahon. Kaya every morning, Star Nation, tumutok, ha, sa programa ni Star DJ Antonio Lambada. Dahil umaga pa lamang alas 6 at alas 5 na madaling araw, binibigyan na po namin sa inyo yung mga latest update, latest kaganapan sa magiging lagay ng ating panahon. Mamaya, Star Nation, at tabayanan, ha. Dahil makakasama rin po natin yung ating sister station dyan po sa 93.7 Star FM Cotabato para hingi po tayo ng latest update, latest kaganapan sa kauna-unaan pong Bangsamoro Parliamentary Election. Kinagalap nga po ngayong araw na ito ha. Kaya tumutok lamang po kayo dito pa rin sa inyong himpilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Oras, subukan puluhan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas sa alas 8 na nagmamagandang umaga. 8:35 in the morning.
3: Good morning!
4: 102.7 Star FM.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano.
7: Travel.
8: O kaya bagong negosyo.
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
5: Sanglang.
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
5: Basta loan.
15: Sa Cebuana.
9: Goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Bigla ang gastos.
10: Bagong plano.
9: Travel.
8: O kaya bagong negosyo.
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
5: Sanglang.
10: Personal loan.
12: Jewelry.
11: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
5: Basta loan.
15: Sa Cebuana.
9: Goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
16: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
17: Wow! Holiday!
16: Almusalin ng nam.
17: Good morning!
16: Pagtanghalian.
17: Uy, may birthday ba?
16: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
17: Wow!

0: It's time to fiesta with Bet88.
1: Come dance with me.
0: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
2: Always party at Bet88.
3: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 0282-48-9568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.
4: Star FM.
5: The Vote 2026. The Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Elections updates. Nang Bombo Radyo at Star FM.
6: Star Nation, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Alas 9 ng umaga, eksakto. Yan po ating Philippine Standard Time. Star Nation, ito na nga po ang ating update para po sa ating BRMM parliamentary election. Kung saan hingi po tayo ng latest update po sa kaganapan po dyan, Star Nation, kung saan apat po na individual sugatan sa pamaril sa loob ng Central Pilot Elementary School sa Cotabato City. Para po sa bulletin ng balita na yung makasama po natin live and direct mula po dyan sa 93.7 Star FM Cotabato, si Star DJ Cy Ollis.
7: Star FM Live Report.
6: Star DJ Cy Ollis, please come in. Good morning.
8: Good morning at magandang araw. Star DJ Antonio Lambada. Apat po na individual ang sugatan matapos sa pamamaril sa loob ng Central Pilot Elementary School sa Sinsat Avenue, Division 6, Cotabato City. Dating alas 6:40 ng umaga ngayong araw po niya ng September 14 sa taong kasalukuyan. Kabilang po sa mga biktima ang isang personnel ng Philippine National Police na nagkamo ng tama ng bala sa paa. Samantalang hindi muna inilabas ang kanyang pagkakakilanlan. Tatlo naman pong individual ang sugatan. Ngunit patuloy pa ang verifikasyon ng kanilang pagkakakilanlan at posibleng affiliation. Dati po sa paunang impormasyon, mga kasanisyon, ilang putok ang pinakawalan dito na kikilalang armadong suspect o mga suspect sa loob mismo ng paaralan. Agad na responde ang mga tauhan ng Twitter Reaction Force at sinara at siniguro ang lugar. Binala naman sa Cotabato Regional Medical Center ang mga nasugatan para sa agarang medical attention. Nagsagawa rin ng pursuit at interdiction operations, mga kasanisyon ng motoridad, para sa posibleng pagkakadakit sa suspect o mga suspect. Samantala, hindi pa matukoy ang motibo sa pamamaril. Patuloy ang investigasyon at intelligence investigation ng motoridad upang matukoy ang mga suspect at ang buong pangyayari sa insidente. How's that, Star DJ Antonio Lambada?
6: Yes, Bombosay. Bombosay, so ibig sabihin, kung nagkaroon ng putukan dyan, nagpapatuloy pa rin ba yung botohan dyan sa naturang eskwelahan?
8: Yes, Star DJ Antonio Lambada, bagamat na nagkaroon ng putukan nga dito sa Cotabato City, dito specifically sa Cotabato City Central Pilot Elementary School, ay nagpapatuloy pa rin yung botohan na dito dahil nga doon sa area ng pinangyarihan ng pamamaril ay medyo malayo doon nga sa polling precinct na designated para sa mga botante.
6: Uh-huh. Eh paano naman, Bombosay, yung mga nakapila? Mayroon bang iba na mga nagsitakbuhan? Siyempre, dahil kahit sabihin nating malayo yung pinangyarihan putukan, siyempre yung takot at pangamba ng mga boboto ngayong araw na to, Bombosay.
8: Yes, tama ka dyan, Sir DJ Antonio, no? Bagamat sa pangyayari na pamamaril kanina, may mga ilang bystander na nagsitakbuhan at nagkaroon na ng panic doon nga sa area. Ngunit sa pag-responde ng ating mga otoridad ay agad naman na secure yung area at nagkaroon ng rerouting doon sa mga botante na sana ay papasok o dadaan doon sa area. So nagkaroon ng rerouting na saan dapat sila papasok. So dahil sa presensya ng ating security forces doon sa o dito sa lugar ay nagawa naman ng paraan when it comes sa pagpapatuloy ng botohan, Sir DJ Antonio.
6: Mm-hmm. Well, Bombosay, nung bago nangyari yung putukan na yan, of course, syempre, meron ng police visibility dyan. Mas dumoble ba ngayon yung mga kapulisan natin na nakabantay dyan dahil doon sa nangyaring putukan?
8: Tama ka dyan, Sir DJ Antonio.

0: kinalalagyan mo ngayon, Bombosay?
1: Tama ka ba, Sir DJ Antonio? Ito ang kauna-unahang regular na barn parliamentary election sa kasaysayan ng Barn Marizon. At sa ngayon, patuloy pa rin yung pagdagta ng mga botante, hindi lamang dito sa aking kinalalagyan dito sa Cotabato Central Pilot Elementary School. Dagpos sa lahat ng mga polling precincts kanina sa ating paglilibot ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdagta ng mga botante. At sa ilang polling precincts sa Lizzie Antonio, mga kasayuson, ay maayos naman yung botohan doon na sa lugar. Dahil nga yan sa itinatutupad ng security protocols and measures ng ating mga otoridad. So, with that, we will say na kahit papaano ay nagagawa ng paraan at ng ating mga otoridad yung nangyayaring kaguluhan specifically dito sa Cotabato Central Pilot Elementary School.
0: Yes, Bombosay, mahaba pa yung araw natin dito sa kauna-una nating Bangsamoro parliamentary election at hangad namin, well, syempre kailangan makapagbigay pa tayo ng balita sa publiko, sa mga Bombo at Star Nation natin, pero unahin din natin yung ating kaligtasan na ngayon ay merong nangyayaring mga iba't ibang mga krimen ngayon na nagsasagawa dahil sa, well, di natin alam kung meron ba itong kaugnayan sa naturang election sa Bangsamoro parliamentary election, pero unahin natin yung ating kaligtasan na Bombosay at sa ating mga kabomborado reporters natin at yung ating mga Star FM DJs, Bombosay.
1: Yes, tama ka dyan, Sir DJ Antonio. Idadagdag ko na rin na may meron silang tinatawag na vote, wait, and leave. So yun yung isa sa mga pinatutupad dito sa bawat presinto. So tama ka nga, Sir DJ Antonio Lambada, na sa mga botante natin na kailangan unahin po yung ating sarili at pagkatapos ng pagboto ay mas makakabuti na umuwi na po tayo. Huwag na po tayong pupunta sa kung saan man dahil maaaring kayo po ay madamay o magkaroon man ng kung anuman na hindi magandang mangyari. So at least kayo po ay nakauwi na sa inyong mga tahanan.
0: Mm-hmm. Bombosay, maraming salamat at hindi pa kami na update sa inyo ngayong hanggang mamaya dito sa nagpapatuloy nating kaunaw ng Bangsamoro parliamentary election. At ingat kayo dyan, Bombosay. Maraming salamat.
1: Maraming salamat sa Star DJ Antonio Nabada mula dito sa Cotabato City. Ako si Bombosay Olis para sa Davao 2026 sa Barn Parliamentary Election Coverage ng Bombo Radio at Star FM. Basta Radio, Bombo!
2: Vote 2026, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Elections updates ng Bombo Radio at Star FM.
0: At Star Nation, yan nga ho, si Bombosay Solis, live and direct mula po dyan sa 93.7 Star FM Cotabato. Particular ho, dyan po sa nangyaring putukan, dyan po sa mismo sa Central Pilot Elementary School sa Cotabato City. So sa mga Star Nation po natin, kung meron kayong kamag-anak, dyan po sa lugar na ginaganap po yung Bangsamoro Parliamentary Elections, pwede rin pong kontakin nyo din sila. Yan at paalalahanan, yung sinasabi nga ho ng ating kapulisan, vote now and parang ano na, pagkatapos bumoto, umuwi na agad no, sa kanilang mga kabayan at huwag nang maghintay ng sa labas o ng kanilang polling precinct. So pagkaboto na pagkaboto, uwi na agad ho sa kanilang mga tahanan. At syempre Star Nation, mamaya hingi pa rin tayo ng update. Yan sa ating mga Bombo Radio reporters at sa ating mga Star FM DJs na nakakalat po ngayon dyan po sa Mindanao at particular ho sa ginaganap po ngayon na Bangsamoro Parliamentary Elections. Star Nation, para sa iyo pa pang mga nagbabaga balita sa loob at labas sa bansa, pumunta na po sa ating website www.bomboradio.com.
2: The Vote 2026, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Elections updates ng Bombo Radio at Star FM.
3: Star FM.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss, Share Boom,
1: Mega Manila's best music station.
0: Hello po sa lahat ng Star Nation natin na masarap ang kanilang weekend. Talaga namang hanggang ngayon ay nasa trabaho na sila. Lutang pa rin yung kanilang mga utak nung kanilang pinuntahan nung weekend. Habang iba naman ang mapapasabi, sana in-extend yung weekend. Eh kayo ba, Star Nation, naikot nyo na ba ang buong mundo? Dahil nga, syempre, may mga iba, di ba, nag-out of town, out of the country. Dahil yung mga Star Nation natin na pupunta sa kaliwat kanan ng mga beach. Pero alam ba nyo ba, Star Nation? Ang karagatan pala, eh, parang pinakamalaking unfinished project, ha? Ng planeta. Kasi ayon ho, Star Nation, sa NOAA, o National Oceanic and Atmospheric Administration, mahigit 80% ng ating karagatan pala ay hindi pa ganap na na-explore o na-map o na pag-aaralan ng detalyado. Ha? Lalo na po yung deep ocean na may matinding pressure at sobrang dilim at napakalamig na temperatura. Grabe no, ibig sabihin pala Star Nation, hindi pala talaga lahat na nasa mapa sa buong mundo eh nakita na yung mga karagatan. Kaya kahit may satellite tayo Star Nation na kayang tumingin sa space, di ba, na may mga secret level pa rin pala sa ilalim ng dagat na hindi natin alam. O baga parang ano lang yan, parang wifi nga yan sa bahay. Pero may dead spot pa rin ha, sa kusina. At habang ang mga scientists natin ay naghahanap ng mga mysteries sa planetang Mars at sa malayong galaxy Star Nation, ha, dito pala sa ating mundo o dito sa Earth, posibleng may mga bagay pa tayong hindi pa natutuklasan. Kaya baka ang next big discovery natin ay hindi galing sa space, ha, kundi galing sa ilalim ng dagat dito sa planetang Earth. Yan yung mga nakaka-excite, no? Kaya misa kapag ano, kapag day off natin, mas ano ko eh, mas bet ko manood eh ng mga geographical. Talaga namang magugulat ka na, ha? May mga ganun eh. At least may dagdag kalaman tayo. At the same time, meron tayong may share sa ating mga Star Nation. Yeah! O yan ang ating dagdag kalaman ha. Sa oras na ito eh. At oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 38 star minuto na makalipas sa alas 9 na umaga, 9:38 in the morning. Dire-diretso na po ating matugtugan dito pa rin sa programang It's All For You in the Morning na 102.7 Star FM. It's All For You.
2: Like mo, share mo.
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 38 star minuto na makalipas sa alas 9 na umaga, 9:39 in the morning.
3: Good morning. 102.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: Star Hits Express on Star FM.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: The hits. You're on Star Hits Express.
3: Star Hits Express on Star FM.
4: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
5: Mega Manila's best music station.
4: Oras na ng Star Nation, subukang buluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 37 na Star Minuto na makalipas ang alas 11 na umaga, 11:39 in the morning. At syempre Star Nation, kasakasama nyo na nyo lingkod, Star DJ Antonio Lambada.
6: Dumadagundong na sa buong Metro Manila.
7: Star FM. Star FM.
4: At syempre, Star Nation, happy lunchtime sa ating lahat. At sa mga Star Nation natin na kumakain na sa oras na ito, ha, eat well and enjoy and kesarap, sarap. Ngayon po nagmamagandang morning ng Monday, o nagmamagandang lunchtime ng Monday, September 14, 2026. At syempre, magandang Star Morning rin ho, ha, sa mga Star Nation natin na talaga namang nagda-diet ngayon. Kumbaga, instead of uminom ng mga soda, ano pa ba, yung mga, kumbaga, di masustansyang inumin. Aba, yung iba talaga namang iba yung kanilang kinakain ngayon. Ha? Kumbaga, bumablock tea. Parang naman yung black tea na yan. Ha? O kumbaga, yung talagang isa sa mga healthy na kinakain natin. O yung iniinom natin. Eh talagang kung ayaw mo ng mga unhealthy o na inumin, aba doon ka na sa mga healthy, di ba? O isa sa mga healthy dyan, Star Nation, walang iba, kundi ang green tea at black tea. Ito nga kung saan, Star Nation, ang green tea at black tea, Star Nation, ay galing po sa iisang halaman lamang. Uy! Punta kayo yan, Star Nation, na talaga namang isa sa mga way natin, di ba? Para ma-cleanse ang ating katawan. Busan, Star Nation, itong black tea at green tea na nasa iisang halaman lamang, eh pareho silang gawa mula sa Camellia sinensis. O yung pagkakaiba po, ha, ay nasa paraan ng pagproseso ng mga dahon. Kasi Star Nation, ang green tea ay may mas kaunti yung kanyang oxidation. Samantalang ang black tea naman, Star Nation, ay mas pinapatagal ang oxidation, kaya mas dark ang kulay at mas malalim ang kanyang lasa. Diba? Kaya kung mapapansin nyo, Star Nation, nasa isang halaman sila pero magkaiba yung lasa ng green tea at black tea. Kaya kung akala mo magkaiba ang halaman nila, eh parang magkapatid lang pala na magkaiba ang kanilang hairstyle. Diba? Parang dalawang magkaibang tao sa ID picture. Pareho naman ang pinagmulan, pero magkaiba ang kanilang look. At may bonus pa, pareha silang may caffeine. Ha? Kaya kung kailangan mo ng kaunting pampagising, eh pwede ang tea. Pero wag sobrang dami, Star Nation. Ha? Lalo na kung sensitive ka sa caffeine. Kaya sa susunod na mag-inom ka ng green tea o black tea, tandaan, Star Nation, hindi sila magkaibang halaman, ha? Para magkapatid lang na nagkaiba ng timpla at personality. Yeah. Kaya naman sa mga Star Nation natin, ha? Kapag ka gusto nyo ng pampagising pero healthy pa rin, eh doon ka na sa green tea o black tea. Yeah. Sarap din yan. Pero habang nagla-lunch ka ngayon, pwede mo isabayan ng green tea at black tea, di ba? Anyway, my way, Star Nation, habang kayo ay nagla-lunch time, o di naman kayo, mga Star Nation natin, nag-ready pa lamang ng kanilang kakainin ngayon tanghalian. Aba, tutok-tutok pa rin sa ating programang Star Hits Express. Dito pa rin sa inyong himpina naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
5: Mega Manila's best music station.
0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: The hits.
8: You're
9: on Star Hits Express.
10: Star Hits Express.
9: On Star FM. Star FM.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Seven Star FM, it's all for you.
2: Like Ma, share Ma.
1: Oras na Star Asia sa buong kabluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 6 minuto na lang bago sumapit alas 12 na katanghalian. Star Nation, umarangkada na nga po ngayong araw ng Lunes, September 14. Ang libreng sakay sa EDSA Carousel. Nabahagi nga ho ng programang Handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. May Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung saan pinaunahan nga po ito. Pinaunahan ito ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nako sa mga Star Nation natin ha. Kumbaga, i-take advantage na natin to. Para naman na pambawas ba? O sa gastusin natin ngayong araw. Ano yung mga Star Nation natin, nag-iingalo na yung kanilang budget? Take advantage natin itong EDSA Carousel na libreng sakay, ha? O at syempre, kumbaga, kahit pa paano, nagkaroon tayo ng ano, pambawas sa mga gastusin natin ngayong araw ng Lunes. Hello, my way, Star Nation! Ayan nga po ang kabuuan ng ating programang Star Hits Express. Dawin, enjoy nyo ating matugtugan at mapinag-usapan natin ngayong programa na ito. At syempre, Star Nation, ang tabayanan ba? Dahil susunod na nga po ang ating managbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iadit po sa atin yan ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon din yung nagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iadit po sa atin namin yan lahat-lahat. Kaya para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: At Star Nation, agad dito na lang muna ang inyong code at shout mo na ang inyong happy man every day. Ito ka-partner sa tawanan at DJ na heart up sa Hagbal pa at Yami pa. Muna tayo magkartigan. Bukas ulit. Same time, same voice, and same frequency. Dito pa rin po yan sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
4: Star FM.
3: Star FM.
1: Here's December 10, As Against the World. Star DJ Antonio Rabara is my name, and music is my game.

0: banggit ni Presiding Officer Chesis Escudero ay alauna ng hapon. At pumasok na rin ho tayo sa oras ng Bombo Network News Noontime Edition. At tayo ho ay sumasayang papawid ngayong 14 ng Setyembre 2026. Araw ho ng Lunes, 102 araw na lang ay Pasko na. Sa atin hong mga maiinit na balita na ating tinutugay gayan, ang impeachment trial nga ay nagpatuloy at humarap itong si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang bilang expert witness. At mamaya abangan din sa ating mga update dyan sa Bangsamoro Region ang mga development dun sa mga nangyaring pagsabog at pagpapuputok ng baril. May mga inisyal ng impormasyon ang ating mga otoridad. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: The Vote 2026, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Elections updates ng Bombo Radyo at Star FM.
0: Opisyal na ngang nasa ilalim ng Commission on Elections o yung tinatawag na Commission o na deklarasyon bilang COMELEC control, at ito ay batay sa deklarasyon ng Commission on Bank sa ilalim ng kanilang direktiba na under control na ang area ng Cotabato City at maging ang bayan ng malusog doon sa Basilan dahil na rin sa mga naitalang karahasan. Kasama yan ang pagsisimula ng botohan para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Ang nasabing desisyon ay formal na ipinatupad ng poll body kasunod ng naitala na serye ng mga insidente mula pa kahapon hanggang kaninang umaga sa pagsisimula ng botohan, at yung insidente ng dalawang lugar sa bisperas ng halalan ay pangunahing naging concern. Kabilang dito mga kabombo ang nangyari na barilan at pagsabog ng explosive device dyan sa Cotabato City na nag-iwan ng tatlong binawian ng buhay at marami naman ang naitalang sugatan. Gayun din ang mga ulat ng tensyon at harassment doon sa Malusog, Basilan na pangunahin ding naging basihan ng deklarasyon. Sa ilalim ng Commission on Elections Control, lalaktawan ng poll body ang lokal na jurisdiksyon upang direktang pangasiwaan ang pamamahala at seguridad sa naturang mga lugar na naideklara sa ilalim ng COMELEC control. Yan ay sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. May kapangyarihan din ang komisyon na palitan ang mga lokal na opisyal o yung security personnel at direktang kontrolin ang pagpapatupad ng mga batas maging sa trapiko at maging ang umiiral na gun ban upang matiyak ang kapayapaan habang nagpapatuloy ang botohan ng mga mamamayan. Tiniyak naman ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na sa kabila ng paglalagay sa dalawang lugar na ito sa ilalim ng COMELEC control ay magpapatuloy pa rin ang proseso ng pagboto at mananatiling ligtas at kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon sa lahat ng polling precincts. Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation yung mga update din kaugnay dyan sa sitwasyon sa bahagi ng Cotabato, at meron ho tayong coverage team na nakadeploy sa iba't ibang dako ng Cotabato City at maging sa iba pang parte ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para naman sa ating mga karagdagang updates. Sa Cotabato o dyan sa Star FM Cotabato ay may mga balita si Star DJ Tom, habang sa panig naman ho ng ating iba pang puwersa sa area ng mga lugar dyan sa Bangsamoro Region ay nariyan din ho ang ating augmentation force para magbigay mamaya ng mga karagdagang update hinggil pa rin dito sa sitwasyon sa nagpapatuloy na Bangsamoro parliamentary elections. Sa ibang balita muna tayo mga kabombo, kuha tayo ng mga karagdagang update dahil dito sa pagsalang ng testigo, isang expert witness ang naisalang ho ngayong araw dyan sa impeachment court. Alamin natin ang iba pang update mula kay Bombo Angelo Aganan.
2: Bongo Dennis, pinayagan ng impeachment court na magtistigo si dating Sandigang Bayan Justice Amparo Cabotahitang sa pagdinig sa Article 2 o ang umano'y hindi may paliwanag na yaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero sa kabila ng pagtutol ng depensa at ng Senator Judges sa pagharap ni Cabotahitang bilang testigo. Piniliwanag ng prosecution na hindi naman umano tatalakayin ni Tang ang factual matters o pagkilala sa mga dokumentong iaharap sa paglilitis. Sa halip, ipapaliwanag niya ang legal framework ng public accountability. Bigyan din ni House Prosecutor Representative Chel Jokmo na mahalaga ang testimonya ni Cabotahitang upang maunawaan ng korte at ng publiko ang mga financial records, bank records at dokumento mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na iaharap sa mga susunod na araw. Gayunman, inisyon niya Senator Judge Raffy Tulpo at Amy Marcos ang pangangailangan ng testimonya ni Cabotahitang. Ayon kay Tulpo, wala umanong personal na knowledge Cabotahitang sa factual matters na unexplained wealth. Kaya mas mainam na unahin ang mga witness na may first-hand knowledge sa yaman ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa. Habang sinabi naman ni Marcos na hindi naman kailangan ng mga hukom ng paliwanag tungkol sa konstitusyon at mga batas sa public accountability. Iminungkahin niya sa pagdinig na lamang sa Miyerkules bilang ang amicus curiae humarap si Cabotahitang. Question din ni Marcos ang pagiging disinterested witness ni Tang matapos mapansing sa tanggapan ni Akbayan partly Representative Jokno ipinadala ang subpoena. Kung ganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Amy Marcos.
3: The witness will testify to a foreign law or perhaps on a highly specialized legal framework. Alam naman natin ang konstitusyon at yung mga batas tungkol sa accountability. At gusto ko lang itanong, did the court actually request for any assistance in understanding the said specialized legal framework? Palagay ko, presiding judge, wala naman tayong request for assistance.
4: We have not yet done that.
3: Yes. And will she testify on matters that require special knowledge, experience, training, or education over and above what most lawyers or practitioners possess? Kasi alam naman natin na talagang constitution ang pag-uusapan at yung mga batas na alam naman nating lahat. Kaya pinagtatakahan ko kung bakit, kung talagang kailangan natin ang tulong ng magiting nating guest, dapat sa Miyerkules na lang bilang amicus curiae.
2: Pinaliwanag naman ni Jokto na ipinadaan sa kanyang tanggapan ang subpoena para sa seguridad at proteksyon ni Cabotahitang, lalo na laban sa posibleng pagkalat ng sensitibong impormasyon at pangbabash, Bongo Dennis. Samantala, sinuportahan naman ni Senator Judge Vicente Tito Soto III ang pagharap ng testigo. Aniya, makakatulong ang kanyang testimonya upang malinawan ang mga senator judges at publiko sa mga usapin, gaya ng kung bawal ba ang pagkakaroon ng pera sa banko at kung kailan ito maituturing na unexplained wealth. Ay naman kay Senator Judge Risa Hontiveros, nakikinabang ang korte at publiko sa expertise ni Cabotahitang bilang dating sandigan justice na may karanasan sa paglilitis ng mga kasong kinasasangkutan ng mga di umano'y tiwaling opisyal. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Risa Hontiveros.
5: Kala po kasi ako na yung impeachment court at yung publiko magbe-benefit sana sa expertise ng isang dating Sandigan Bayan Justice. Dahil Sandigan Bayan po yung may mandatong litisin ang mga di-umanong tiwaling mga opisyal. Kaya inaasahan ko po at inaasahan pa rin na makakatulong nga po ito sa pag-intindi natin kung paano harapin yung mga kaso ng unexplained wealth. Dagdag pa po, Mr. Presiding Officer, sa pagkaintindi ko po, i-discuss lamang sana ng witness ay mga general principles. Pag-uusapan lamang niya po kung anong sinasabi sa batas, kung paano ito karaniwang pinatutupad. Kaya wala po akong nakikitang potential harm para sa respondent.
2: Kasunod nito, Bongo Dennis, iginuot ng depensa na hindi dapat payagang magbigay si Cabotahitang ng legal opinion dahil hindi siya saksi sa mga facts ng kaso at hindi niya narinig ang ebidensya mula sa magkabilang panig. Ayon kay Defense Counsel Attorney Mark Vinluan, hindi na kailangan ipaliwanag ng isang testigo ang mga batas sa korte. Dagdag pa nito, ang legal opinion ay dapat iugnay sa particular na facts ng kaso. Sa huli, sinabi ng presiding officer na bagamat maaaring questionin ang kwalifikasyon ni kabutahitang sa pamamagitan ng cross-examinations, ang kanyang magiging testimonya ay hindi binding o conclusive sa korte. Pinagyan din pa ni presiding officer Escudero na maaaring magharap din ang depensa ng sarili ng testigo upang kontrahin ang mga pahayag ni kabutahitang. Dahil dito, pinayagan ng impeachment court ang testimonya ni kabutahitang, ngunit maaari pa rin maghain ng depensa ng continuing objection at magsagawa ng cross-examination. Narito pa rin naman natin si presiding officer, Senator Judge Francis Chis Escudero.
4: The guidelines raised in Andal versus Andal, I'm sure you're aware of it, on the psychological incapacity in Article 36. The guidelines raised in Fry versus U.S. and Daubert versus Merrill Doe, insofar as either discrediting or showing the absence or lack of expertise insofar as this witness is concerned in the subject matter at hand. And you are also not prohibited from presenting your own witness, counsel, to dispute the testimony of this Justice Kabutahitang. There is no need for the court to declare this witness if she is an expert or not. It is subject to cross. It is subject to the qualification to be made by the Honorable Jokno. So the court will allow it.
6: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angiloganan, and this is Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. O sa radio, Bombo.
0: Para sa atin sa buong kapuluan, 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inamo ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridoan to si Vice President Sara Duterte na personal na dumalo dapat dyan sa Senate impeachment trial ngayong araw na ito, kasabay na niya pagsisimula sana ng paglalahad ng ebidensya sa Article Number 2 o yung allegasyon ng unexplained wealth. Ayon kay Representative Ridoan, mahalagang humarap sana ang Vice Presidente habang ilalatag ng House Prosecution ang mga dokumento at testimonya kaugnay ng umano'y yaman ng pamilya Duterte na hindi umano maipaliwanag batay sa kanilang lawful income. Sa 3 buwan na paglilitis at 23 hearing dates ay hindi pa personal na dumalo itong si Vice President Duterte sa impeachment proceedings. Paulit-ulit rin na hinahamon ng mga prosecutor na humarap ang naturang opisyal sa Senate Impeachment Court. Samantala, inaasahan naman na ilalatag pa mamaya ng panigdang prosekusyon ang mahigit sa 1,800 ng mga financial documents at testimonya ng ilan pa mga personal o ng mga resource persons, kabilang na itong isinala ngayon na itinuturing bilang expert witness si Presiding Justice Amparo Kabutahitang. Wow, naman tayo mga kabombo ng mga karagdagan pangulat mula dyan sa impeachment court. Ang defense team ni Vice President Sara Duterte ay tumutol doon sa pagharap nitong si retired Justice Amparo Kabutahitang bilang testigo para sa 2nd artikulo ng impeachment. Alamin natin ang mga update ni Bombo Jaira Hanggayo.
7: Yes, Bombo Denis, umapila ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na exclude ang testimonya ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang bilang saksi ng prosecution sa Article 2 ng impeachment trial. Ayon kay defense counsel attorney Mark Binluan, hindi nakalista si Tang sa pretrial order bilang saksi at wala rin reservation para sa isang witness na mayroong katulad na background. Dagdag pa ng abogado na hindi umano nagbigyan ang depensa ng mga dokumentong may kaugnayan niyan sa testimonya ni Tang. Kaugnay niyan, balikan natin ang naging pagtutol ni attorney Mark Vigluan.
8: First and foremost, procedurally, the presentation of retired Justice Amparo Kabutahitang is improper. Your Honor, this is the first time that the Vice President is being confronted with Justice Tang in her testimony. For the record, she is not listed in the pretrial order as witness, and there is no reservation for a witness with her designation or background. So, for all intents and purposes, Justice Tang is a surprise witness, which violates fair play and is prohibited under the rules. Second, and with documents that she will identify, if any. As with copies beforehand, has attempted to present a witness with the materials to be used. Number three, the notice was only to her name, the purpose of her testimony. Articles of impeachment, which is the formal charge against the vice, even alleged there.

0: in. Therefore, to this case, and without having been testimony, we could not have possibly predicted what she will testify on.
1: Gayet ni Attorney Vinlu Arn, itutulik na surprise witness si Tang dahil ngayon lamang siya iniharap sa depensa. Anya, hindi ito naayon sa fair play at sa mga panuntunan ng impeachment proceedings. Question din ang abogado ang legal background nitong si Tang na anya ay may maaring magtulak na gumawa ng conclusions of law kaugnay ng mga isyong inalatag ng prosecution. Narito pa ang makalagdagang detalye sa pagtutol ni Attorney Mark Vinlu Arn.
0: Number 4. In view of the foregoing, it is our position that the presentation of Justice Tang already infringes on the Vice President's right to intelligently cross-examine her. And more importantly, violates the Vice President's constitutional right to due process, particularly her right to be promptly and completely informed of the nature and cause of the accusation against her. Number 5, substantially, Justice Tang's presentation is likewise improper. She is not testifying as an amicus curiae, as sanctioned by Section 23, Canon 2 of the Code of Professional Responsibility and Accountability, or CIPRA. With all due respect to her, the court never intervened or gave its approval to her testimony on her expertise or field of specialization. So for this purpose, she is not a friend of the court. Number 6, in the Philippines, being a legal expert is not an official designation and is quite subjective. We don't know the extent of her legal knowledge, her political background, whether she's neutral, DDS, loyalista or kakampink, which is hardly distinguishable nowadays, makabayan, or any other affiliation. Number 7, most importantly, by asking for her interpretations on legal principles, she is poised to make conclusions of law that only this honorable impeachment court is allowed to make. What the prosecution cannot do directly under the sub judice rule, it can and will do indirectly through the testimony of this witness. The prosecution will thus circumvent the rules by presenting this witness. In light of the foregoing, Your Honor, we will move for the exclusion of the testimony of Justice Tang and will submit to this court's discretion as to the presentation of her testimony. Thank you, Your Honor.
1: Pinayagan naman ni Presiding Officer Francis J. Escudero si dating sindikan bayan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang tumistigo bilang expert witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sasailalim naman sa cross-examination. Itong pagharap ni Tang bilang expert witness ay bahagi ng paglalahad ng prosecution sa Article 2 ng impeachment case na tumutukoy sa ligasyon ng unexplained wealth laban sa Vice Presidente. Sa ibang balita naman, na Bumbo Dennis sa nagpapatuloy na bang sa Moro Autonomous Region ng Muslim Mindanao Parliamentary Election, nalawagan no si Vice President Sara Duterte sa mga kandidato, partido at iba pang stakeholder na tiyakin ang mapayapa, maasahan at transparent na proseso ng unang araw at unang halalan sa bang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kanyang pahayag ngayong Setyembre 14, sinabi ni Vice Presidente ng unang Bangsamoro election sa isang makasaysayang hakbang tungo yan sa sariling pamamahala, kapayapaan at inklusibong pag-unlad ng Bangsamoro. Hinimok din ng Vice Presidente ang mga butante na gamitin na responsable ang kanilang karapatang bumoto at pumili ng mga lider na tunay na maglilingkod para sa mabuting pamamahala at kapakanan ng rehiyon. Umaasa ang Vice Presidente na higit pang mapatatag itong halalan ang demokrasya, kapayapaan at pagdating rin sa pagkakaisa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bobo Jair Hanggayo. And this is Bobo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bumbo!
2: Check muna tayo ng mga update, mga kabombo, dahil kalinsabay nitong impeachment trial. Meron tayong inaantabayanan na mga development tungkol sa Bangsamoro parliamentary election. Si Pangulong Marcos ay may mensahe ng paghimok doon sa mga botante dyan sa area ng Bangsamoro na makibahagi sa nagpapatuloy na halalan. Alamin natin ang iba pang mga update, hatid ni Bombo Analiso Berano.
3: Bombo Dennis, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga qualified voters sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na bumoto ng maayos at mapayapa para sa unang democratically elected Bangsamoro Parliament. Ayon sa Pangulo, magiging makasaysayan ang halalan dahil magsilbi itong mahalagang hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan, demokratikong pamamahala at sariling pagpasya ng Bangsa Moro. Nananawagan din si Pangulong Marcos sa mga botante na pangalagaan ang integridad ng balota at piliin ang mga leader na magpapalakas sa mga institusyon ng BEM at magsusulong ng pag-unlad sa Mindanao at sa buong bansa. Iniutos ng Pangulo sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na ipatupad ang batas at yaking mapayapa, maayos at malaya at kapanipaniwala ang halalan. Ngayong araw, idiniklara ng Pangulo na Special Non-Working Day sa buong BARM region upang mabigyan ang mga botante ng pagkakataong makilaho sa makasaysayang electoral process. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: A defining moment in the history of your region and of our country, as you choose the representatives who will constitute the first democratically elected Bangsa Moro Parliament. This election marks a milestone in the continuing journey of the BARM towards lasting peace, democratic governance, and meaningful self-determination. I therefore encourage every qualified voter to take part in this momentous event with wisdom, dignity, and respect for one another. May the votes that you will cast help us identify good leaders who can strengthen the institutions of the Bangsa Moro and contribute to the progress of Mindanao and the entire nation. Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible. As we nurture our Bagong Pilipinas, may the choices that we make further deepen our sense of civic duty and forge stronger bonds that hold us together as one nation, inshallah.
3: Paring naman ni Pangulong Marcos na malaking tagumpay para sa Pilipinas at ASEAN ang pagdalo niya sa BRICS Summit, lalo na sa pagpapalakas ng ugnayan ng ibang bansa at mga dayuhang negosyo. Ayon pa kay Pangulong Marcos, mahalaga ang personal na pakikipag-usap sa mga leader na nagbibigay ito ng mas malalim na pang-unawa. Unang pagkakataon din ito na nakadalo ang ASEAN sa BRICS Summit kung saan kinatawan ng Pilipinas ang ASEAN. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga Indian companies na may mga operasyon na dito sa ating bansa. Bukod dito, nakipag-ugnayan din si Pangulong Marcos sa mga leader mula sa Africa at Latin America na karaniwang hindi niya nakakasalamuha. Binigyan din ng Pangulo na mahalaga ang relasyon sa diplomasya dahil nakakatulong ito upang maging mas madali ang komunikasyon at pag-uusap ng mga bansa sa panahon ng pangangailangan. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: It's the first time the Philippines has attended BRICS. Again, that's a good experience. We came in as the chair of ASEAN, and which was we are very grateful again to India for including ASEAN. And besides that, on the purely Filipino aspect of it is we met with some companies, Indian companies, that have that some have already put up facilities in the Philippines, and some have not. But all of them are saying, well, those that are already there, they're saying that they will expand their operation, and those that are not yet, they have plans to come into the Philippines.
3: Pantala sa impeachment update ng Bongbong Dennis, inihirap ngayon ang House Prosecution si dating sundigan na Presiding Justice Amparo Cabotonetang bilang unang testigo sa Article 2 ng impeachment trial ni BP Sara. Layunin ng kanyang testimonya na maglatag ng legal na gamay sa pagsusuri ng yaman, ari-ari ang salen at mga interes sa negosyo. Sa pagtatanong ni House Prosecutor Representative Sergio Mo, sinagot ni Cabotonetang ang tanong kung kailan nagiging questionable ang yaman ng isang opisyal, paano sinusuri ang mga ari-arian na hindi napapangalan sa opisyal, at kung ano ang pamantayan sa public accountability ng Pangulo at ng Vice President. Tinalakay din kung maaari bang magnegosyo ang isang nakaupong Pangulo o Vice President, paano susuriin ang negosyo may transaksyon sa gobyerno at kung paano ginagamit ang SALN sa pagtukoy ng tunay na financial status ng isang opisyal. Ang Article 2 ay may alegasyon na nagkamali si BP Sara ng Yaman na hindi tugma sa kanyang legal na kita, hindi kompleto o hindi totoo ang ilang SALN at may ipinababawal na business interest habang nasa puesto ito. Iginiit ng prosecution na ang pagharap ni Kabotahetang ay para magbigay ng hatol, ay hindi para magbigay ng hatol na guilty o not guilty si BP Sara, kundi upang tulungan ang Senate Impeachment Court sa pagsusuri ng mga ebidensyang inalatag sa mga susunod na pagdinig. Pakinggan natin si Representative Shel Jocmo at si retired judge, presiding judge Amparo Kabotahetang.
5: Ito ba silang basta sumali o makilahok sa negosyo?
6: Hindi.
5: Saan po ng batas nakalagay ang pagbabawal na ito?
6: I think it's Section 13 of Article 7 of the Constitution.
5: Ipakita po natin ang Section 13. Yes. Madali lang po naman intindihin yung ibang salita dyan. They cannot directly participate in business. Pero ano po kaya ang ibig sabihin ng indirectly na mag-participate na bawal daw?
6: Indirectly simply means hindi silang gumagawa, pero ibang gumagawa but in their name. So ibang tao ang gumagawa para sa kanila.
5: Ay, sa ganung sitwasyon, sino pong nakikinabang?
6: Yung official.
5: Thank you. Dito po ba pumapasok yung salitang beneficial owner?
6: Yes, sir.
5: Siyempre po, maraming mga kababayan natin ay hindi pamilyar sa salitang beneficial owner. Patunog po.
6: Ang beneficial owner ay yung tunay na taong nagmamay-ari ng ari-arian or sa interes sa korporasyon, although based on legal documents, ibang taong nakapangalan doon.
3: Yan ang naging pagtatanong ni Representative Jel Jocno kay retired presiding judge Amparo Kabotahetang. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Ako muna tayo mga kabombo dyan sa area ng Cotabato City. May apat na individual, kabilang ang isang pulis ang naitalahong nasugatan doon sa insidente dyan ng pamamaril. Alamin natin mga update at nariyan si Bombo Mira Servo.
7: Yes, Bombo Dennis at mga kabombo, live and direct tayo ngayon dito sa lungsod ng Cotabato. Apat na individual ang sugatan matapos ng pamamaril sa loob ng Central Pilot Elementary School sa Sinsuat Avenue, Poblasyon 6, Cotabato City, dakong alas 6:45, ngayong umaga ng Setyembre 14, taong 2025. Kabilang, Bombo Dennis, sa mga biktima ang isang personnel ng Philippine National Police na nagtamo ng tama ng balas sa paa. At tatlo pang individual ang sugatan at patuloy pa rin ang verifikasyon ng kanilang mga pagkakakilanlan at posibleng affiliation na Bombo Dennis. Batay sa paunang impormasyon ng ating mga otoridad, ilang putok ang pinakawalan ng hindi pa nakikilalang armadong suspect o mga suspect sa loob mismo ng naturang paaralan. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng quick reaction force at isinara at siniguro ang lugar. At dinala naman sa Cotabato Regional Medical Center ang mga sugatan para sa agarang medical attention. At nagpapatuloy pa rin po ang pursuit at interdiction operations ng mga otoridad para sa posibleng pagkakadakip ng mga suspect o ng suspect. Samantala, hindi pa matukoy ang motibo sa pamamaril at nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. And as of now, Bombo Dennis, makakasama natin mismo live ang spokesperson ng Cotabato City Police Office, Police Lieutenant Rosel Evangelista. Lieutenant, magandang tanghali po. Welcome to our program sa Bombo Network News. Minsan edition, makakasama natin po si Bombo Dennis. And may ilan po kami mga katanungan na ibabato sa inyo, ma'am.
8: Yes, ma'am. Magandang tanghali po sa inyong lahat, lalo na po sa inyong Dennis, at sa lahat po na nakikinig na nanonood po ng Bombo Radio.
7: Alright, maraming salamat po sa pagkakataong ito upang makapaghatid tayo ng mga karagdagang impormasyon para sa mga kabombo natin. Sa unang katanungan po, ma'am, kamusta po yung update dito sa insidente ng pamamaril kanina nangyari doon sa naturang eskwelahan?
8: Yes po, ma'am, in relation po doon sa insidente na nangyari doon lamang po no, sa Cotabato City Central Pilot School, particularly inside, no, wherein may nagkaroon na allegedly na pumasok at nagbiglang nagpaputok doon sa loob ng eskwelahan. Ito po yung neutralized na natin yung ating area, ano, and wherein yung mga victims po natin ay ngayon po ay nagpapagaling na po sa Cotabato Regional Medical Center. So, tatlo pong individual na si Lindian the wounded and as well as isa po tayo kasama ang police po ang na wherein augmented na police officer po. So, ito pala yung pagtuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng ating mga investigating team dito sa police station 1 for us to know kung sino talaga ang gumawa nito and the reason behind of doing yung pagpapotok po sa police station.
7: Alright, in addition po, Ma'am Rochelle, kamusta na po yung kalagayan ng apat na mga sugatan sa naturang incidente po ng pamamaril?
8: Yes, ma'am. Ano, isa sa mga sa apat na victim, may isa po tinamaan sa kanyang pagbabuitan. May dalawa po bandag siya na mas wala sa iyong ating police po tinamaan po sa bandagitan o sa kanya. Ngayon po, as of now, nagpapagaling pa po. Ano, and we are hoping na tinituloy ang pagaling nila ay mga stable situation sa kanya.
7: Alright. Last question po in line sa incidenting pong iyan. Kamusta po yung nasabing lugar, ma'am?
8: As of now, tuloy na po, no? Kanina po as of before magtanggalian, natuloy po yung pagboboto sa loob po ng polling center doon sa Cotabato City Central Pilot School po.
7: Opo.
8: So, hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung pagboboto at pagpasok ng mga abotante po.
7: Alright. Ma'am, in addition to that, may ilang mga naitala po tayong mga insidente sa bispiras po mismo ng Bar Parliamentary Elections 2026. Ma'am, hihingi po sana kami ng update dito sa insidente ng tatlo, yung individual namatay at nagresulta rin sa pagkapasugat ng iba pa sa isang polling place dito sa Cotabato City. Kamusta po yung latest update doon, ma'am?
8: Yes, ma'am. No, in regards po doon sa insidente po na nangyari doon mismo sa Battle is Mag, Magpil Elementary School, particularly sa Barangay Bagua 2 po yan dito sa Cotabato City. Tama po kayo, no, tatlo po yung field and after na nangyari po. And as well as in the first report po, ang nakita po natin is 15 lang po yung wounded, but as of the progress, 16 all in all sila, no? So yung mga wounded natin ay kinilala na po, and now we are doing our investigation and conducting interviews sa mga biktima for us to know the full detail talaga sa pangyayari din.
7: Opo. Ma'am, may lead na po ba tayo sa kung ano po ang motibo ng naturang pamamaril?
8: As of now, ma'am, tinitingnan pa po natin ang iba't ibang wala pang specifically na binigay ang ating investigating team about what is the motive and as well as yung suspect din. Ano? So, tuloy-tuloy pa rin po ang pangahalap as well as yung mapaghahalap po ng CCTV footages and any individual na makapag-identify in case malaman po sino ito ang gumawa sa ganitong incident.
7: Opo, ito naman po, Ma'am Rochelle at mga kabombo and Bobo Dennis, may mga nangyari din pong pagsabog kagabi, dalawang separated na pagsabog. So hihingi rin tayo ng update with the Police Lieutenant Rochelle Ibanginita. Ma'am, kamusta po yung update doon sa biktima na nasugatan doon sa isang pagsabog kagabi?
8: Yes, ma'am, no, yung pagsabog po kagabi ng mga bandang alas 8 ng gabi dyan sa Puro Camerol, MD talaga na ang Cotabato City, wherein isa tayong biktima. As of the 9 a.m. na nasabi sa atin ng ating mga kasamahan sa ground, nagpapagaling pa yung ating biktima and we are hoping na tuloy-tuloy yung pagaling niya and yung ating investigator na magbibisita sa biktima. As of now, hindi mo na pinatayaga because of the condition also of the victim. And we are hoping na tuloy-tuloy yung pagaling niya for us also na makatulong siya sa ating business.
7: Alright. Last question on that incident po, Ma'am Rochelle. May mga lead na po ba tayo? Ano po yung motibo ng naturang pagsabong?
8: Ma'am, as of now pa rin po, wala pa po tayong mailalatas na lead. No? Although yung investigator na under ng police station po ay mga hala pa rin ng mga and the evidential as well as CCTV footages, hindi pa nasabi kung ano talaga yung makikita. But we look forward masasabi na rin dito yung case but tapos do yung full investigation sa Dr. Nakano Station.
7: Alright, maraming salamat po sa pagsagot ng ilang naming mga katanungan na Ma'am Rochelle. Bombo Dennis, baka po may additional question po kayo.
2: Okay, Bombo Mira, asked and answered na yung mga concern natin. Siguro kukuha na lang tayo mamaya ng mga development after nitong mga pangyayari na ito. And by afternoon siguro ay may mga mas malinaw na paliwanag yung ating local authorities. Thank you so much, Bombo Mira, and Lieutenant, thank you so much.
7: All right, mga kabombo, live mula dito sa lungsod ng Cotabato para sa The Go 2026 coverage ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM. Ito si Bombo Mira Serbon, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information on Pasta Radio, Bombo!
2: Salamat Bombo Almira and kay Lieutenant Evangelista, mga kabombo dyan sa Cotabato City Philippine National Police, and tayo ay patuloy na antabay pa rin sa mga update sa nagpapatuloy na Bangsamoro parliamentary elections. Meanwhile, maaari daw naman na magkaroon ng pagbabago dun sa bilangan ng magiging boto sa panig po ng impeachment court. Ito naging opinion ng ilan sa mga observers at mga analyst. Maaaring ang bumaba sa 13 yung bilang ng mga boto na kailangan para naman ma-convict ang isang impeach official. Sa pagkakataon ito ay si Vice President Sara Duterte, kung 20 senador na lamang ang siyang legal na aktibo na nakikibahagi sa paglahok dito sa impeachment trial, at ito yung interpretasyon na inilatag ng abogado at professor of law na si Attorney Howard Calleja. Batay nga sa provision ng konstitusyon na nangangailangan umano ng concurrence ng 2/3 of all members of the Senate para naman sa conviction. Ayon kay Calleja, hindi nakapirmi sa 16 na bilang mula sa 24 na kabuuang senator judge na maaaring gamiting batayan sa pagkuwenta ng 2/3 sa halip na mag-aari umano ito na mabago along the way, batay na rin doon sa ilang konsiderasyon na tinitignan at inoobserbahan ng mga otoridad sa pagtingin dito pa rin ho sa mga kaganapan at mga supervening events na nakikita at naoobserbahan ng impeachment court batay sa ilang mahalagang konsiderasyon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tutok po tayo doon sa iba pang kaganapan sa saklaw ng Bangsamoro Region dahil ang Commission on Elections may mga panibagong direktiba at mga hakbang dyan sa mga pangyayari sa Bangsamoro Region. Si Bombo Isa Cotoner nasa linya. Bombo Isa, please come in.
9: Yes, Bombo Dennis, kasalukuyan akong nandito ngayon sa COMELEC Command Center dito sa may lungsod ng Maynila kung saan tiniyakan ng Commission on Elections na sa ngayon ay wala pang magiging failure of elections doon nga sa may bahagi ng Bangsamoro Parliamentary Elections o dyan nga sa may bahagi ng BARM. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang naiulat na pagkawala o pagkasira ng mga election paraphernalia na maaaring magresulta sa failure of elections. Bagaman may mga insidente na karahasan, sinabi ni Garcia na hindi ito umabot sa puntong hindi na makaboto ang mga residente. Samantala, 3 katao na ang naitalang nasawi at 15 naman ang sugatan matapos ang pamamaril dyan nga sa may Cotabato City bago yung halalan. Ayon sa mga investigador, nagsimula ang komosyon dakong alas 5 ng umaga matapos umanong magtulakaan ang mga taga-suporta ng ilang mga botante at mga kandidato. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
10: Sigurado naman tayo na walang failure of election. Wala namang loss or destruction of election paraphernalia. Maaaring compromise, pero hindi naman yung loss or destruction. Yung violence is not to the extent na hindi na makakaboto mga kababayan natin. Katulad dito sa Cotabato, in all fairness, nandito tayo ngayon sa isa sa mga barangays ng Cotabato City. Nakita natin, may mga pumipila na tayo, mga nakatatandang botante at yung mga may kapansanan. So ibig sabihin, walang effect whatsoever kung meron man yung mismong violence na nangyari po kagabi. Completely, sinasabi natin, meron na magkukumit ng isang krimen na hindi mo naman talaga yan kasama sa na-anticipate na plano. But just the same, ang atin naman pong Philippine National Police ay with full control of the situation.
9: Sagot naman ng poll body si dating Chairman Sheriff Abbas na kandidato ngayon sa pagka-district representative sa Cotabato City kaugnay nga yan ang alegasyon ng vote buying sa unang Bangsamoro parliamentary elections. Naglabas ang Shoko's order ang COMELEC Committee on Contrabigay patapos lumutang sa social media isang post na nag-aakusa kay Abbas na umano'y advance vote buying. Kalakip ng post ang sample ballot na may pangalan ni Abbas at 3,000 na perang papel. Ayon sa komisyon, maaring paglabag ito sa Section 261 ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa vote buying at vote selling. Binigyan si Abbas ng 24 oras mula sa pagtanggap ng Shoko's order para magsumite ng kanyang paliwanag at ipakita kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense o disqualification. Si Abbas ay nagsilbing COMELEC chairman mula 2017 hanggang 2022 at unang COMELEC chief na nagmula sa Mindanao. Kasalukuyan akong nandito ngayon, Bombo Dennis, sa COMELEC office kung saan dito ay may monitoring center din ang poll body para nga doon sa kaganapan dyan sa may Bangsamoro. Andito din nakadistino o nakalagay yung kanilang voter cares kung saan dito nagkikater ng mga tanong ng mga botante mula doon sa bar. Specifically, kung may mga tanong sila patungkol doon sa mga precinct para nga mabigyan din sila ng assistance. Sa ngayon, Bombo Dennis, tayo naghihintay para doon sa press conference ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia para nga doon sa mga nangyari ngayong umaga dyan sa may bahagi ng Bangsamoro. Bombo Dennis.
2: Okay, isang tanong lang, Bombo, isa anong threshold ang nakikita ng pagiging batayan para ideklara ang isang failure of election sa Bangsamoro region alinsunod doon sa patakaran ng Commission on Elections?
9: Sa ngayon, Bombo Dennis, no, yung nakikita hanggat makaboto naman, yung 50% ng mga botante, nasa mahigit 2 million yung botante dyan sa may Bangsamoro. Kaya yun din yung ating binabantayan dito, Bombo Dennis, sa command center. Kasi once na magsimula na, no, ng 7 p.m. na magsisipasukan na yung mga boto mula doon sa Bangsamoro, eh makikita rin natin dito sa command center yung pagpasok din o pagbilang din ng mga boto dito naman sa may lungsod ng Maynila, COMELEC office, Bombo Dennis.
2: Sige, Vidata. Maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan.
9: Para sa special coverage ng Bombo Radyo Philippines sa Barm Parliamentary Elections, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo.
2: Papatayin ng mga karagdagang report, mga kabombo at mga kastradation. Integrated Bar of the Philippines nag-deploy ng legal help desk sa Bangsamoro region para naman sa election concerns at iba pang mga update, mga kabombo, na nakalap ng ating news team. Ating alamin yan sa ulat ni Bombo Grant Hilario.
11: Bombo Dennis, naka-deploy ngayon ang mga ilang volunteer lawyers ng Integrated Bar of the Philippines sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa kauna-unahang parliamentary elections kung saan nagtalaga na ito ng organisasyon ng mga legal aid help desk sa Bangsamoro Electoral Office. Ito anilay upang tumanggap ng mga reklamo, makapagbigay ng legal na gabay at mag-refer ng kaso kung kinakailangan kang may selection. Ang ilang opisyal ng Integrated Bar of the Philippines ay naka-deploy din sa iba't ibang lugar para sa pinalakas ng legal assistance sa halalan. Ayon sa National President ng Organisasyon na si Attorney Alan Panolong, bahagi ito sa kanilang pakikipagtulungan sa Commission on Elections upang matiyak na mag-iwaayos at malinis ang elections sa Bangsamoro. Ito pa rito ay pinaigting din ng Integrated Bar of the Philippines ang kampanya kontra vote buying sa eleksyon. Inimukang publiko na agad isumbong o report sa kanilang tanggapan ang volunteer lawyers sa kanumang insidente ng pamimili ng boto. Samantala, Bombo Dennis, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center naman ay may kit ding nakabantay sa digital platforms kasabay ng eleksyon. Directing nila, anila ang online monitoring upang matutukan at mabatayan ang pagkalat ng fake news, disinformation at misinformation. Inumuna ito ng kanilang threat monitoring center na nagsasagawa ng oras-oras na digital surveillance. Ayon sa ahensya, nakikipag-unayan din sila sa Commission on Elections at Presidential Task Force on Media Security. Binyan din ni CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director at Secretary Renato Aboy Pariso na ang mahigpit na pagbabantay ay magpapatuloy hanggang sa matapos at magkaroon ng konklusyon ng eleksyon. Parte ng operasyon na matutukan ng mga ulat patungkol sa vote buying, paggamit ng software tools para matetect at may patake down ang AI-generated content na layo makapandil lang sa publiko. Bukod sa eleksyon, mahigpit na nakamonitor ang hensya sa mga posibleng banta naman sa mga government websites. Naniniwala siyang kailangan pagtingin at palakasin ang cyber security and capabilities ng bansa. Ating pakinggan si Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
12: Na naman natin ang defacement po naman eh nangyari talaga na sa mga sistema na open to the public, talagang open itong mga sistema ito, ibig sabihin natin mga websites natin na pwedeng mag-interact at mapasok talaga ng mga kababayan natin. They are designed really to be open, yung open access po natin, ano. Kaya talagang naiintindihan natin na medyo vulnerable talaga yung systems ito, pero binantayan natin, but it doesn't excuse the fact na kailangan paigtingin at palakasin pa natin yung ating mga cybersecurity posturing and capabilities dito sa mga ahensya to.
11: Nag-uulat live, ito si Bombo Gran Celario, and this is Bombo Radio Philippines, number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Bust Radio, Bombo!
13: Bombo Sports News!
2: Ito lamang natin to mga kabombo at mga consternation, yung area ho ng Iwahiga River dyan sa may Puerto Princesa sa Palawan ay gagamitin rin daw bilang pinakamalaking venue ng water sports at maging doon sa mga grassroots program ay magagamit na rin ito. May naging panayam ang Star FM Rojas.
14: Gagamitin na ang potensyal ng Iwahig River sa Puerto Princesa bilang gaganapan ng pinakamalaki water sports grassroots program sa bansa. Sa panayam ng Star FM Rojas kay Philippine Paddling Federation President at Philippine Olympic Committee or POC Executive Board Member Coach Len Escoliante, ito ay pagdaduusan ng mga events sa water sport maging ng grassroots programs na hindi lamang eksklusibo sa lokal kundi maging sa international players. Dagdag pa nito na may mga international coach din na inaasahang sasali sa programa at gagabay sa mga kabataan. Sa kasalukuyan ay patuloy ang koordinasyon ng Philippine Sports Commission Executives, Philippine Olympic Committee or POC, at Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Federation sa patuloy ng pagbuo ng pinakamalaking programa sa water sport.
15: Dito na po sila sa Puerto Princesa naka-camp at saka ang mga coaches natin na walang sawang nagsusupervise, nagtuturo na para mas lalo pa natin palakasin at disiplinahin ang ating mga national pool. And of course, the Philippine Sports Commission talagang nag-pledge na po si Chairma almost 200 million na papaganda. Ang
14: 0.7 Star FM Rojas, this is Star DJ Red and this is Bombo Radio Philippines of News and Information.
2: Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob ng pagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At pati na sa inyo pong pagsubaybay, nariyan ang ating mga himpilan. Kung kayo ay nandito sa may area ng Luzon, ay masusubaybayan dyan sa Isabela ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila. At sa iba pang bahagi po ng Luzon, masusubaybayan dyan sa area ng Cagayan Valley ang Bombo Radio Tugigaraw. Doon naman sa Ilocos Norte, Bombo Radio Lawag. Sa Ilocos Sur, Bombo Radio Vigan. Sa lalawigan ng La Union, Bombo Radio La Union. At sa lalawigan ng Camarines Sur at mga karating na lugar, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magwakas sa ating balitaan sa Bombo Network News, narito ang Horacio Imperata for Peace.
16: God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM.

0: German Bolero.
1: Buksan mo, mula po yan kay Willie Revillamed. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 14 Star Minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon, 3:14 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time at isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan. Rapper pala ako. Dito po yan sa ating programang Afternoon Star Sweep. Nagbabalik sa inyo mga radyo ang DJ ninyo, mga kasama din naman, mga kabandingan at mga kabulahan, Star DJ German Bolero. Yes, yan po ang aking pangalan. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Kaya naman para mas okay and alright ka na this afternoon, let's go back to more of the music. Coming up next, songs from El Manu, Skastakli, Mackey, and The Script. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM. Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Basta radyo sa FM?
10: Ayos na! Star

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting The Man Who Can't Be Moved. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Yes, syempre mula po yan sa aking paboritong banda, The Script. Alam nyo, pag nagkakaroon tayo ng mga yung mga katanungan na anong paborito mong pagkain, anong paborito mong kulay, ganyan. Napipressure ako. Kaya naglalagay na ako niyan sa aking isipan kung ano yung isasagot ko. Diba? Paboritong banda, The Script. Yun na lang. And then naisip ko kasi kung halimbawa, ano ba yung banda, ano ba yung artist or sinong musician yung kapag nag-concert dito sa Pilipinas, eh gusto kong puntahan. At ang answer talaga ay ang The Script. Na hindi ko pa rin naman talaga pupuntahan kasi mahal. Pero kasi ang gaganda talaga ng kanilang mga awitin. But anyways, ang The Script, ayan, dahil nga paborito natin sila. Sila po ang Irish pop rock band na nabuo po sila sa Dublin noong 2001. At sila po ay pinangungunahan syempre ng kanilang vocalist na si Danny O'Donoghue. At syempre ang kanilang guitarist na si Mark Sheehan. At ang kanilang drummer na si Glenn Power. Yung... Ay, nalungkot ako, no? Oo, doon sa pagka-himlay. Oo, yun na lang yung sabihin natin, ano? Kasi, yung mga rap-rap sa kanilang, yung mga rap, yan, wag na lang rap-rap. Yung mga rap sa kanilang mga kanta, kasi si Mark Sheehan yun, oo, yung lead guitarist nila. Kasi siya nga po ay namayapa noong 2023 sa edad na 46. Yan. At ito, naku, alam nyo ba na sa St. Patrick's Day noong 2011, bumili sila ng mga inumin. Ito, nakapunta ka sa press con ni Mark O'Donoghue at alam, mukhang bibig naman niya na siya ay manginginom. Yun din daw yung gusto niya dito sa Pilipinas kasi parang ano daw tayo, masaya, ganyan. Diba, ganun naman talaga kapag halimbawa may inuman, kasiyahan, ganyan. Tapos parang ramdam daw niya na may hilig din sa alak ang mga Pilipino. Kaya gusto niya dito sa Pilipinas, gusto niya yung Pilipinas, gusto niya yung mga Pilipino. So doon, noong 2018 sa St. Patrick's Day, binilan niya po tig-iisa, no? Binigyan niya tig-iisa ng inumin yung kanya mga fan. At ito nga po ay 8,000 capacity venue sa Brussels po yan. Diba? Parang record setting po yan na largest round. Diba? Alam nyo dyan? Ito, alam nyo din ba na dati bago mabuo ang The Script, miyembro ng 90s or 2000, early 2000 na boy band, si Danny O'Donoghue at saka si Mark Sheehan. At ang pangalan ng boy band na yan ay My Town. Kala nyo dyan, ha? Diba? At noon, dati, pumunta sila sa Los Angeles para magtrabaho bilang studio producers bago sila bumalik, no, sa, or pumunta muli sa London naman para buuhin na ang kanilang banda na The Script. Ang kanilang pangalan ng banda nila, no, na The Script, nabuo po yan kapag nagtatanungan sila, no, sila magkakabanda ng What's the Script? Ganyan. What's the Script? Diba? Kapag nagdi-discuss sila ng kanilang mga project or mga gagawin. Diba? At syempre, nakapag sold na po sila ng over 20 million albums sa buong mundo po yan. Diba? Deserve naman. Kasi para sa akin, kapag chinek mo talaga yung kanilang mga kanta, yung lyrics may ibig sabihin. Diba? Hindi yung mema lang. Yung minsan nga, puro mura lang yung iba, diba? Pero kapag The Script, promise, may storytelling. At yun yung gusto ko sa The Script. Ano ba silang ating featured artist sa mga oras na ito ang The Script at inyong napakinggan kanina ang kanilang awitin na The Man Who Can't Be Moved. Diba? Chart-topping song nila po yan, The Man Who Can't Be Moved. Kasama na rin ang Break Even at Hall of Fame. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 37 Star Minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon, 3:37 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Star DJ German Bolero po ang inyong kasama. Kabandingan, kabalahan! Dito po sa programang Afternoon Star Sweep, babola-bulahin kayo hanggang alas ko 5 ng hapon. Dito po sa programang Afternoon Star Sweep. Go back to more of the music coming up next. Songs from DNC and DJ Lam. Wow. Si Trambuyan. Same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
3: Alas na.
1: Star.

0: 102.7 Star FM Special Coverage.
1: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa oras na ito magbibigay daan po muna tayo sa ating special coverage para po sa historic BARMM parliamentary elections. Ito po ay hosted by Bombo Dennis Samito. Kaya naman sa mga oras na ito tayo po ay kukonekta sa Bombo News Center Makati.
2: FM. Pansamantala tayong papadlang sa mga regular na palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sapagkat kukuha tayo ng mga karagdagang update dyan sa nagpapatuloy na Bangsamoro Parliamentary Elections. Kanina mga kabombo ay may mga naitala na report ng karahasan dyan sa naturang lugar o rehiyon at patuloy ang ginagawang assessment at imbisigasyon ng mga otoridad. Pero ang alkalde ng Cotabato City may paglilinaw hinggil sa kanyang pananahimik sa gitna ng mga kaguluhang naitala sa kanilang lugar. Abangan din mamaya ang ating mga update dyan sa Command Center ng Commission on Elections dito sa Metro Manila habang nakantabay doon sa mga kaganapan sa bahagi ng Bangsamoro Region. Meron din tayong update mga kabombo doon sa tangkang pagharang ng ilang mga dating rebelde doon sa ilang election materials dyan pa rin sa area ng Bangsamoro Region. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Patuloy ang isinasagawang imbisigasyon ng mga otoridad kung paano at sino pati na kung anong motibo ng mga nasa likod ng pananabutahe o tangkang pananabutahe sa nagpapatuloy na Bangsamoro Parliamentary Elections sa rehiyon ng Mindanao. Yan ay kasunod ng mga karahasan na naitala mula pa kagabi sa kabila ng ipinaiiral na gun ban ng Commission on Elections at ng mga otoridad. Inaasahan na magpapalabas ng kanilang report ang Philippine National Police at ang sahan ay ng militar pati na ang Commission on Elections hinggil sa mga napaulat na karahasan. May mga naitala ng nasawi na abot sa 3 at meron din namang mga naitalang sugatan. Maliban dito, patuloy ang monitoring doon sa mga area na malalayo upang makalap ang kakumpletuhan ang mga ulat mula ho sa iba't ibang dako na saklaw ng Bangsamoro Region. Sa puntong ito ng ating balitaan, lako tayo dyan sa Cotabato City dahil merong paglilinaw daw ang alkalde ng naturang syudad sa kabila kasi ng mga karasang naitala ay nanatiling tikom ang bibig ng punong lungsod, bagay na umaani ng samot-saring reaksyon, ngunit may pagkakataon ang naturang opisyal para naman magbigay ng linaw ukol sa naturang mga development. And check din po natin mga kabombo. Alam nyo, posibleng mas maaga pa na malaman ang panalo dito sa Metro Manila kaysa hudod sa Bangsamoro Region. Medyo mahina raw yung signal sa ibang area ng Bangsamoro Region, pero yung mga transmitted ballots ay nadidetect naman dito sa Command Center ng Commission on Elections. So i-check natin maya-maya mga kabombo yung presensya ng ating coverage team dyan naman sa Command Center ng Commission on Elections kasabay nitong pagdaraos ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa bahagi po ng Mindanao. And of course, isa sa mga concern yung sitwasyon ngayon sa usaping kapayapaan at yung kaayusan ng daloy ng mga pagboto. Usually sa mga araw ho ng halalan, pagsapit ng alas 3 ng hapon, kung ito ay nag-umpisa ng alas 7 o alas 8 ng umaga, ay karaniwan tapos na bandang ganitong oras. Ngunit may ilang area mga kabombo ang nagkaroon ng ilang antala, ngunit natuloy pa rin yung proseso ng eleksyon. May mga karahasan na naitala na nagpa-delay sa ilang aktibidad, ngunit naisakatuparan pa rin itong pagboto ng atin po mga kababayan. It's just that kailangan na may ma-achieve na bilang ng boto mula ho dun sa mga particular na lugar dyan pa rin sa bahagi ng Mindanao. Initially, may mga identified na nasa ilalim ng red category ng pagmamantini ng kapayapaan at meron naman na lower level ang kanilang alertong ipinapatupad. Ngunit hindi dapat magkampante umano ang hanay ng pambansang pulisya sa pagmantini ng kapayapaan. Kaya naman ang ginawa ho ng hanay ng pambansang pulisya ay nag-augment ng puwersa mula sa mga karating na lugar dyan sa Mindanao. And even some other areas sa parte ho ng Visayas ay natap din para makipagtulungan dito sa mga proseso ng eleksyon sa parte ng Mindanao. Alamin natin mga kabombo, itong mga update dyan sa Cotabato City at yung reaksyon ng kanilang alkalde doon sa mga naitalang pamamaril at iba pang mga insidente. May ulat si Bombo Sayolis ng Star FM Cotabato.
3: Mga kabombo, mga kasarnation na Bombo Dennis, live mula dito sa Cotabato City. Nilinaw ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang isyo hinggil sa kanyang pananahimik ngayong araw ng Bangsamoro parliamentary election. Ayon kay Mayor Matabalaw, hindi nangangahulugan ng kawalan ng aksyon ang kanyang pananahimik dahil patuloy umano niyang minomonitor ang sitwasyon sa lungsod. Sinabi ng alkalde na nasa kanyang pagmamanman ang sitwasyon at patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Philippine National Police, Philippine Army at sa Bangsamoro Regional Government. Siniyakbi ni Mayor Matabalaw na 24 oras niyang binabantayan ang mga kaganapan upang agad na maaksyonan ang anumang posibleng problema o insidente kaugnay ng halalan. Mga kasarnisyo, mga kabombo, ating pakinggan ang naging panayaman ng Star from Cotabato kay Mayor Bruce Matabalaw.
4: Oo nga, nasaan daw ako nung barilan. Alam nga naman kung pakita ko sa barilan, hindi po ako nagtago, no? As your mayor, I should be on top of the situation always. So nakamonitor ako 24 hours simula kahapon. And we closely coordinated with the police, with the Philippine Army, and with the MILG and the BAM Regional Government. Kasi kung inaasahan po ng mga tao na kung nasaan ang barilan, papagitna si mayor, pwede naman po yun as a heroic act, no? Pero hindi ko po kayang gawin yun. Unang-una, napakabilis ang pangyayari. Less than 3 minutes yata yung nangyari commotion. And I was at my house monitoring the situation. So, okay lang. Kahit na memang nagbabash na nasaan daw si Mayor noong panahon ng barilan, nandito lang po ako, hindi po ako nagtago. At lalong hindi po ako umiiwas.
3: Pamantana, Bongo Dennis, nanawagan naman si Mayor Bruce Matabalaw sa mga botanteng natatakot bumoto dahil sa mga nagdaang pangyayari na huwag paghinaan ng loob kundi gamitin ang kanilang karapatang bumoto at isagawa ang kanilang right to suffrage. Muli ating pakinggan ang naging eksklusibong panayam ng Star from Cotabato kay Mayor Bruce Matabalaw.
4: Opo, yung mga natakot bumoto, lumabas po kayo, bumoto kayo, exercise your right to suffrage. Ito ang kauna-unahang eleksyon ng VARM at sana ay makapag-participate kayo. Nang sa ganon ay ma-elect natin yung mga leader na dapat talagang mamuno sa regular government ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. I think yung mga nangyari namang harassment, yung nangyaring putukan, can be considered isolated cases because majority of the polling centers in Cotabato City are peaceful. No, maayos naman yung takbo ng eleksyon.
3: At yan ang latest update for Bombo sa Cotabato City. Yes, Bombo Dennis.
2: Okay, nice ko lamang itanong kung natapos na ba yung proseso ng eleksyon.

0: situation nitong nakalipas ng mga oras at kung magkakaroon pa ng mga pag-ulan, I heard kasi na medyo naging makulimlim yung lagay ng panahon diyan sa ibang area ng ibang Samaru region. Kumusta naman sa Cotabato City?
1: Tama ka dyan, Pongo Dennis. Kanina nga ay, kaninang umaga ay naging masikat yung araw dito sa Cotabato City at kaninang mga alas 10 ng umaga ay nagkaroon ng konting pag-ambon. Ngunit sa ngayon ay naging maaraw ulit yung panahon dito. Ayon sa ating pag-asa dito sa Cotabato City ay magkakaroon ng localized thunderstorms dito sa lungsod at karatig na lugar. Ngunit para naman sa ating heat index, ayon sa pag-asa ay makakaranas ang lungsod ng 40 degrees heat index dito sa lungsod. Pero sa ngayon, na Bongo Dennis, ay maayos ang lagay na panahon dito.
0: Okay, with that, maraming salamat, Bongo Sai, at mag-ingat kayo dyan.
1: Maraming salamat, Bongo Dennis, mula dito sa Cotabato City. Ako si Bongo Sai Ollins mula dito sa para sa The Vote 2026 sa PAN Parliamentary Election coverage ng Bongo Radio at Star FM. Basta Radio, Bongo!
0: Mula ho dyan sa Cotabato City kung saan ay sentro ito ng maraming aktibidad may kinalaman sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Pero dito sa Metro Manila, meron din hong sentro nagtutok ng atensyon sapagkat narito yung command center ng Commission on Elections. Bagamat wala dito yung karamihan sa mga opisyal ng poll body, pero nandito yung monitoring team ng Commission on Elections. Alamin natin ang mga update dyan sa command center ng Commission on Elections kaugnay nitong Bangsamoro Parliamentary Elections. Bombo Isa Cotoner, please come in.
2: Yes, Bombo Dennis, sa katatapos na lang na pulong balita nagkasama si Kamala Chairman Gerald Sherwin Garcia, kinumpirma ng poll body na umakyat na sa 4 ang bilang ng mga nasawi habang 19 naman ang sugatan sa mga insidenteng may kaugnayan sa nagpapatuloy na kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Barm Parliamentary Elections ngayong araw September 14. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, 3 sa mga nasawi ang naitala nitong linggo ng gabi o September 13 o yan yung bisperas nga ng naturang halalan, habang ang isa naman ang nadagdag ngayong umaga lamang. Yung isa sa mga namatay ay yung mismong may hawak ng improvised explosive device kagabi diyan nga sa may bahagi ng Cotabato City. Nadagdagan din ang bilang ng mga nasugatan kasunod nga ng insidente ng barilan kaninang umaga lamang diyan naman sa Central Pilot School, Cotabato City. Dahil sa mga insidente, isinailalim sa COMELEC control ang Cotabato City upang matiyak ang seguridad at maayos na pagpapatuloy ng halalan. Ibig sabihin nito ay ang COMELEC na ang magpapatakbo nga dito sa naturang area hanggang matapos itong halalan dito nga sa Bangsamoro. Patuloy namang minomonitor ng komisyon ang mga insidenteng may kaugnayan sa halalan habang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad para mapanatili ang seguridad sa mga polling place at sa mga kante. Ito ang kauna-unahang parliamentary election sa BAR matapos nga ang pagkakatatag ng Bangsamoro Parliament. Bombo Dennis?
0: Nice kung may tanong, Bombo Isa, no? Pare-pareho ba standard yung kanilang pagtatapos ng oras ng butuhan o merong may extend o may iba pa mga direktiba ang Commission on Elections after nung masalimot na sitwasyon itong nakalipas na gabi and of course pati yung kaninang umaga kung saan nagsimula na yung butuhan ng mga nasa vulnerable sector pero may mga insidente pa rin naitala malapit sa mga polling centers sa Bombo Isa.
2: Actually, Bombo Dennis, dalawa na no yung nabanggit ng Commission on Elections na mag-extend ng botohan ngayong araw na hanggang 9 PM yan ng gabi. Isa yung doon sa may Albarca, Basilan dahil nga ayon sa Commission on Elections no nakarating silang may nakarating sa kanilang impormasyon na 10:30 na nagsimula ang halalan doon dahil nga ay may mga pag-uusap pa na nangyari at sauna naman no sa tulong din ng peace process ay maayos na napag-usapan nung dalawang grupo yung alitan doon sa lugar na yon. So kanina 10:30 lamang nagsimula yung halalan o yung botohan.

0: dyan sa may Albarca, Basilan. Kaya naman ay in-extend na ito ng Commission on Elections ng hanggang 9 p.m. Yung isa pa, Bombo Dennis, kung maaalala natin, bukod sa Cotabato City kasi, isa pa doon sa mga inilagay sa COMELEC control ay yung sa may Basilan din na lugar, Bombo Dennis, doon sa may Maloso, kung saan nga natuklasan ng Commission on Elections na appreciated na no yung mga balota na gagamitin sana doon sa 36 out of the 68 precincts dyan sa lugar na yan. So ang ginawa agad ng Commission on Elections ay binoy nila lahat ng balota at nagpa-print sila sa National Printing Office ng panibagong balota para nga dito sa mga presinto. Pero as of now kasi Bombo Dennis ay nasa airport pa lamang ito. So ayun naman kasi COMELEC Chairman Joel Jerwin Garcia ay idederecho na nila ito. So mula dito sa Manila, sa National Printing Office, ipapadala ito sa Zamboanga at ipapadala na doon sa may Basilan. So more expected na natin ni Bombo Dennis sa talagang may extend yung butuhan dahil nga sa may Malusan, sa may Basilan dahil nga ay na-delay din yung dadala nitong mga bagong balota, Bombo Dennis.
1: Okay, anong agad-agad na na-take action ng Commission on Elections after na matuklasan itong mga appreciated ballot? Mukhang masyadong matindi yung impluwensya ng mga nasa likod nito sapagkat very secure dapat yung mga balota na ito and come to think na umabot para shaded na yung mga balota. So anong ginawa na dito ng Commission on Elections sa mga responsable sapagkat sila yung may control sa pulisya, sa militar. So far ano ang report dito ng COMELEC?
0: Sa ngayon, Bombo Dennis, ang initial na investigasyon ng Commission on Elections dito ay sila naman walang tinitignan nila dito ay wala naman daw sangkot na tumutakbo o kandidato dito sa naging appreciated nga na balota na ito. Tila ay tinitignan nilang angulo dito ay baka nga mga kandidato. Pero initial pa lamang yan, Bombo Dennis, dahil nagpapatuloy din yung investigasyon nila para dito dahil itong mga balota after nilang malaman na may mga shaded part na nga, no, 36 precinct, yung halos may mga shaded na balota na ay kinuha nila ito at void or parang wala, hindi na magagamit sa kahit anong halalan itong mga balota na natuklasan ng pre-shaded na. So kinuha ito ng Commission on Elections at nag-request sila kaagad, no, buti nga daw, no, ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, nasabi ito nung kagabi pa lamang, kaya naman ay nakapag-utos agad sila doon sa National Printing Office at nakikipag-ugnayan na rin naman sila para mas mapabilis yung pagde-deliver nga dito sa Mindanao, Bombo Dennis.
1: Okay, Bombo, isa, aside from that, itong concern dito sa Maloso, Basilan, bagamat kinakailangan talaga na makapag-participate sila, no? How many yung kabuang bilang ng mga affected na areas doon sa Maloso and na voters sa Bombo Isa sapagkat napakarami kung mag-iimprenta ka uli ng panibagong set ng mga balota na ito and talagang gugugol ito ng hindi matatawarang effort, ano? Lalo dito pa pala magagaling sa Metro Manila.
0: Bombo Dennis, ayon naman dito sa starting data, no, itong mga botante diyan nga sa may Maloso, ang apektado lang naman ay ang 36, no, 36 na presinto yung naapektuhan nitong mga pre-shaded ballot. So karamihan naman, mas marami, Bombo Dennis, is yung makapag-operate ng kanilang botohan. So mula 5 hanggang 7 nga mamaya, tuloy-tuloy naman yung nangyayaring halalan. Sadyang may mga ilang lugar lang talaga diyan sa may Maloso, Basilan ang hindi pa rin. Bagaman, Bombo Dennis, nandoon na yung ating mga ang ating mga aguro, no, na magsisilbi para nga doon sa halalan at patuloy nga na hinihintay itong mga pagdating nga ng bagong mga balota, Bombo Dennis.
1: Okay, with that, Bomboy Isa, maraming salamat at may papasok tayong malaking balita. Mga development ay kukuha tayo dyan sa bahagi pa rin ng Bangsamoro Region. From your end, Bomboy Isa.
0: Yan muna ang latest update para sa special coverage sa BARM parliamentary elections ng Bombo Radyo Philippines. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo.
2: The Vote 2026 Breaking News.
1: May panibagong insidente na naman mga kabombo dyan pa rin sa may bahagi ng Central Mindanao at ating alamin kung ano nga ba itong mga pangyayari ngayon dyan sapagkat I heard merong explosion o ano pa man ito. DJ Tom, kumusta at anong mga update na hawak ninyo sa kasalukuyan? DJ Tom, please gamin. Okay. Check natin maya-maya mga kabombo at mga consternation yung linya ng atin pong mga kasamahan dyan sa bahagi po ng ito. Okay, balikan natin ang linya ni Star DJ Tom ng Star FM Cotabato. Please come back.
3: Mga kabombo, mga kasalisyon, ngayon pa lamang ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog dito sa maya, Cotabato City Central Pilot School. Ngayon ay nagsisilabasa na itong mga nila sa nasabi nga pangalan and pinaghihina lang natin itong mga butante. So sabi ng mga bystander ay dito daw nagsimula itong pag-utok nasabi nga malakas na pampasabog. So ngayon pinapasukan na po mga kabobo Pombo Dennis itong
1: okay.
3: Sasakyan ang pundig nga ng ating mga otoridad at punong-puno na rin ng mga authorities itong area na ito. Sinasabi na nasa loob daw nitong Cotabato City Central Pilot School ang nasabing pagsabog. At punong-puno natin kanina dito rin naganap yung sunod-sunod na putok ng baril kung saan nga may apat na nasugatan. Habang isa ang pulis na kabilang sa mga nasugatan, Bombo Dennis, mga kabombo, mga consternation.
1: DJ Tom, para sa kabatiran ng ating mga kabombo at mga consternation na nakasubaybay sa atin sa ating special broadcast na ito, real-time video yung ipinapakita natin as of this moment at ito ay kuha mula dyan sa inyong area sa may harapan itong paaralan na binabanggit mo. And ito rin pala yung pinanggalingan kanina o malapit dito yung insidente ng mga pagpapaputok ng baril. And here comes another incident. So, paano ba yung setup dito ng ating mga otoridad? Nakakordon ba itong area na ito? O bukas pa rin para sa publiko? May mga nakikita pa rin tayo ng mga civilian na naglalakad-lakad dito sa may area, DJ Tom?
3: Yes, tama po kayo dahil hindi pa nakakordon itong area na to which is may mga nakakalabas at nakakapasok pa dito sa nasa Wing Eskwelahan ng Cotabato City Central Pilot School dahil mga nasa 2 minuto pa lang sa ating pagtatantya ang nasabing pagsapog Bombo Dennis mga kabombo. Pero ngayon nagsisigatingan na ang ating mga authorities at may mga malalaking mga sasakyan pandigma na rin na daladala ang ilang mga kasundaluhan Bombo Dennis. So makikita po natin ang area na ito. Ito po yung harapan ng Cotabato City Central Pilot School. So ngayon susubukan natin na makapasok mismo dito sa Cotabato City Central Pilot School mga kabombo Bombo Dennis upang makita mismo yung pagsabog at malaman natin kung ano ito mga kabombo. Pero yun nga ay napakalakas which in fact ay medyo kalayuan ito mula sa ating hintalan ngunit hunig na rinig po Bombo Dennis mga kabombo. So hindi tayo pinapapasok ng mga authorities.
1: That's normal security reason. Sa bagay, parte ng mga pag-iingat yan. Pero from our vantage point, natatanaw naman natin na may mga tao pa dun sa loob, ano? And may mga behikulo din ng pulisya na present pa rin doon sa area. Yung ipinapakita ninyo, ito yung mismong loob ng eskwelahan na DJ Tom, tama ba?
3: Tama kayo, Bobo Dennis. Ito mismo yung loob ng eskwelahan. At nakikita natin na may mga individual na nagsisitakbuhan habang may mga katawag at syempre yung mga otoridad po natin na nakaantabay sa loob ay andoon na rin at I think parang sisimulan na rin nila ang paghahanap kung saan nagmula yung malakas na pagsabog. Bombo Dennis.
1: Okay, DJ Tom, just to enlighten the public, itong eskwelahan na ito, gaano ito kalayo sa pinaka-sentro? When you talk about ng sentro, at least doon sa City Hall, gaano ito kalayo? Gaano ang oras na gugugulin bago marating itong area na ito para magkaroon ng idea yung ating mga kabombo at mga consternation kung sasadyain ito o kaya naman ay talagang malapit lang dyan mismo sa tanggapan ng alkalde o kaya naman ay ng mga opisina ng lungsod ng Cotabato, DJ Tom?
3: Let's talk about the City Plaza, Bombo Dennis, dahil ito yung heart of the city sa downtown area. Magmumula po sa City Plaza and I think mga nasa 30 steps lamang ito, ang area na ito, itong eskwelahan na ito. Technically speaking, nasa gitna po talaga din ito ng lungsod ng Cotabato, mga kabombo, Bombo Dennis.
1: Okay, so kasi ang concern natin kung yung lugar na yun ay tinatao, basically very concerning yung security, you know? But as of now, nakikita naman natin may mga tauhan ng pambansang pulisya na naka-uniforme at present dyan sa area. Kaya lang parang hanggang ngayon ay wala pa rin konkreto na report about dun sa insidente ng pagpapaputok ng baril and here comes another incident. May namata na ba kayo na dumating na dyan ng mga opisyal ng pambansang pulisya though may presensya naman kanina pa ng kanilang mga tauhan but of course yung mga officials na po pwedeng makasagot ng mga katanungan sana natin, DJ Tom?
3: Sa ngayon nga, Dennis ay andito na yung iba pang pwersa ng ating kapulisan pero ang mga official ng ating mga otoridad, I think wala pa sa pinangyarihan na ito and magsisimula na rin sila mag-imbestiga. And for sure, mabibigyan rin tayo kung ano ang maging update at konkret na konteksto ng pangyayari itong malakas na pagsabog ngayong hapon habang isinasagawa na itong parliamentary elections dito sa Bangsamoro Region at Bombo Dennis.
1: Well, just last point, DJ Tom, ano? Yung narinig ninyong pagsabog dahil mismo nandiyan kayo ay isang malakas na pagsabog ay, lamang ba ito? O prior to that, meron ng initial na mahinang pagsabog at nasundan ng panibago, paano ba yung pagsasalarawan natin dyan sa inyong nasubaybayan na pagsabog?
3: Tama, Bombo Dennis, based sa narinig natin at nasaksihan natin, isang napakalakas na pagsabog ang ating narinig. Kaya napatakbo tayo dito sa
1: iskwelahan
3: ito, Bombo Dennis.
1: Sige. At antabay tayo dun sa mga development pa. Ano ba dyan, DJ Tom? Tapos na yung proseso ng election dyan sa eskwelahan na yan? O ongoing pa rin hanggang sa mga oras na ito?
3: Actually, ongoing pa rin ang halalan sa hanggang sa mga oras na ito, Bombo Dennis. Na kung saan nga may mga nakita tayo kanina na mga individual na mga butante na umano yung mga butante na nakapila pa supposed to be. Kasi nga, alas 10:30 na nagbukas ang mga presinto sa eskwelahan na ito dito sa Cotabato City Central Pilot School gawa ng may nangyaring incident nga ng pamamaril kaninang mag-alas 7 ng umaga po Dennis. Kaya naantala ang pagbubukas ng presinto at pagsisimula ng butukan.
1: Okay. Antabay tayo sa mga update. Magkarinigan muli tayo ng mga karagdagang balita mula dyan sa inyong panig mamayang alas 6 ng gabi. DJ Tom, unless may iba tayong mga karagdagang breaking news, ay agad natin ding ipaparating ito sa ating mga kabombo at mga Coastal Nation. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan.
3: Maraming salamat at magandang hapon mga kabombo, mga Coastal Nation. At muna dito sa Cotabato City Central Pilot School, ako si Starling J. Chon ng 93.7 Star FM at Cotabato para sa The Vote 2026 coverage ng Star FM at The Bombo Radio. Pasa Radio, Bombo!
1: Malibad ho dyan mga kabombo kung may mga insidente man dyan sa bahagi po ng Cotabato City, doon din sa iba pang area ng Mindanao, meron din hong mga sinusubaybayan tayo na mga development. Meron daw insidente ng pagtangkang harangin yung ilang election materials. Alamin na ho natin ang mga nakalap na impormasyon ng Star FM Zamboanga.
4: Naresolba sa pamamagitan ng Bangsa Moro Peace Mechanism ang panandiliang pagharang ng ilang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front sa mga election worker at kagamitan sa Albar Kabasilan ngayong Lunes, September 14, 2026.
5: Kinumpirma ni Brigadier General Frederick Sales, komandante ng 11th Infantry Brigade, na naayos na ang tensyon kaya naisulong at naipagpatuloy na ang proseso ng barn parliamentary election sa lugar.
6: Isang grupo ng MILF, may apprehension sila na baka daw magkakagulo kung itutuloy yung election dito sa Albarca. Kasi nga, alam mo naman, siyempre magkakaiba yung partido nila. Kaya in-assure natin sila na i-secure natin. So natakot kasi yung mga teachers at saka yung mga mga sasama dun sa voting center.
5: Ang insidente ay naganap sa gitna ng pinalakas na seguridad sa rehiyon kung saan nagtulong-tulong ang militar at ang Police Regional Office 9 na nagpadala ng 821 pulis at karagdagang 100 PNP personnel bilang augmentation force mula sa Zamboanga Peninsula patungong Basilan upang tiyakin ang kapayapaan sa makasaysayang botohan.
4: At mula rito sa 93.9 Star FM Zamboanga, ako si Star DJ Ana para sa The Vote 2026 Barn Parliamentary Election Coverage ng Bombo Radio at Star FM. Basta Radio, Bombo!
1: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, patuloy na tumutok sa mga balita at impormasyon hatid ng ating mga himpilan dyan sa bahagi po ng Bangsa Moro Region at mga karatig na lugar. At yan, ihatid natin mamaya ika-6 ng gabi hanggang ika-7 ng gabi sa ating Bombo Network News. And of course, tuloy-tuloy pa rin ang coverage ng ating pong mga himpilan kagaya ng Star FM Cotabato mula ho dyan direkta mismo sa lugar ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At yan ang ating mga pagtutok dito sa nagpapatuloy na parliamentary elections sa area ng Bangsa Moro Region. At manatili ho na updated sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At mapapanood at mapapakinggan ang ating Bombo Network News mamaya ng ika-6 ng gabi. At mula ho rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 102.7 Star FM Special Coverage. 102.7
7: Star FM. It's time to fiesta with Bet88.
8: Come dance with me.
7: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
9: Always a party at Bet88.
10: Bet88, your ultimate ground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.
11: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
12: Holiday!
11: Almusalin ng nam.
12: Good day!
11: Pagtanghalian.
12: Uy, may birthday ba?
11: Tanghalian linamnam. At sa gabi,
12: wow!

Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Spencer.
1: German Bolero.
2: It's the band version of the song Mapa. Mula po yan sa SB19 and Ben and Ben. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na lamang pong 4 na star minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 4:56 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time at hanggang dito na lamang ang ating programang Afternoon Star Sweep. Susunod na po ang Twilight Zone. Ako pa rin po ang inyong kasama, kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti sa susunod na programang iyan. And then to formally close the program, here's Huba Stank with their song, The Reason. Ito na po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you, like mo, share mo.

0: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Mamayag pag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
4: Basta Star.
5: Bilang isang single mom, tuwing nasa bahay kami sa San Juan City, hindi pwedeng mawala ang 102.7 Star FM. Laging kasama sa araw-araw at ang anak ko, super like din siya sa mga hits nila.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
2: Star FM! It's all for you!
10: Star FM!
11: It's time to fiesta with Bet88.
12: Come dance with me.
11: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplay with 24/7 customer support.
13: Always a party at Bet88.
11: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsible gaming at core.ph.

libo pang pinagsamahan. O kaya't nilimot na. Ang puso mong biglang lumilipad.

0: Yan ang awiting Owner of a Lonely Heart. Mula po yan sa Yes. Yes, Yes lang po ang pangalan ng kanilang banda. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 16 Star Minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:16 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Kaya naman welcome na sa ating programang Twilight Zone. It's going to be until 6 in the evening. At sasamahan pa rin kita dyan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kiliti. Kaya naman, sa mga Star Nation natin, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, tayo po yung magbabalik-tugtugan na muli. Dito pa rin po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love!

0: German Bolero.
1: Awiting, time alone with you mula po yan sa bandang Bad English. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 31 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon! Yes, 5:31 ang ating Philippine Standard Time. Kaya sa mga ka-Star Nation natin, pumunta na po kayo sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube dahil naka-live streaming tayo sa mga oras na ito. At magkakakitaan na naman tayo at magkakabulahan na naman tayo dito sa ating Bulahan Time. Kung nandiyan ka na sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube, hanapin mo lang again, 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook at YouTube dyan. Ako, pindutin mo na yung mga reaction button natin dyan na nakalatag lamang sa ibaba. Para magkaroon tayo ng design dito para may mga umaapaw, angat-angat. At syempre, ipindutin mo din yung ating share button. Yung share button na nandyan lamang din sa baba, pakipindot na yan. Please! Maraming salamat! At syempre, comment mo rin ang ating ang iyong pangmalakasang hula dito sa ating paulaan sa ating Bulahan Time. Dahil isa po ang ating pipiliin sa huli nitong ating live streaming, ang mag-uwi po ng 1 million. Ako, grabe, 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawa ng mapalad na mapapalakpakan ng ating mga mapapalad na palad. Ikaw na ba iyan? Kaya naman, eto na ang ating paulaan sa ating sa hapon na ito. Babala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala Anong country na nagsisimula sa letrang R ang kinilalang pinakamalamig na bansa ngayong 2026?
2: Ah.
1: Ang namig ang namig. Super cold. Diba dahil nga bare months na, kaya naman nagkakalamigan na ang lahat-lahat kagaya ng jowa mo dyan. Eh, ano bang bansa ito, no? Yung coldest country in the world ngayong 2026. Yan. Sino kaya ang number one? Ang clue natin dyan, syempre, ito po ay tinaguri ang largest country in the world din in terms of land area. Diba? Grabe naman. Edi ikaw na lahat. Ang dami mo ng award. Ano bang bansa ito? Nako, kung saan dito? Ikaw bahala kung saan ito. I-comment mo ang iyong pang malakasang sagot dyan sa comment section natin. At syempre, ito po ang ilan sa mga pwede mong kopyahan sa mga ngopya. Sabi dito, Russia with heart. Russia USSR. Russia refrigerator. Sabi ko sa inyo eh, malamig eh. Ref nga. Russia Riskakek. Rice. Rerorak. Rojas. Roskilios. Russia po. Russia. Rizal. Republic of the Philippines. Rice cooker. Naku, mainit ang rice cooker. Ano to? Ramig. Romualdez daw, lalagot ka. Ano to? Ryuzan Paku. Russia, province of Ukraine. Room with aircon. Ay, totoo naman. Rocky Road. Ramyon, refrigerator. Republic of the Philippines, Rojas, Rizal. Room sa puso ng taong ayaw sa'yo. Room sa puso ng taong walang paki sa'yo. Ah, ang lamig-lamig. Ako, meron ka bang nagustuhan dyan? Ako, i-comment mo na ang iyong pangmalakasang sagot. Dito sa ating pahulaan, i-flash natin right now. Sa letrang R, anong country o bansa na nagsisimula sa letrang R ang kinilalang pinakamalamig na bansa ngayong 2026? Ano kaya iyan? Ako, i-comment mo na ang iyong pangmalakasang sagot. Ang ating clue, Siya din po ang, yung lugar na yan, ang largest country in the world by land area. Dali na, meron ka bang pang malakasang hula dyan? Dahil isa po ang ating pipiliin sa huli nitong ating live na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad, mag-uuwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Ay, ikaw na ba iyan? Kaya naman pumunta ka na sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at YouTube. Eto na nga, i-reveal na natin ang tamang sagot. Kaya naman, kung ang iyong sagot ay Russia, ikaw ay may tamang. Congratulations sa lahat po ng mga nakasargo ng kanilang mga sagot, ng kanilang mga tamang sagot, nasargo nila ang tamang sagot. Pero syempre, mas congratulations sa mali ang sagot. Nilulook forward ko, no, kung ano nga ba yung mga sagot dyan sa ating live streaming. Pero ayan nga, according sa firstpost.com, ang Russia po ang number one bilang coldest country in the world ngayong 2026. Meron po siyang average annual temperature na negative 2.5 degrees Celsius. Ayan na, ang alam naman natin na ang Russia geographically, eh yan po ay nasa itaas ng Europa at Asia. At Russia po ang officially the coldest country in the world. Measurement niyan ay average annual temperature. Siyempre, nako, isa mga ka-star nation natin, ang large part ng country na iyan ay malapit na po kasi sa Arctic Circle. Diba? Kaya naman malamig dyan. At ngayon nga po, sa mga ka-star nation natin, yan din po kasi ang largest country in the world. Yan po ay merong 11 time zones. Meron din pong nako-cover nito yung lagpas 17 million square kilometers. Diba? Sa mga star nation natin, ang capital ng Russia ay Moscow. If you do not know that, why? Diba? Dahil sa mga susunod na mga pagkakataon, mga moments natin sa buhay, magiging malamig na. Kaya naman pinag-usapan natin kung ano nga bang bansa naman ang pinakamalamig ngayong 2026. According to the data, not survey. Diba? O ayan, pa-check nga ng kanilang mga sagot. Right now, check natin para ma-check na natin, ma-check talaga natin. Magandang hapon, Star DJ German Bolero. Sabi sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Good afternoon, DJ JB. Good afternoon, Russia, Rose, Romania, Roar, Russia, Rabbit, Robole, ano yun? Arctic, Hoy, R, Rock and Roll to the World. Ano to? Karasyu, Russia. Happy birthday, Serge Louis. Galing ah. Singit mo yan ah. Rambugratan. Ay, 102 days before Christmas. That's true. Ay, sa mga ka-star nation natin, eto na nga, nakapili na tayo. Congratulations na agad. Ikaw po ang mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Dahil ikaw ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Congratulations! Ano pangalan nun? Lasyang Pake? Nalimutan ko tuloy pangalan mo. Oo nga naman, no? Pwede yung refrigerator. Ayan na, yung sumagot dyan ng refrigerator, yung pinakauna, si Lasyang Pake sa'yo. Actually, yung pangalan pa lang yan, ang lamig-lamig na, di ba? And congratulations dahil dyan. Ito, tanggapin mo ang 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Yes, ikaw ang ating mapalad na napalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Kaya naman, congratulations sa iyo dyan. Marami pa tayong mga pag-uusapan sa mga susunod na pagkakataon. Doon ka bumawi, malay mo, mapalakpakan na kita. Ito, check natin yung mga humahabol. Ito, nako, sabi dito sa aking earphones, meron daw. Rufus siya. Magandang hapon po sa inyong lahat from Bagong Bayan, Pililia Rizal. Ayan sa mga taga Bagong Bayan, Pililia Rizal. Hello, hello, hello, hello. Maraming salamat sa lahat po ng mga nasa live streaming natin right now sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Nako, pumunta po kayo dyan sa ating radyo naman. Ipihit nyo yan, 102.7. At sa mga nasa live streaming natin, keep on reacting, commenting at sharing itong ating live streaming. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ilan na lang ba to? 19 Star Minutes bago sumapit ang alas 6 ng gabi, 5:41 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Balik-tugtugan muna tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM. Star FM.
4: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
2: Star FM!
5: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
6: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
5: Orokan Icebox?
6: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
5: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
6: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
5: Ayos ah.
7: Orokan. Maayos ang buhay mo.
8: Bigla ang gastos.
9: Bagong plano.
10: Travel.
11: O kaya bagong negosyo.
12: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
13: Sanglang.
14: Personal loan.
15: Jewelry.
16: Negosyo loan.
17: OFW.
18: At motor loan.
19: Basta loan.
20: Sa Cebuana.
21: Goods ka.
22: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
23: Bigla ang gastos.
24: Bagong plano.
25: Travel.
26: O kaya bagong negosyo.
27: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
28: Sanglang.
29: Personal loan.
30: Jewelry.
31: Negosyo loan.
17: OFW.
18: At motor loan.
19: Basta loan.
20: Sa Cebuana.
21: Goods ka!
22: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
32: Mmm! Holiday!
4: Almusalin ng nam.
32: Good morning!
4: Pagtanghalian.
32: Uy, may birthday ba?
4: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
32: Wow! Palo Cebuana!
4: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 5 star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:55 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At sumapit na nga po ang oras ng ating pamamaalam. Kaya naman, magpaalam ka na sa Twilight Zone program. Susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Ako po inyong nakasama, nakabandingan, nakabalahan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. To formally close the program, here's Survivors. With their song, Ever Since the World Begun, ito po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo! No.

0: years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Inboyaron ng Lunes, mga kabumbo, Setyembre 14, 2026. At sa ating pong Christmas countdown, meron na lamang hosta yung 102 araw bago sumapit ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya, update tayo sa Bangsamoro elections. Marami pong guro ang umatras bilang miyembro ng Electoral Board sa unang parliamentary elections. Habang ang security forces naman, natiling nakabantay sa sitwasyon sa naturang rehiyon. Ilang lugar din sa may Bangsamoro, pinalawig po ang oras ng butuhan. Diyan sa may bahagi ng Maluso, Basilan, posibleng ituloy ang halalan hanggang bukas. Sa ibang mga balita, Sandigan Bayan 3rd Division, iniutos naman ang paglipat kay dating House Speaker Martin Romualdez patungo yan sa kanyang kulungan. Mga biyahe naman sa abroad o iba yung dagat nitong si Vice President Sara Duterte, pinag-aralan ng House panel na isama sa pagsusuri sa impeachment trial. Abangan sa ulat po ng ating mga provincial station mamaya, maraming lugar sa Bangsamoro region na sa ilalim po ng heightened alert hanggang ngayong oras. At sa sports news, abangan din mamaya ang Gilas Pilipinas dumanas po ng 44-point loss sa kamay ng karibal na China sa pagsisimula ng Asian Games. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Maraming mga guro ang matras ngayong araw na magsilbi sana sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Abot po sa kabuang 839 na mga guro ang hindi na nakapagsilbi pa bilang electoral board member matapos silang matras sa kanilang tungkulin dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Halimbawa rito ay yaong mga guro na namimili ng kanilang mga presinto na pagsisilbihan, mga kamag-anak ng mga kandidato at mga hindi dumalo sa final testing and sealing ng mga makina na gagamitin. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia, karamihan sa mga ito ay mula Maguindanao del Sur. Meron din ho sa kanila ay mula sa may Cotabato City, sa Tawi-Tawi, Lanao del Sur at yung tinatawag na Special Geographic Area. Sa kabila po nito ay nagdesisyon ng Commission on Elections na hindi na pananagutin o kakasuhan ang mga umatras na guro. Bago nito ay sinanay din kasi ng komisyon ang mga pulis sa posibilidad na sila ang itatalagang magsilbi sa halalan. Meron pong 1,700 na tauhan ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang itinalaga na pamalit bilang electoral board member. Nasa 2.39 million na mga registered na butante ang bumoto para ho sa makasaysayang halalan ngayong araw dyan sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, binabantayan pa rin ng Philippine National Police, ng Armed Forces of the Philippines at iba pang bahagi ng security sector ang sitwasyon sa Bangsamoro kasabay yan ng pinakaunang parliamentary elections na isinagawa sa naturang rehiyon. Sa pangunguna ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melenson Archantes Jr., nakamonitor ang pambansang pulisya mula sa Philippine National Police Command Center dyan sa may Campo Crame at sinusubaybayan ang takbo ng halalan, pati na ang deployment at security operations sa mga tauhan sa rehiyon. Samantala, hindi bababa sa 10 ang naitalang insidente ng karahasan sa Bangsamoro. Kinabibilangan po ito ng mga insidente ng pamamaril sa may Basilan, Cotabato at Maguindanao del Sur. Ilang pagsabog din ang naitala sa may Cotabato habang isang improvised explosive device ang narecover naman sa probinsya po ng Basilan. Bago nito ay sinailalim na sa COMELEC control ang Cotabato. Ito pong nakikita ho ninyong mga video, mga kabumbo. Ito hong nakikita, napapanood po ninyo ngayon ay exclusive po nakuha ng news team ng Bumbo Radyo Philippines at ng Star FM na nakabase doon sa may Bangsamoro region. Natili namang nakabantay ang Philippine Army sa sitwasyon sa buong Bangsamoro. Ayon naman kay Army spokesperson Colonel Louis Damala, naka-alerto ang lahat ng mga sundalo para protektahan mga mamayan, lalo na yung mga nagtungo sa presinto para bumuto. Nanawagan din si Colonel Damala sa mga butante, mga kandidato, taga-suporta at mga stakeholder na manatiling kalmado. Bagaman may mga naiulat na ilang insidente po ng karahasan, hindi niya dapat na hayaang makasira mga ito sa demokratikong proseso o magdulot pa ng takot at pangamba sa publiko. Abangan huwag ang live report ng ating mga provincial station, mga kabumbo. Kaugnay pa rin po dito sa development sa may Bangsamoro, Kabuang, Bangsamoro region. Patapos po itong unang araw. May ilang lugar po na medyo naantala or pinalawig yung oras po ng butuhan. Abangan po yan sa live report ni Bombo Isa mamaya. Samantala muna.
0: The Vote 2026, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Elections updates ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Nasa linya po natin si Bombo Isa Kotner, kaugnay pa rin po sa development doon sa may bahagi po ng Bangsamoro Region, mga kabumbo. May ilang lugar po sa naturang rehiyon ang pinalawig na ang oras para ho sa butuhan. Kabilang po dyan ang malusok sa may probinsya po ng Basilan. Posibleng itutuloy po ito hanggang bukas. By live report si Bombo Isa Kotner.
3: Bombo Genesis, pinalawig na ng Commission on Elections ang oras ng butuhan sa ilang lugar sa Bangsamoro dahil sa mga bariyang nakaapekto sa pagbubukas ng ilang polling precincts. Sa Albacar, Basilan, 10:39 ng umaga nagsimula ang botohan dahil sa mainit na komprontasyon na kinasangkutan umano ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at mga partisan group. Dahil dito, inaprobahan ng poll box ang pagpapalawig ng voting hours sa Albacar mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Samantala sa Maluso, Basilan naman, natuklasan ng COMELEC ang mga pre-shaded ballots na nakatakdang ipamahagi sa 36 sa 68 polling precinct. Dahil dito, posibleng abot hindi hanggang bukas ang halalan sa ilang lugar sa Maluso. Muling nagpa-imprenta kasi ang komisyon ng mga balota sa National Printing Office na kailangan pang ipadala sa lugar bago maisagawa ang botohan. Kaugnay nga, pahinga natin ang COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
4: The NBank decided to extend the voting for 2 hours up to 9 o'clock in the evening in the province of Basilan, municipality of Albarca. Again, sa Albarca, Basilan, 2 oras po natin ine-extend yung pagboto po nila hanggang alas 9 ng gabi. Ang kadahilanan, kanina nga po kasi, nakapagsimula sila mga 10:30 na. Sapagkat nagkaroon po na medyo diskusyon na mainit ang ilang grupo ng MILF, fighters and commander, kasama na rin po yung ibang mga partisan ng mga grupo, and therefore hindi ka agad nakapasok at nakakuha ng mga gamit.
3: Sa kabila ng mga insidente at aberya, sinabi ni Garcia na General Peaceful ang nagpapatuloy na barn parliamentary elections. Gayunman, sinundin na ng komisyon ng mga insidente ng kalasan sa Cotabato City na ikinasawi ng 4 katao at ikinasugat ng 19 na iba pa. Kung ngayon ito, nananatili sa 80% ang target voter turnout ng COMELEC para sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Ayon kay Garcia, nakikita pa rin ng poll body ang paglabas ng mga residente sa kanilang mga tahanan upang makilahok at bumoto sa halalan. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Albak.
4: Sa sakasalukuyan, masasabi po natin, generally peaceful naman ang ating halalan. Kung kaya nga lang, lalo na dito sa Cotabato City, nagkaroon ng unfortunate incidents, nalulungkot kami, kinukundi na natin yung mga ganyang klase ng mga insidente, lalo-lalo na may pagkamatay ng ating mga kababayan at may mga nasaktan. Hindi dapat nangyayari yan. Subalit wala rin may kagustuhan ito. Naniniwala tayo dahil sa mga karanasan ng mga kababayan natin dito sa Bangsamoro, halos baliwala na sa kanila itong ganitong klaseng insidente. Although, hindi po ito katanggap-tanggap, lalo na po sa part ni Commissioner Election. But, kami po yung humahanga sa tapang ng mga kababayan natin, hindi lamang sa Cotabato City, kahit sa ibang parte ng Bangsamoro, dahil buong lakas loob po sila pumunta sa mga presinto. Napakainit po ng panahon dito ngayon sa Bangsamoro. At at the same time, kahit meron nag-a-attempt na manakot-nakot, na putok-paputok, etc., sila pa rin po ay pumunta sa mga presinto.
3: Yan muna ang latest update.
2: Bumisa.
3: Yes, Bombo Genesis.
2: As early as now, may incident report na ang Commission on Elections kung mga ilan yung mga namonitor na election-related incidents ngayong araw at ilan?
3: Sa ngayon, nilalabas na incident report Commission on Elections para sa endo ng poll body. Kasi mula kanina ay sinabi nila sa atin na nagpapatuloy pa rin yung investigasyon nila doon nga sa mga iba't ibang mga lugar na di na itala, no, na mayroong kaguluhan, pagpaputok ng baril o pagpapasabog. Kasi as of now, Bombo Genesis, katulad nga na nabanggit ko kanina, ang na-account lang nila ay yung doon nga sa Cotabato City. So yan yung ating babalikan pa kasi mamaya ay meron pa rin pulong balitaan si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. So titignan natin kung dumami ba yung figures pagdating doon sa mga nasawi at nasugatan nga, lalo na dyan sa may bahagi nga ng bomb, Bombo Genesis.

0: ay yung daan nga sa may Basilan, no? Itong sa lugar ng Maluso, kung saan natuklasan nga, which is kagabi din natuklasan ng COMELEC, yung mga appreciated ballots nga na nandyan sa lugar. So, mula pa kagabi, eh, nag-utos na sila dyan sa National Printing Office. Kanina, no, ang sabi sa atin ni Chairman, eh, nasa airport na itong mga balotang papalit nga, ang mga ipinalit dito sa mga appreciated ballots. Kaya naman, inaasahan na hanggang ngayong gabi, no, eh, boboto itong ating mga botante dyan sa may bahagi ng Maluso, Basilan, Bobo Genesis.
1: Ano ta? Via plane na or via sea travel?
0: Via plane, Bombo Genesis, kasi nga eh nakipag-coordinate na rin sila doon sa ating Air Force para nga mapabilis. So, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia mula Manila, eh pupunta ng Zamboanga at idediretso na doon sa Basilan. So, wala nang pagdadalahan pa na idadaan pa sa Cotabato City dahil nga eh minamadali na rin para makaboto yung ating mga botante doon sa lugar, Bombo Genesis.
1: Okay, sige. Maki-update pa rin tayo mamaya, no? Pagkatapos itong pulong balitaan ng Commission on Elections at ng Security Forces. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Mabuisa.
0: Yan muna ang latest update mula dito sa COMELEC Monitoring Center sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Abangan pa rin mamaya ang mga exclusive report po ng ating mga provincial station dyan po sa may Bangsamoro at buong Mindanao, mga kabombo. May mga report ho ang ating mga provincial station po dyan tulad ho ng Star FM Cotabato and other Bombo Radio and Star FM stations para ho dito sa nagpapatuloy nating pagbabantay coverage ito sa kauna-unahang parliamentary elections dyan sa may Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Oras natin, meron na ho tayong 13 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang usapin humuna tayo, dito sa naganap kanina na panibagong trial day laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ito pong hindi maipaliwanag na kayamanan, hindi umano automatikong illegal o nakaw. Batay po yan sa naunang testimonya ng retiradong justice ng Sandigan Bayan. May live report si Bombo Jello Aganan.
2: Bombo Genesis, nilinaw ni retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahitang na hindi umano otomatikong nangangahulugan, illegal o nakaw ang pinagmulan ng tinatawag na unexplained wealth o ang hindi may paliwanag na yaman sa pagharap nito bilang testigo sa day 24 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ng pagsisimula ng presentasyon ng prosecution sa Article 2 o ang umano hindi may paliwanag na yaman ni Duterte sa Articles of Impeachment. Sa pagdinig ng impeachment court ngayong araw, binuksan ni Senator Judge J.V. Ayres ito ang usapin kung otomatiko bang kinukonsidera na galing sa ilegal ang hindi maipaliwanag na yaman ng isang public official. Tugon ni Kabutahitang na sa ilalim ng Republic Act No. 1379, binibigyan muna ng pagkakataon ng isang public official na ipaliwanag ang kanyang yaman kapag may malaking diferensya sa pagitan ng kanyang lawful income at mga ari-arian. Dagdag pa ng dating maestrado, kailangan tignan muna ang mga pangyayari at ebidensya bago masabing ilegal ang pagkakakuha ng mga ari-arian. Narito at pakinggan natin ang pagtatanong ni Senator Judge J.V. Ejercito kay retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahitang.
3: Just, is it correct to say that the unexplained wealth is automatically illegally accumulated wealth or it does not follow? Ibig ho ba sabihin na ito ay kahit kung hindi na ipaliwanag kaagad, ay ito'y illegal kaagad o galing nakaw?
4: Well, according to Republic Act 1379, sir, may opportunity yung office plane kung merong manifest disproportionality from his lawful income at sa kanyang pagmamayari, yung kanyang
2: assets, liabilities, and net worth o SALN. Sinabi ni Kabutahitang na ang hindi pagdeklara ng isang bank account, deposito o ari-arian ay hindi rin otomatikong patunay ng unexplained wealth. Gayunman, maaari mo na itong maging indikasyon ng pagtatangkang itago ang assets kapag paulit-ulit ang tinatawag na omission. Sa pagbibigay ng halimbawa, sinabi ng witness na kung limang magkakasunod na taon na hindi idideklara ang isang ari-arian, maaari itong magsilbing badge o

0: nasugatan sa magkakahiwalay na insidente, kabilang na po ang mga nasugatan doon sa naunang mga napaulat na shooting at explosion. Samantala, mga kahumbo, na disrupt din ang halalan sa ilang mga lugar, kabilang po dito ang Maloso sa probinsya po ng Basilan, habang disrupted din ang halalan sa may Albarca sa probinsya pa rin po ng Basilan. Kasunod po ito ng tension sa pagitan po ng Partisan Group at ng Moro Islamic Liberation Front. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin pong umaasa ang Commission on Elections na tuluyan din pong maidedeklara ang mga winner o ma-announce ang pangalan po ng mga winner ngayong gabi o kung hindi man bukas po ng umaga. Abangan pa rin mamaya ang karagdagang development ukol pa rin po sa halalan, nagpapatuloy na halalan dyan sa may bahagi ng Bangsamoro kung saan ilang lugar ang posible pong i-extend ang butuhan, mga kabombo. Pero na lamang po tayong 27 minutes bago sumapit ang alas 7 po ng gabi. Update pa rin tayo sa usapin po ng halalan, ang mga biyahe abroad o travel abroad. Ni Vice President Sara Duterte, pinag-aaralan po ng House panel na isama doon sa pagsusuri habang gumugulong ang impeachment trial. Habang si Attorney Tulosa naman ay giniit na dapat patunayan ni Vice President Sara na legal ang pinagmulaan ng lahat ng kanyang kayamanan. May live report si Bumbuana Li Soberano.
1: Bombo Genesis, hindi na sabotahe si Kabotahetang. Ito ang binigyang diin ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Pahayag ito ng mababatas sa kabila ng ginawang pagtatanong ng depensa kay Retired Justice Amparo Kabotahetang. Sinabi ni Ridon, mahalaga ang naging pahayag ni Kabotahetang ngayong araw sa impeachment. Hindi ito nagpatinag sa direct cross-examination at maging sa pagtatanong ng mga senator judges. Iginit ni Ridon na dapat pantay na ipatupad ang pananagutan sa statement of assets, liabilities, and net worth, lalo na sa mga pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon pa sa mambabatas, malinaw sa testimonyo ng testigo ang kahalagahan ng public accountability, partikular sa tapat at kumpletong pag-uulat ng SALN. Binigyang diin niya na may mga ordinaryong kawani at guro na napaparusahan o natatanggal sa pwesto dahil sa hindi pagdeklara ng kanilang maliit na negosyo. Sinabi pa ni Redon na nanatiling buo ang kredibilidad ng testigo at ang mensaheng dapat manaig sa paglilitis ay ang public office is a public trust. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon.
2: Hindi na sabotahe si Kabotahetang. At mahalaga po yung paglalatag na ito dahil nakita naman po natin yung pong higit 40 na taon ng kanya pong serbisyo sa bayan bilang abogado, bilang maestrado, bilang punong maestrado ng Sandigan Bayan ay nanatili sa buong panahon po ng kanyang testimonya, mula sa direct, sa cross, at sa pagtatanong po ng senator judges. Ang malinaw pong inilatag ngayong pong araw na ito, yung pong seryoso, malaliman at malawak na prinsipyo po ng public accountability, kung bakit po minamalaki ng prosecution at dapat ng taong bayan.
1: Pinag-aaralan na rin sa ngayon ang prosecution ang pagsama sa impeachment trial ang foreign troubles ni VP Sara. Sinabi ni Ridon na sa 19 na biyahe sa loob ng 91 days na nasa labas ng bansa si VP Sara, ang nais ng prosecution na siyasatin kung may kaugnayan ito sa alegasyon ng unexplained wealth. Ayon kay Ridon, mahalagang busisiin ang 19 foreign trips ng Vice President noong 2025 hanggang 2026 dahil kabilang sa mga indikasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Republic Act 319, ang pagbiyahe sa ibang bansa para sa isang non-official capacity. Sinabi ni Ridon na ikukumpara ng prosecution ang mga biyaheng ito. Anya, hihilingin at susuriin pa ang mga dokumento kaugnay ng mga biyahe upang malaman kung may karagdagang ebidensyang maaring iugnay sa usapin ng unexplained wealth. Muli si Representative Terry Ridon.
2: Natin kanina, on the table na rin po yung pong mga foreign travels ng atin pong pangalawang pangulo from 2025 to 2026, no, kung saan meron po siyang 91 days out of the country, 19 trips. At very important to kasi nabanggit po yun at na-flash doon sa screen kanina na bahagi po pala sa mga indications ng unexplained wealth doon mismo sa RA 3019, yung pong pagkakaroon ng foreign travels in a non-official capacity. And this is precisely what the Vice President did in the last 2 years. No, ito pong 19 trips po na ito ay in a non-official capacity. And we would want to be able to look into it and compare it to the salary of the Vice President, which is around 4.2 million over the course of a year, and her net worth, which stood at 88.5 million for 2024 and around a little than that by 2025.
1: Samantala, hindi pa sapat na ideklara ang yaman sa SALN, dapat patunayan kung saan ito nanggaling. Ito ang binigyang diin ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Ayon kay Tolosa, susuruin ng prosecution kung nagtutugma ang yaman na idineklara sa SALN sa aktual na kinita at iniulat sa BIR. Anya, maaaring ituring na simpleng pagkakamali ang isang maling deklarasyon kung naipaliwanag. Ngunit kung paulit-ulit ang hindi pagdeklara ng tema, maaari itong magpahihwating na sinadyang pagtatago ng yaman. Ipinaliwanag din ni Attorney Tolosa na ang unang testigo na si Retired Justice Kabutangitang ay inaharap bilang expert witness upang ipaliwanag ang legal na batayan sa pagsusuri ng unexplained wealth. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
3: At gusto lang namin diliwanagin ang naging testimonya niya

0: ngayong Lunes, sinabi ni UP Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi na clinically stable na si Romualdez at hindi na kailangan ng patuloy na hospital confinement. Batay sa naging pagsusuri ng medical team ng PGH, kabilang ang examination na isinagawa noong Sabado, September 12, wala nang nakitang dahilan para manatili sa ospital si Romualdez. Sinabi rin ni Dr. Legazpi na maayos ang naging resulta ng kanyang stress test at maaari nang ipagpatuloy ang kinakailangang gamutan kahit wala sa hospital setting basta tuloy-tuloy ang kanyang medical management. Nilinaw din ng PGH na hindi naka-confine si Romualdez sa isang presidential suite habang isinasagawa ang court-ordered medical examination.
1: Each one of

0: Jem, nung aming multidisciplinary team na nag-meet, isa-isa namin ang mga sakit na ito at wala sa isa sa mga sakit na ito na nangangailangan na nasa ospital para magamot. Pero kailangan pa rin bigyan ng atensyon. Walang presidential suite of PGH. Meron lang malaking kwarto para sa mga opisyal ng gobyerno, like the president, no? at sa mga opisyal ng UP at sa opisyal ng hospital. No? Ito po'y SOP ng mga malalaking hospital para kung may emergency ang mga ating mga liderato sa mga natao sa liderato. Merong tama na laging available.
1: Samantala, sa statement na inilabas ng kampo ni Romualdez, sinabi nitong haharapin niya ang mga kasong isinampa at sasagutin ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Ayon naman sa kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo, susunod si Romualdez sa batas at sa mga utos ng korte. Binigyan din ni Fajardo na hindi umano tumatakas ang kanyang kliyente at haharapin nito ang mga kaso at aligasyong may kaugnayan sa plunder case laban sa kanya, kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project.
2: Ginagalang niya po ito ng mga aligasyon.
1: Kaugnayan sa plunder case laban sa kanya, kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project.
2: Ginagalang niya po ito ng aligasyon.
3: Pages 3, your trusted source of news and info.
4: Orasyon natin meron yung sumagyo. Acting Vice President Sara Duterte, kinu-question din na ang nauna hong ginawa ng Senate Impeachment Court na pagpapadala ng subpoena kay Justice Kabutahe Tang sa pamagitan ni Representative Chel Jokno na sa pamamagitan or sa halip sana na impeachment court ang gumawa nito. May update naman po dyan si Bombo Cindy Grida.
5: Kinuestyon ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan ang pagpapadala ni House Prosecutor Chel Jokno ng subpoena kay dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang sa halip aniya na impeachment court para sa pagharap nito bilang testigo sa pagbubukas ng Article 4 o usapinang unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ng depensa na hindi trabaho ng prosekusyon ang mag-issue ng subpoena sa mga isasampang testigo kundi tungkulin aniya ng impeachment court. Depensa ni Jokno sa nauna nitong sagot sa katanungan ni Senator Judge Aimee Marcos, dumaan sa proseso ng impeachment court ang paglabas ng subpoena at kaya lamang umano ito ipinadala sa pamamagitan niya ay para sa security and protection purposes. Ayon sa kanya, layunin itong maiwasang makatanggap ng bashing ang testigo. Dagdag pa niyang hindi na ito bago dahil ginagawa na umano ito sa mga regular na korte, bagay na sinalungat naman ng depensa. Sa naging cross-examination, tinanong ni Binluan ang testigo kung paano nito natanggap ang subpoena. Sinagot ito ni Kabutahe Tang na natanggap niya ito sa pamamagitan ng email mula kay Jokno. Nang tanungin kung maituturing ba itong legal o ayon sa mga patakaran gayong wala namang formal na otoridad si Jokno na mag-issue nito, inamin ang testigo na inakala o nag-assume lamang siyang formal itong itinalaga ng korte.
6: The Supreme Court now allows service by emails.
7: I understand that, ma'am, but under the rules, isn't it the court's duty to serve the subpoena?
8: But, Your Honor, please, the question is argumentative. The service of the court was done, and it was done through this representation.
7: I'm clarifying what happened, Your Honor. This goes into the connection of the witness to the prosecution.
9: We follow the same rules. Justice Tang would know. Please answer, Justice Tang.
6: Can you please repeat the question?
7: It's very basic. Under the rules, isn't it the court's duty to serve the subpoena?
6: Well, yes, but sometimes the court designates another person to do it.
7: Was Representative Jokno ever designated by the court to serve the subpoena?
6: That I do not know, sir.
7: You just assumed that the court designated him to serve the subpoena.
6: I assume that he had the authority to send it to me.
7: May we know, Your Honor, if the court issued any written authority for Representative Jokno to issue the subpoena to this witness?
9: No, that was the address given by the panel of prosecutors for the witness, retired Justice utang.
5: Kaugnay nito, humingi ng kalinawan si Venluan kay Presiding Officer Chis Escudero kung talagang may desisyon ba ang korte na nagtatalaga kay Jokno upang magsagawa ng naturang hakbang. Nilino ni Escudero na hindi formal na itinalaga ng korte si Jokno, ngunit ipinaliwanag niyang ang hakbang na ito ay ibinatay sa motion ng prosecution. Kasabay nito, tiniyak din ni Escudero

0: Pero nasakaling humiling ang panig ng depensa ng kaparehong mosyon o pribilehyo, handa rin itong ipagkaloob ng impeachment court.
1: And under the rules, we place whatever address, we rather send disappearance to whatever address is given us by the prosecutor. And in your case, when it's time for you to issue to request for subpoena, we will do the same, counsel.
2: Yeah, I understand that, Your Honor. But my question is, was there any authority for that was issued by the court for Representative Diokno to serve the subpoena by email to the witness?
3: If Your Honor, please, the presiding officer is not under oath. She is not testifying. I don't think it is the prerogative of the defense to ask him a question.
1: The court already answered. That was the address given. That is why that is where the subpoena was sent, counsel.
0: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Meron na lang po tayong 10 minuto magkakabombo bago sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, nahin natin dyan sa may bahagi po ng Bukidnon, sa may bahagi ng Mindanao, may ilang mga sinasabing miyembro po ng New People's Army ang nasawi sa magkakasunod na enkwentro. Nangyari po ito sa may bahagi ng probinsya ng Agusan del Sur. May exclusive report dyan, Bombo Radio Malay Balay.
5: Patay ang apat na miyembro ng New People's Army o NPA kabilang ang sinasabing top NPA leader sa Region 10 at secretary ng North Central Mindanao Regional Committee o NCMRC matapos ang magkakasunod na enkwentro sa pagitan ng militar at nasabing grupo sa barangay Bakingking Esperanza, Agusan del Sur. Kinilala ng militar ang mga nasawi na sina Julia Cagadas alias Carada na sinasabing top NPA leader sa Region 10 at secretary ng NCMRC na may reward money na 5.3 million pesos at may 11 na standing warrant of arrest sa iba't ibang kaso, kasama rin sa mga nasawi sina Juni Masigyawa alias Kikoy, Gerald Basason alias Doydoy at Roche May of Mirafentas Bihaga alias Maki. Ayon kay Lieutenant Colonel George Halyurina, Commanding Officer ng 8th Infantry Battalion ng Philippine Army, anim na magkakasunod na engkwentro ang naganap bago napatay ang mga nasabing membro ng NPA. Unang naganap ang engkwentro noong Setyembre 10 sa habang 5 pang engkwentro ang naganap noong Setyembre 12 sa nasabing lugar. Na-recover din ang mga sundalo ilang high-powered firearms mula sa nasabing mga individual.
6: We're able to conduct a coordinated focused military operations against the remnants of NCMRC led by Julia Cagadas alias Reda alias Nanay. The operation resulted in a series of 6 armed encounters, resulted in the neutralization of 3 CTG personalities, including that of alias Reda, the notorious secretary of NCMRC, and the recovery of 3 high-powered firearms.
5: Mula sa Bukidnon na Bombo Cristina Gabunada, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, the trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
4: Mula Mindanao, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Bicol Region. Meron pong 10 lugar sa may Bicol Region, magkakabombo, ang nakitaan muli ng positibong samples ng African swine fever. At nagkaroon muli ng ilang daan na depopulation, ilang daang heads ng baboy ang depopulate kasabay po niyan. May update po dyan ng Bombo Radio Naga.
7: Umabot na 10 lugar sa Bicol Region ang may positibong kaso ng African swine fever na nakaapekto sa 25 hog raisers at nagresulta sa pag-depopulate ng 219 baboy. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Lovella Guarin, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture Bicol, sinabi nitong kabilang sa mga apektadong lugar ang mga bayan ng Virac at Pandan sa Catanduanes, habang sa Camarinesur naman ay ang Nabwa, Ragay, Pamplona, Pilinibmanan, Sipokot, Del Gallego at Iriguez City. Dagdag pa ni Guarin, bumaba sa 172 pesos hanggang 176 pesos kada kilo ang farm gate price ng baboy dahil sa panic selling ng ilang hog raisers. Patuloy namang hinihintay ng Department of Agriculture ang guidelines para sa paggamit ng ASF vaccine. Pinayuhan din ang mga hog raisers na mahigpit na sundin ang biosecurity measures upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.
8: Ngayon po ay meron tayong 10 na munisipyo and bali 9 na munisipyo and 1 city sa 2 probinsya ng Bicol na may mga positibong kaso ng ASF. Ang dalawa ay sa Birak in Pandancatanduanes and yung pito na munisipyo ay nasa Camsur. Nabwa, Pili, Pamplona, Ragay, Libmanan, Sipokot del Gallego and yung isang city, Iriga City.
7: Mula rito sa Bomborajo Naga, Bomborami Dominguez nag-uulat. This is Bomborajo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
9: Entertainment news. Bombo. Entertainment news.
4: Ang huli sa ating mga balitang probinsyal, magkakabumbo ang musical director ng Bomborajo Philippines Symphony Orchestra at Bombo Music Festival. Nakatakdang maglunsad ang aklat na naglalaman ng koleksyon ng mga katutubong awitin mula dyan sa may bahagi ng Visayas. May exclusive report dyan ng Bomborajo Iloilo.
10: Nakatakdang ilunsad ng musical director ng Bombo Symphony Orchestra at Bombo Music Festival ang kanyang bagong libro na pinamagatang Handumanon na naglalaman ng koleksyon ng mga katutubong awitin mula sa Visayas. Sa prayam ng Bombo Radio kay Dr. Geraldo Vicente Bimbo Alojano Mayuela, academic supervisor ng University of San Agustin Conservatory of Music, sinabi nito na ang salitang Handumanon ay nagmula sa mga salitang Handumanan na nangangahulugang memories at ang bahanon na nangangahulugang awitin. Ayon kay Dr. Mayuela, 12 katutubong awitin mula sa Visayas ang kasama sa libro, kabilang ang kilalang awiting Dandansoy. Ayon kay Dr. Bimbo, tinipon niya at inayos sa mga nasabing awitin at nilagyan ng musical notation para sa boses at piano accompaniment. Tiningak din ito na hindi binago ang original na melody o tono ng mga awitin upang mapanatili ang tradisyonal na tunog ng musikang Visayan na naipasa na sa maraming henerasyon. Sa pamamagitan ng bagong arrangement, maaari nang matutunan at awitin ng mga ito maging ng mga hindi taga-Visayas at ng mga nag-aaral ng Philippine music sa ibang bansa. Sa book launching sa University of San Agustin sa Biyernes, inaasahang itatanghal ng mga alumni, estudyante at faculty ng Conservatory of Music ang 6-7 awitin mula sa libro. Si Dr. Bimbo ay isang masugid na tagapagtaguyod ng music education at siya rin ang nagtatag ng Piano Teachers Guild of the Philippines, Panay Chapter. Kabilang din siya sa mga nasa likod ng pagbuo ng mga awitin na tampok sa Bombo Music Festival, isang original songwriting competition ng Bombo Radio Philippines para sa promosyon ng musikang Pilipino.
11: Ito ay napakahalaga kasi ito ay nagbibigay ng daan para ma-preserve namin dito yung mga kanta ng Visayas. So, itong libro na ito is a concrete way nga ma-preserve namin yung mga musika na nandito sa aming lugar at ma-share namin sa inyong lahat.
10: Si Dr. Geraldo Vicente Bimbo Mayuela. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
12: The Vote 2026, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Elections updates ng Bombo Radio at Star FM.
4: Bago tayo tuloy magtapos sa atin pong newscast, mga kabombo, iniulat po muli ng Commission Elections na makiyat sa 98.10%. Yun po mga nabuksan na clustered precincts ngayon pong araw na ito para sa kaunahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Inulit po natin, umakyat po sa 98.10% ang nabuksang clustered precincts. Sa kabila po yan ng mga banta sa seguridad. Batay sa monitoring ng Commission Elections, alas 7.49 po ng umaga, 5,113, nakabuang presinto ang nakapagbukas. At umakyat pa po ito ng hanggang sa 5,200 pagsapit po ng alas 12 hanggang kaninang hapon, mga kabumbo. Nasa 100% na ang pagbubukas ng mga presinto sa may bahagi po ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, at maging dun sa ilang mga matatawag na special geographic area. Kabilang din po dyan ang Tawi-Tawi. Sa Basilan, 435 out of 534 na clustered precincts ang nakabukas lamang. Ito po ang pinaka mababa na clustered precincts na nabuksan sa isang probinsya. Yan po ay katumbas lamang ng 81.46%. Batay pa rin po ito sa datos ng Commission on Elections. Tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines at sa Star FM, mga kabombo, para po sa karagdagang mga development. Dito pa rin po sa ating binabantayan na halalan dyan sa may Bangsamoro. Mamayang alas 8 ho ng gabi, muli meron tayong special coverage. Panibago pong special coverage para ho dito sa nagpapatuloy ng pagbabantay ng Bombo Radio at ng Star FM sa kauna-lahang parliamentary elections dyan sa may Bangsamoro region.
13: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
4: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ang isang US dollar, mga kabombo, ay yan po'y katumbas na ho ng 62 pesos and 86 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 8 pesos sarado o 8 pesos and 00 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 49 pesos and 55 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 71 centavos. Ang isang Euro, katumbas ng 72 pesos and 73 centavos. Batay po yun sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napakinggan, napanood o namonitor sa nakalipas na oras o mga araw. Sa makababayan po natin dyan sa may Visayas area, pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial stations po dyan, ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo sa probinsya po ng Iloilo at mga katabing probinsya. Ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod dyan sa may Negros area. Ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu sa probinsya po ng Cebu at mga katabing lugar. Sa bahagi naman po ng Capiz Province, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa mga Aquiano, nariyan po ang Bombo Radio Calibo at dyan sa may Leyte area, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Samahan po ninyo kami manalangin, mga kabombo, sa pamagitan po ng Horacio Imperata for Peace.
14: God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
15: pray for us.
14: Saint Michael the Archangel,
15: pray for us.
14: Saint Joseph,
15: pray for us.
14: Saint Francis of Assisi,
15: pray for us.
14: Saint Lorenzo Ruiz,
15: pray for us.
14: Saint Pedro Calungsod,
15: pray for us.

Meron na lamang po tayong 102 araw o 102 days na lamang po bago sumapit ang araw ng Pasko. Abangan po muli ang susunod na Bombo Network News. Bukas po yan, magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Para yan sa ating Bombo Network News Morning Edition. Mas marami mga balita at mahalagang impormasyon ang inyo pong matutunghayan. Yan na rin po ang kalipunan ng ating Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!

0: Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwela-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Mahirap talaga kapag nagtatrabaho ka malayo sa iyong pamilya. Buti na lang, andyan ang 102.7 Star FM. Feeling ko, nasa Pilipinas lang ako. May home, away from home. Kaya kaming mga OFW dito sa Saudi Arabia, naka-tune in sa 102.7 Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplay with 24/7 customer support.
14: Always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-824-8958. For more details, email responsiblegaming@core.ph.

If only it would last a lifetime. Yun lang naman. Yun lang naman yung gusto kong mangyari eh. Wow, aga-aga nagdadrama na naman. Happy Monday, Kasari Nation. How's your weekend? How's your life? How's your family? How is your heart? How is your ears? Lahat na, how are you? Anyway, ang awiting yung napakinggan mula po yan sa cliche. Awiting, borrowed time. Ay, hiniram na oras. Parang ganun, kapag may nagugustuhan kang tao. Tapos, alam mo naman, o parang feel mo na baka hindi kanya gusto. Tapos, hinihiling mo na kahit hiram na oras lang. Kahit mga 1 hour lang, oh. Kahit nga 10 minutes, eh. Pansinin mo lang ako. Replyan mo lang ako. Eh, hirap sa mga taong nagugustuhan natin, eh. Hindi namamansin. Bakit kaya? Sana sa susunod na magkaroon ka ng feeling sa iba, sana naman doon sa taong marunong mamansin. Doon sa taong kayang mag-reciprocate. O kaya naman doon sa taong mabait. Kasi kahit hindi kanyan gusto, kung mabait yan, magre-reply yan. Magre-reply pa rin yan. Pero ingat lang, baka ma-fall ka lalo. Alam mo na nga yung totoo, tapos na-fall ka pa. Ay, ay, ay, ay, ay. Mabuti pa, magtrabaho na lang. Okay, back to work na lang muna. Oras natin, Kasari Nation, ha? 36 star minutes, makalipas na po ang 7 ng gabi. 7:36 in the evening, Ate Philippines, standard time. Ingat po sa lahat at naging umulan kanina, no? Paglabas ko, biglang, ala, basa yung sahig. Basa yung mga semento. Ano ba yan? Ibig sabihin, umulan pala. So, ingat po sa mga Kasari Nation natin. Na mga pauwi na, sa mga ginugutom na dyan. I know, right? Nakakagutom talaga. Of course, pag Monday, parang gusto mong kainin lahat ng cravings mo sa buhay. Maitawid lang tong araw na to. Kaya para mas okay, samahan kita sa mga magandang music. Dito po yan again sa ating programang Evening Star Sweep. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Alos na.

0: FM special coverage.
1: Ako ang live report ng ating mga provincial station dyan sa may Bangsamoro region at sa buong Mindanao area. Yung bilang ng mga kumpirmadong nasawi dahil po sa kaguluhan, kasabay po yan ng halalan ngayong araw sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, lalo pang nadagdagan ayon yan sa Commission on Elections. Ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity nangako naman na hindi palalagpasin ang mga nagaganap na irregularidad sa nagpapatuloy pa rin na halalan. Samantala, sa ibang mga development, abangan din mamaya ang Commission on Elections. Natukoy na raw yung mga sangkot sa natuklasang pre-shaded na mga balota. Nangyari po yan sa may bahagi ng Basilan Province. Abangan din mamaya ang report mula po sa ating mga kasamahan, mga kabumbo, habang nagpapatuloy po ang pangtutok, pagbabantay ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng Philippine National Police sa seguridad. Kasabay po yan ng mga magkakahiwalay na mga election-related incident dyan sa may Bangsamoro. At dako ho tayo sa nilalaman po ng ating mga balita. Lumubo ba ang mga...
0: The Vote 2026, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Elections updates ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Lumubo pa mga kabombo ang bilang ng mga nasawi o mga namatay, maging yung bilang ng mga nasaktan sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kasabay po yan ng kauna-unahang parliamentary elections sa naturang rehiyon. Ayon sa chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Irwin Garcia, nangyari po ang karahasan sa magkakahiwalay na lugar sa may Cotabato kagabi hanggang kaninang umaga at tanghali. Meron pong naganap na barilan na ikinamatay o ikinasawi ng 3 individual, ikinasugat ng 15 na iba pa. Isa pong suspect din ang nasugatan matapos na masabugan po ng sariling ginawa ho niya na improvised explosive device. Ito po yung isang pampasabog. Kaninang umaga mga kabubo, meron din pong isang individual ang nasawi o namatay at 3 iba pa ang nasugatan sa panibago pong insidente ng barilan. Batay sa datos, as of 2 PM hanggang alas 5 na po ito, 4 na ang nasawi mga kabombo at 19 yung natukoy na sugatan. Una nang inilagay po ng Commission on Elections sa ilalim po ng tinatawag na COMELEC Control, ang Cotabato City, kung saan kontrolado na po ng komisyon ang law enforcement agencies, militar at pulisya upang matiyak ang kaligtasan at maayos na pag-usad po ng halalan. Dinino naman ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office na wala pang naarestong individual kaugnay po nagganap naman na pamamaril sa bahagi po ng Sharif Saidona Mustafa. Ayon naman po ito sa Maguindanao Police Provincial Office, ay pansamantala pong humupa ang tensyon kanina pong hapon upa, bago sumapit ang gabi. Ngunit muli pong nagkaroon ng pagpapaputok ng baril ang isang armadong grupo roon. Pinaniniwala ang kabilang po ang mga ito sa 105th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front. Tinulit po natin, ito po yung pinangangambahan na kabilang sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na nakabase doon sa may Bangsamoro region. Bagay na patuloy pa rin pong kinukumpirma ngayon ng mga otoridad. Ayon sa Commission on Elections, daan-daang mga guro na rin po ang nagbago ang isip at nagsisin o para magsilbi sana sa kaununahang elections pero hindi po natuloy. Mga 100 o 839 na mga guro ang hindi po nagpatuloy sa pagsisilbi bilang electoral board members matapos po silang umatras sa kanilang tungkulin dahil po yan sa banta sa naturang lugar. Kabilang po dun sa mga banta ay yun pong sa kanilang kaligtasan. Yung iba ho rito ay gusto ko nilang piliin yung presinto na kanilang pagsisilbihan. Habang yung iba naman, meron pong mga kamag-anak na kandidato at yung iba naman po ay hindi na po dumalo dun sa tinatawag na final testing and sealing dun sa mga gagamitin sanang makina kaninang umaga. Karimihan po sa mga ito ay mula sa may bahagi ng Maguindanao del Sur at meron din po sa may Cotabato City, sa may Tawi-Tawi, Lanao del Sur at yun pong special geographic areas, mga ilang barangay po ito. Dinino naman ni Chairman Garcia na hindi na po papanagutin o kakasuhan yung mga gro sa kabila po ng kanilang pag-atras dahil meron din pong nakaantabay kanina na mahigit sa 1,700 na mga pulis para ho umalalay at pumalit sa mga umatras ng gro. Samantala, bago sa report mula kay Bombo Isa Cotoner, pagkakabombo, or ongoing ang press conference ano, ng Commission on Elections via Chairman George Erwin Garcia. Patuloy po tayo sa balitaan. Pakinggan, panoorin po natin, magkakabombo, ang nagpapatuloy po na press conference sa pamagitan po ng Commission on Elections Chair George Erwin Garcia.
2: Party, o siyempre sa mismong district representative ng parliament, dyan po sa parte niyan ng basilan. Alam ko may mga iba pong nabasa kami ng observation, minor observations ng ating pong mga citizens arm, ng ating pong ilan na mga observers, at yung po ay nakakatulong sa amin upang mapabuti pa natin ang pagkukondak ng halalan. Successful po ba ang ating eleksyon? Hanggang mamaya po masasabi natin, pero alam niyo po, hindi po maitatanggi ng COMELEC, lalo na't nandito ang ating pong national IBP, ang ating pong citizens arm. Talaga naman pong kagabi, wala po namang umasa na biglang magkakaroon ng ganong klaseng insidente. Again, nuulit ko, alam na po natin yon. Yung una, yung pagpaputok ng baril, wala naman pong tinamaan. At ilang minuto lamang ay yung pagsabog na mismo ang nasa buga na yung may daladala ng improvised explosive device. Hindi po siya granada. Siya po, base sa pinakalatest na balita, ay pumanaw na rin. Kung kaya siya po ay considered natin na casualty. Mga 11:45 ng gabi, ginambala rin po tayo ng habang nagmo-monitor ng Commission on Election ng isang insidente dahil po umira na yung mga tao sa isang barangay dyan, dito sa Cotabato City, kung saan nagkaroon po ng barilan, tatlo po ang naamatay at 15 po ang sugatan. Kanina naman pong umaga, dyan po sa Central Pilot Elementary School, habang bumoboto mga kababayan natin, ay nagkaroon din po ng barilan at kung saan po 4 ang nasugatan. Subalit dito pong bandang pahapon na isa po sa mga civilian ay naging casualty na po at namatay din po siya. Kaya po 3 po ang nasugatan at isa naman yung pumanaw. Sa buong Bangsamoro, ito lang po yung insidente na may ganito. Yung pong mga ibang putukan, ang aming pong pakiramdam doon, ay paraan para manakot o kaya pigilan yung pagboto ng mga kababayan natin. Kung kaya naman, yung dito po sa Central Pilot Elementary School, pagkatapos na pagkatapos yung naging putukan, nandun po tayo kanina, sinaksihan din natin ang napakainit, hindi lang ng panahon, kundi yung pagboto ng mga kababayan natin. Sadya pong sobrang haba ng pila kahit na nagkaroon ng insidente, Iba po ang pakiramdam kahit na alam natin na mayroong insidente ganun, pero pumipila pa rin sila at bumoboto. At yan po naman ay hindi lamang sa Cotabato kundi sa ibang parte ng ating Bangsamoro. Bilang panghuli, para po din sa kaalaman ng ating pong IBP at yung iba pa nating mga panauhin, muli uulitin ko, kagabi pa lamang bago mag alas 12 naalaman namin yung pre-shading ng balota na pinag-uusapan na natin ng Mr. President yung tayo ay nagkaroon ng last and final command conference, yung posibilidad na magkaroon ng pre-shading of the ballots. Hindi nila kayang gawa ng paraan itong makina, lalo na ang transmission. Kita niyo po, nagtatransmit habang nagsasalita tayo, nag-i-increase, nag-70 na. Kanina, 64 lang. So, ibig sabihin po, alam nilang mahihirapan silang gawa ng paraan ito. And therefore, yung irregularities ay outside of the machine. Pre-shading of the ballots dyan sa Maluso, na kung saan of the 68 precincts, 36 po na presinto ang tinamper, kung saan ang mga balota ay shinade. And therefore, nalaman po kaagad namin yun at kaagad itong madaling araw kanina, nag-action ng NBank. Number one, dineklara namin under COMELEC control ang Maluso. Number two, nag-appoint kami ng administrator upang mamahala ng pagiging COMELEC control ng Maluso. Number three, binaliwala namin ang lahat ng balota ng 36 precincts at nag-order kaagad kami ng aming printing committee na makipag-ugnayan sa National Printing Office na print po ang balota na early po kaagad na isa kayo sa commercial flight. Kung kaya lang, 2 oras po kasing na-delay ang flight ng Manila to Zamboanga. Dapat po darating siya ng mga bandang alas 4, kaya lang dumating na ng mga bandang alas 6. Pero kahit po ngayong gabi, ito po ay dadali na rin sa Maluso. Ang buong Cotabato City, nilagay po namin sa COVID control upang maging effective po ang pagsigurado ng COVID that the peace and order situation will be maintained dito po sa syudad. Kanina, meron na naman pong akala po ipagsabog ng IED lumalabas parang fireworks ba or whatever. So yun po naman yung confirmation, although medyo malakas-lakas siya ng konti. That happened habang nangyayari pa yung pagboto ng mga kababayan natin. So yun po muna when it comes to the security situations. Perhaps yung members po ng media will be able to ask the same sa ating pong Philippine National Police at ang ating pong armed forces. Sa totoo lang po, gustong-gustong pumunta po ng ating AP Chief of Staff, si General Lafarete, kung kaya lang may emergency, kailangan siyang kaagad na puntahan. Kaya po ang pinadala niya dito ay ang spokesperson ng ating pong Westmincom. Maraming salamat.
3: Maraming salamat po, Chairman Garcia. Para sa kaalaman po ng lahat, ang ating pong post-voting assessment ay being live stream sa COMELEC Facebook page at sa COMELEC YouTube pages po. Bago po tayo

0: So yan po yung mga instante dun eh. Hindi po ba? Dahil sa halip na bigyan ng botante ng balota, hindi na pupunta ang botante sa presinto at ihuhulog na lang yung mga balota sa mismong mga makina. Bibilangin ang makina po yun. Kasi hindi naman alam ng makina na hindi tunay ng mga botante ang bumoto po dyan. So yun po, napigilan natin. Ang COMELEC mismo ang pumigil, kami rin na nag-declare kaagad kung ano ang gagawin. Ibig sabihin, lahat ng paraan sa amin naman pong palagay ginawa ni COMELEC para mapigilan ang any attempt to commit irregularities and anomalies. Kaya po, kung sakali pong merong mga magka-file ng case at nagsasabing hindi sila dapat natalo o dapat sila inanalo, hihintayin po namin yon. Definitely, we will immediately act on these cases and petitions. But in the meantime, hindi po ba maganda, makita muna natin yung results. Ngayon naman po, tuloy, dire-diretso. Sinabi ko po sa inyo, hintayin nyo po yung 8:30 to 9. At maaaring na andyan po, hindi po papamukhang nangyayari naman yung ating pong prediction na baka alam na natin ang results ng ganito kaaga pa lang. Again, the best evidence will always be the results and what happened, what transpired in the entire afternoon. If they have the evidence, collate and go to COMELEC, file the necessary petition, we will resolve the said petitions. Maraming salamat.
1: Sir, good evening po. Cass Cortez of Davao Today. Sir, earlier, sir, meron

0: pong commotion sa pilot outside doon sa may highway po, no? And we're aware of that. Under COMELEC control, sir, how are we going to treat such kind of incidents, sir? And also, based on what the PNP says that it's manageable and this generally peaceful, paano po natin kinakategorize yung mga ganitong klaseng actions? Kasi it's also happening outside Davao, ng Cotabato City.
1: Alam niyo po, kanina na, pag magkakasama kami nandito, katapos nating umikot, pumunta doon sa mga iba't ibang lugar dito sa Cotabato. Isa lang po ang sinabi ko sa PNP, Sir General, i-adapt po natin ang maximum tolerance. Sapagkat meron po sa ganitong labanan, lalo pat kauna-unahang parliamentary election, ang maaaring magtangka na subukan tayo at magtanim ng mga pakilos upang mag-act ang PNP. So as much as possible, just stand at the middle of both camps kung sino man sila. Merong ayaw palabasin, meron namang hanggang kanina ay nasa loob. So sabi ko po sa kanila, wag na wag po tayong kikilos sa kahit na anong tabor sa kahit na kanino. Because baka po yun ang hinihintay ng bawat ng kung sino man para po sabihin na may kinikilingan po ang PNP. At yung po yung nangyari, hindi niyo po napansin, kanina nga po, merong pinagpapatupa nga ng nasasakyan. Nakita po natin yun. Pero hindi pinigilan ng PNP. Pero hindi po gumawa ang PNP ng dahas para lamang po pag-aarestuhin o kaya po sapagkat yung po ang palagay ko na hinihintay lamang ng kung sino man para lang po masabi na si, kita niyo po, ang PNP military, militarized na nga, etc. Yung po ang ayaw namin ibigay sa kahit na kanino. And therefore, pwede naman pong ma-resolve. Barca Basilan, para po sa kaalaman ng IBP. Sa Albarca, 10:30 po nagsimula ang pagdidistribute ng mga gamit. Bakit? Sapagkat yung ilang MILF fighters and commander, ayaw po nilang pumayag na i-distribute yung mga election paraphernalia. Kung tutuusin po, kami ang commission election. We can always authorize the AFP and the PNP. The election law should prevail. Hindi po natin ginawa. Talaga pong pinagtiyagaan natin na makipag-negotiate. Kasama po ang AFP, ang PNP, ang OPA Pro na pinakiusapan. Baka pwedeng payagan na yung mga gamit na ma-distribute sa ating pong mga guro. 10:30 po pumayag sila. Kaya po ngayong hapon, diniklara namin na extended ng hanggang 9 o'clock pa ang Albarca Basilan sa pagboto po nila. Ano pong ibig sabihin? Lahat po ng paraan ginawa natin para lang po mapagbigyan ng lahat sa kanilang freedom of expression, freedom of speech, at freedom of assembly. Kahit pa nga to a certain extent, maaaring may nasaktan. Subalit ang sinabi natin, kumpara naman sa maaaring maging dahilan para po magkaroon ng mas malawak na insidente. Umabot po tayo sa puntong ito. Maaari pong taaminin natin, tama po kayo, may nasugatan, may namatay, nakakalungkot. Pero kahit po naman paano, buong Bangsamoro ang titingnan po natin, hindi lang po syudad.
2: Maraming salamat po.
3: Malikmang buhay ng Radyo Pilipinas, Marawi. This is the address to the AFP or sa PNP. Yung clarification lang po, yung tatlong injuries kabilang isang date, sila ba ay mga membro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces or BIAP or supporter lamang ng isang partido?
4: The Philippine National Police is still conducting an in-depth investigation and profiling those personalities. So, pero we can safely say that those injured are supporters of a certain party.
2: Salamat po.
5: Hi, Sir Gag. Good evening po. Jay Lagang po ng People's Television Network, PTV Davao. I don't know kung sa PNP po ba or sa COMELEC, but so far po, ano po yung latest update natin? Balikan ko lang po yung nangyari doon sa pagsira ng dalawang sasakyan sa Cero Central Elementary School. So far po, ano po yung latest doon sa investigation? Alaman na ba natin kung sino talaga yung may-ari ng sasakyan, kung bakit may armas? Tapos kanina po kasi, correct me if I'm wrong, kung may na-recover talagang armas doon sa sasakyan at nasa na yung armas na yun po?
4: It's confirmed na may dalawang sasakyan na sinira nung supporters of a certain group. However, there are information, still we can say na allegations na may armas. Kasi wala pa naman tayong nakitang nakuhang armas, wala tayong nakita kung sino ang kumuha. And those perpetrators nung pagsira, we are still confirming kung sino-sino sila. And kung may mga witnesses tayo, we are calling for their participation, for their cooperation para mag-witness. So we can, if they know the personality of those perpetrators, para makapag-file tayo ng kaukulang kaso.
5: Last na lang po, just to confirm, yung nangyari po bang pagsira dun sa dalawang sasakyan po ang rason kung bakit instead of 7 p.m. ay na-shorten po yung election hour or voting hours natin. I believe, if, correct me if I'm wrong po, na tinapos po yung botohan specifically sa Cero Central Elementary School ng 5 p.m. imbes na 7 p.m. po.
1: Ano po ang best evidence dyan ay yung mismo minutes of voting. Kapag kami nag-file ng mga kaso, protesta doon natin, balalaman, ano talaga exact. Kasi po, nagpirma mismo ang mga watcher doon sa minutes of voting, ang lahat ng electoral board members at mga iba pa. For example, NAMFREL, PPCRB, meron silang bantay sa bawat presinto, nakasign din po sila doon sa minutes of voting. So, siyempre po, mahirap sabihin, nagsarado ang isang presinto ng 5 dahil wala nang bumoboto. Nagsarado yung isang presinto ng 7 dahil eksakto na. Nagsarado na yung isang presinto dahil natapos na lahat o na kumpleto ng nakaboto, baka 100% yung voters turnout sa isang presinto. So mahirap pong sabihin na ito yung kabuuan ng buong Cero ng eskwelahan na yan. So titingnan po natin yung based doon sa minutes. Yun din po yung kagandahan kung may magpapail ng case para po masubstantiate kung halimbawa sasabihin nila, ay bakit nagsara ka agad ng ganito? Hindi dapat ka agad nagsarado. So mailalaman po namin yan at yun po yung kagandahan na laging merong minutes of voting. So titingnan po natin yan. For the information of everyone lang po, yung lahat ng balota na puntang Maluso ay umalis na sa pier at ang exact time of arrival will be 9:30 p.m. So sana po yung mga political parties, candidates, yung mga watcher, pakiabangan nyo po yung pagdating sapagkat yan po ay idediretso mismo sa Maluso. Hindi na po yung idadaan pa sa Kapitolyo ng Basilan, dire-diretso na po ito sa Maluso upang kaagad mamayang madaling araw ay madistribute sa ating mga guro.
4: Maraming salamat po.
0: Sir, good evening. Maricar po from Kyodo News. Sir, so yung sa Maluso, mag-start siya ng madaling araw hanggang tomorrow, but can you still start proclaiming winners tonight, at least sa district level?
1: Ay, opo. Doon sa mga ibang probinsya na wala naman pong hindi apektado ng Maluso, at siguradong ang Maluso, ang effect niyan ay doon sa parliamentary district ng Maluso. But at the same time, may effect din yan sa sectoral organizations, lalo na kung masyadong malalapit ang lamangan. Pero doon sa mga ibang lugar na wala naman pong kalaban at wala naman pong effect ang Maluso, may posibilidad na hanggang mamayang madaling araw naman. Habang tayo nagsasalita ngayon, opening na po ng convening ng Board of Canvassers ng mga probinsya, pero siyempre po ongoing pa ang canvassing ng mga munisipyo. And therefore, yung mga munisipyo, asahan nyo, matatapos sila siguro mga bandang mga 9 to 9.30. Tapos magsesend sila ng results nila papuntang probinsya. At yun po yung makikita natin mamaya pag tayo pumunta naman sa Camp Awang sa 6ID, yung mga results na yon. At yung probinsya naman, sila naman ay magtatransmit ng results sa ating pong regional Board of Canvassers. Na hanggang kahit na magbigay na po natin hanggang madaling araw, bigyan nyo lang po ng 2 hours ang Board of Canvassers matapos makumpleto yung lahat ng probinsya o yung hindi na makaka-apekto yung results sa ibang position, pwede na pong magproklama yung mismong regional board of canvassers. Take note, ang mga proclamation documents po, pasensya na, explain ko lang. Yung mga proclamation documents, yan po ay electronically prepared also. Supposedly. Meaning, yung proclamation po ng parliamentary district representative, yan po ay ipuproduce ng consolidation and canvassing system. Yan po ipiprint, yun ang pipirmahan ng mga member ng board. Pero hindi po electronically prepared and printed yung sa mga regional political parties. Bakit? Sapagkat kinakailangan masuma total ng COMELEC kung ilan ang botong nakuha, valid votes, for the political parties. Tapos, kinakailangan kuhanin doon yung initial, yung first round, ang 2.5%. Kung kaya yung proclamation ay will be manually prepared and the tabulation will be manually done by the tabulation team of the RBOC as compared to the municipal or the city board of canvassers, but more particularly the district board of canvassers, na sila automatically yung mismong canvassing system nila will sum up everything of the district and will make and prepare the proclamation document.
0: Sir, sorry. So, sa regional parties, kailan yung estimate nyo, sir? Bukas ng hapon or possibly the next day pa po? Makapag-proclaim?
1: May maluso po kasi eh. Pero titingnan po natin kasi pwede naman pong tingnan ng board kung ilan na ang sum total, partial, total of everything. Minsan po yung mga lawyers, kapag alam nila na hindi po nakaka-apekto yung natitirang results, may tatayo dyan and asking for the COMELEC or for the board's immediate proclamation. Pwede pong gawin yon, especially if it will no longer affect the results of the election. Sa ordinaryo po naming appear, laging minsan nilolower ng COMELEC yung threshold or ng board yung threshold. Dapat po kasi 100% yung mismong automatic yung transmission eh. Pero pwede po kasing i-lower yon para lang i-proclaim na kaagad yung mismong kandidato. So, pwede po tayo magkaroon ng proclamation ngayong gabi. Doon lalo sa mga wala ng kalaban. Madami po sa Lanao, tatlo yata yung walang kalaban. Dito sa Maguindanao, kung di tayo nagkakamali, parang tatlo rin yata na walang kalaban na. Lalo na natag-withdraw yung isang kandidato na siya na lang ang natitirang kalaban doon sa 5th District ng Maguindanao.
2: Maraming salamat, Chairman. Para sa susunod na magtatanong po.
6: Good evening po, Iya Gozum from Rappler. Meron pong kumakalat na messages na may blackout threat po sa buong Cotabato City tonight. What do we know of this po?
1: Sa buong Cotabato po, meron pong isa kanina nagkaroon po ng blackout. Yung po ay sa Barangay Lugay-Lugay. Kaagad po kami nakipag-coordinate sa ating electric cooperative at na-restore na po kaagad yung kuryente sa Barangay Lugay-Lugay. So, may guarantee po sa amin kasi ang mga electric cooperatives ng buong Bangsamoro kasama ang ating pong Department of Energy na wala pong, as much as possible, walang brownout, walang power interruption ngayon. Ngayon po kasi, technically, nag-transmit na ng results. So, alam po natin, kahit mawala ng kuryente, magta-transmit ng results sa mga makina. Nakapagbilang na po ang mga makina eh. So, therefore, kahit magkaroon ng interruption, siguro mawala lang ng kuryente, pero all the machines will still function. Kasi sabi nga po namin, tatlong araw pwedeng gumana yung machines kahit walang direct source sa kuryente. Kasi yun po yung role talaga ng makina, ng baterya. Kaya po sinigurado namin, nung final testing and sealing na naka 5 bars yung charge ng batteries. Kasi po para sigurado na kahit 3 days, mag-work po yung ating mga baterya.
2: Thank you po.
7: Sir, John Citron from Rappler po. We just want to circle back nung sa reports of armed men on the trucks passing by sa mga major thoroughfares. Understood naman po na meron ng mga border control at mga checkpoints. Pero we just want to ask because some residents spotted some of the men going by foot, passing by through the river points, and also other men were able to pass by using motorcycles at nakita sila around the areas of NDU.

0: Nagpapatuloy pa rin po ang press conference, mga kaumbo, na pinakaunahan ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Sa initial po kanina na statement ng Philippine National Police, matatawag po rin daw ho na generally peaceful ang halalan sa may Bangsamoro. At yung mga nangyari, mga karahasan kanina, ay pawang mga isolated incident. As per Philippine National Police assessment po yan sa initial na pag-usad po ng halalan. Balik ko tayo sa press conference.
1: To verify these reports, meron ba tayong ginagawa din with these alleged reports of men in the on the motorcycles that are now around NDU?
2: We have laid po lahat ng plano para sa election na po ito. Marami-maraming po tayong tao na nasa labas, armed forces, na Philippine National Police. Gaya po ng sinabi po kanina ni Regional Director, ang iyong kapulisan ay narito po. Atin po namin po ay kapayapaan. Kami po ay binigyan ng COMELEC ng responsibilidad para maging mapayap ang ating eleksyon. At nagawa po ng ating kapulisan at ang process po yun. Kung titignan po natin yung turnout po ay nagawa natin na ang ating mga kababayan ay makapunta sa mga respective polling places at makaboto po ang ating mga kababayan.
3: Maraming salamat po. Chairman, may katanungan po mula sa Chairman Sol.
4: Hello po, Chairman. Dan Madrazo po from the Manila Times. Chairman, so after 4 postponements po, ngayon po finally natuloy na yung first parliamentary election. So yung question po is, ganap na po ba for COMELEC na masaging successful ang election simply because natapos po ang voting process? Then, ito po yung mga konkretong steps na gagawin po ng komisyon to make sure na ang magiging first Bangsamoro parliament po is not only legally elected, but also credible and accepted as legitimate ng mga political groups na yung ordinaryong Bangsamoro voters.
5: Maraming salamat. Nakalimutan natin, kaunahan nga pala itong Bangsamoro parliamentary election. And this is very historic. Isipin nyo, 20 years from now, lahat ng present dito, aalalahanin, I was there, we were present during the first Bangsamoro parliamentary election. Hindi po naging madali ang ating pong pagtaha puntong ito sa gabing ito. Pero kahit paano, ay masasabi natin na lahat tayo nagsama-sama naman, kasama lalo na po ang mga botante ng Bangsamoro, para lang po mapatunayan nila na they deserve to have this kind of government, and at the same time, itong mararanasan na kapayapaan at kaunlaran ng Bangsamoro. Una, ang election po hindi natatapos sa pagboto lang at pagbilang. Kahit po proclamation, hindi po tapos. Sapagkat ang election period po ay kahit pa after the election. In fact, yung pong gun ban ay magtutuloy-tuloy kahit after the election. Kaya po ito'y babala sa mga kababayan natin kung paano kayo nagtimpi na huwag magdala ng armas. Pagpatuloy niyo pa po yan, dahil nagtimpi ka nga bago mag-eleksyon, bigla ka namang naging maluwag and therefore mahuhuli ka. Kaso po yun, election offense na, tapos at the same time, yan po ay violation pa ng ating pong illegal possession of firearms. Kasi nga po suspended pa ang pagdadala ng baril outside the presidency, kasama na rin po ang mga lisensya. At the same time, meron pa po tayo sa vision ng mga statement of contributions and expenditures. Hindi po ba kinakailangan isubmit yan? Alam nyo naman, ito ang pinaka naging mainit na issue, lalo na sa COMELEC at sa mga ilang personalidad, yung pagsasubmit ng SOCE. And therefore, inaasahan namin na may submission sila. First time po natin gagawin. Sa Bangsamoro, pinaliwanag na po namin sa kanila. Ilang linggo na nakalilipas, nagkaroon po kami ng briefing, meron na po tayong e-SOCE. Yung e-SOCE, hindi na sila nila kinakailang mag-submit ng hard copies na minsan ay track ng mga kopya ng mga debit of contribution expenditures. E-SOCE na lang po, at pagkatapos, iyan po ay available sa public na. Wala po kaming, iyan po ay available sa public, and therefore, pwede nilang makita sino nag-donate, sino ang nagbigay, at at the same time, magkano at paano ginastos. Lahat po na informations ay nakalagay doon sa e-SOCE. Yan pong e-SOCE na yan ay ginawa ng COMELEC kaakibat ang UNDP. At the same time, meron po mga protesta, mga kaso na ipa-file. Doon po, hindi pa tapos ang election, sapagkat tatandaan nyo, COMELEC can always annul a proclamation. The COMELEC can always annul and set aside or cancel the candidacy of somebody. At meron din mga kasong election offense na final po sa amin. So para sa amin, tuloy-tuloy po na trabaho yan. Ganun, may bagong balita po pala kanina. Segue lang ako ng konti. Approve pala ng Senado sa third and final reading yung pong postponement ng barangay and SK elections. Approve na po yun din yun, isang linggo pa ng Kongreso. And therefore, medyo may problema kami. Bakit kami may problema? Sapagkat filing po ng candidacy ng mga barangay and SK candidates sa September 28 hanggang October 5. Pasensya na ako, nasegue ko po yun. Importante lang po yun. And sana po magkaroon na talaga ng batas kung anuman hanggang bago mag 28 ng September para maging maliwanag po kay COMELEC. So, hindi po natatapos tayo dito sa gabing ito lang. Madami pa pong gagawin si COMELEC and madami pa po tayong papanagutin ng mga nagkasala nitong nangyaring eleksyon na ito.
3: Chairman, may mga pinadala pong katanungan mula po kay Gerald Naval ng Malaya. Pareho rin pong katanungan ito mula kay Diane Sampang ng Inquirer.net. Itinatanong po nila kung anong oras daw po magsisimula ang botohan sa Maluso.
5: Meron din po alas 7 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. The same general instruction na ipatutupad po natin at therefore inaasahan din natin na more or less mga 8 ng gabi ay tapos na rin yung pagbilang po doon at magpapatransmit ng kanila pong results. Ibig sabihin, itatransmit pa rin po ang results sa parehas na proseso sa PPCRB, sa Nampal Majority Party, Minority at sa BIDJA. Tapos nakatransmit din po sa municipal canvassing at the same time nakatransmit din po sa provincial canvas para mas kumpleto ang canvas po ng probinsya ng Basilan. Tapos yung probinsya ng Basilan will be sending the results sa regional Board of Canvassers. For information, nag-suspend na po ang Board of Canvassers ng rehiyon sapagkat wala pa naman pumapasok na results po dito. And therefore, bukas po sila ng umaga magkukonvene para po tumanggap ng resulta mula po sa ating iba't ibang probinsya, yung mga regional, yung mga provincial Board of Canvassers.
3: Mula po sa international media, Chairman, kay Jonah Gilago ng Asahi Shimbun. Ito po ang kanyang katanungan. What do we expect to happen tonight? How early will we know who the winners are? When will the proclamation of the winners be?
5: Ngayon po alam natin kung sino winners eh. Actually po yun yung sinasabi natin kasi tingnan nyo po 82.8%. Ang wala na lang pong eleksyon ay ang Maluso. Ang Albarca hanggang ngayong 9 o'clock. And therefore, yun po yung inaasahan na lang natin. At hopefully, makapasok na yung iba. Para po, kung ang Albarca po ay, ang Maluso ay 16,000, yan po ay equivalent to more or less 5% of the entire voting population of the entire Bangsamoro. So more or less po, yun po ang hihintayin natin kung sakali yung pong Maluso. Incidentally, nakalimutan ko po para sa mga kababayan natin sa Maluso, may 5 to 7 o'clock po tayo na early voting para sa senior citizens, PWDs and heavily pregnant women. So ganun pa rin po, may boboto at boboto ng alas 5 ng umaga yung mga nakatatanda po natin at mga may kapansana.
3: Salamat po. Ang huling katanungan po, Chair, ay galing kay Cecil Morelia ng Agence France Press. What was the estimated voter turnout? And did this match or exceed your expectations? Do you consider this as a sign of the success of the exercise?
5: Hindi pa po namin masabi sapagkat hanggat hindi po kapo more or less pumasok na lahat except Maluso, more or less magkakaroon na po kami ng estimate ng pinakamalapit na estima kung ilan na po ang ating voters turnout. Kung napansin nyo lang po, napakabilis po ng transmission. Wala po kami nagiging problema halos sa ating pong transmission. Naging effective po lahat yung sa mga GIDA sites natin ay nakapag-transmit kaagad sila na napakabilis. At a matter of minutes lang or seconds ay nakapag-transmit kaagad tayo. Ganyan din po ang gagawin natin sa ating national and local elections sa 2028. Ito pong nangyari sa Bangsamoro ay bilang pagsubok ng ano pa yung kahandaan dapat pang i-adjust, dapat pa nating ayusin para sa 2028 national and local election.
3: Maraming salamat po, Chair. Wala na pong katanungan at sa punto pong ito, hinihingin po natin ang pahayag ang national president po ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Alan Panong.
0: Yeah. Yan na po nagtatapos ang press conference na pinatawag po ng Commission on Elections mga kabubukasan nation. Inulit lamang po natin ano, yung pong statement kanina ng Philippine National Police, generally peaceful, at yung pong mga nangyaring karahasan o violence kanina at maging kahapon ay pawang maituturing daw na isolated incidents. As per assessment po yan ng Philippine National Police. Mamaya, update pa rin po tayo sa pamagitan po ni Bombo Isa Cotoner, mga kabombo. Panghuli na lamang po ito, kaunting recap dun po sa naganap na press conference. And of course, yun pong expected or yung mga expectation na para ko bukas. Kasi sabi po ni Chairman Garcia kanina, ay tuloy pa rin po yung announcement of winners and of course, yung pong proclamation pagkatapos po niya na in a matter of hours. So, hinihintay po yung transmission ng data kasi sabi ho ni Chairman Garcia kahit na may ilang lugar na nagkaroon ng power interruption ay tuloy-tuloy pa rin po yung transmission ng datos o mga data mula ho doon sa mga makina na ginamit para humakabuto ang mga butante dyan sa may Bangsamoro. Si Bombo Isa, nasa linya ho natin mga kaumbo. Konting recap po doon sa naganap na press conference and of course yung pong inasahan para ho bukas. Bombo Isa?
6: Yes, Bombo Genesis, nagsimula na nga yung pag-transmit ng data doon nga sa galing doon sa iba't ibang presinto diyan nga sa may bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So yung ibang lugar na hindi nga na-extend ngayong araw, Bombo Genesis, 7 PM pa lang ay nagsimula na silang mag-transmit. At ayon nga sa punong balitaan kanina ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 82.8% na yung mga na-transmit na data. Ibig sabihin nito, Bombo Genesis, dalawa na lamang yung hinihintay nating area, which is yung Albarca, na ito nga yung in-extend no, ng COMELEC ng 9 PM at itong Maluso na kung babalikan natin, kapwa ito sa Basinan, Bombo Genesis, na kung mababalikan natin, ito yung mga inulit, yung mga pag-imprenta ng balota at saka lamang i-deliver sa kanila. Actually no, ayon din sa Commission on Elections na nakarating na yung mga inimprentang balota sa bahagi nga ng BARM at inaasahan na magpapatuloy yung naturang halalan sa area na ito doon sa Maluso, Basilan, bukas yan ng umaga. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi special elections yung mangyayaring pagpapatuloy ng halalan sa may Maluso, Basilan, kundi ito ay continuation lamang. So again, spur para kay Chairman George Erwin Garcia para doon sa ating mga nakikinig no, na taga Maluso, Basilan, eh meron pa rin namang early voting hours na 5 AM to 7 AM. At ang regular voting din naman ay mag-start ng 7 AM hanggang 7 PM yan ng gabi, Bombo Genesis.
0: Okay. Yung sa na-extend ng hanggang alas 9, Bombo Isa, ano to, hanggang ngayon meron pang bumubuto, meron pang pumupunta sa mga presinto?
6: Base sa monitoring ng Commission on Elections na ipinadala sa atin o Bombo Genesis, eh meron pa naman na nagpupunta dahil nga pag mga ganitong extension naman ay talagang sinusunod nila yung oras o yung in-extend na oras para doon sa mga botante. So hanggat hindi magna 9 o'clock, no, hindi itatransmit yung data kasi once na maklose na yung halalan sa isang presinto, dun lamang nila maaaring itransmit yung data. So mamaya asahan din natin, no, doon sa monitoring ng Commission on Elections, eh tataas na yung transmission data nila dahil nga eh nakarating na itong Albarca. At ang hihintay na nga lang natin ay yung dyan sa may Maluso, Basilan, Bombo Genesis.
0: Oh, so tataas from 80%, nabanggit mo kanina, tama ba? 80% to more than 90?
6: 82 point, oh, yes, Bombo Genesis. 82.8 ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
0: Oo. Oh. Counting development lang siguro para doon sa mga nagtatanong ano doon sa ibiniyahe kanina ng mga baluta after nung pre-shaded na balut sa natuklasan. Ano to, nakahabol kaagad para matapos kaagad yung voting, Bumuisa?
6: Yes, bombogenesis kasi sa end naman ng pole body, eh, kagabi pa nila nalaman yung naging insidente nga na mga appreciated ng mga balota. So kagabi pa lamang ay nagsabi na sila sa National Printing Office, no, at mahigit na sa 16,000 na mga botante lang din naman yung naapektuhan dahil 36 na precinct out of the 68 precinct yung nakitaan ng mga appreciated na balota. So, kung sa mga numero, eh, mahigit 16,000 na mga botante lamang yan. So, yun yung mga kailangang i-imprinta muli, no, ng National Printing Office at ipinadala ka agad din, no, ng Commission on Elections mula Zambales tsaka diretso na siya doon nga sa Basilan Bombogenesis. Pero kanina, no, as per COMELEC Chairman George Irwin Garcia, kahit na walang balota doon sa mga lugar sa may Maluso, Basilan, eh bukas yung mga presinto talaga doon na hinihintay nga nila na makarating yung mga bagong balota na gagamitin nga nila para sa halalan. Kaso nga lang, ayun na Bombogenesis, eh ginabi na. Kaya naman itong COMELEC and Bank ay napagdesisyonan nga na ipagpapatuloy na lamang ito bukas. Regular voting pa rin ito, Bombogenesis, at ayun nga, hindi siya special elections, kundi continuation lamang.
0: Mm-hmm. One last follow-up mo, Isa. Yung sa dalawa na dating i-declare under sa COMELEC control, hindi na ito madadagdagan. I mean, wala nang nababanggit sa inyo si Chairman Garcia na kanilang ikinukonsidera, di ba pang lugar?
6: Sa ngayon, Bombogenesis, wala pa namang nasasabi, no, si COMELEC Chairman kung meron pa bang idadagdag doon sa dalawa. At yan pa yung ating aantabayanan kasi nga, di ba, Bombogenesis, hindi naman porket natapos yung halalan ngayong araw, eh, tapos na rin. Kung meron pa rin tayo talagang canvassing, meron pa proclamation, so yan pa yung proseso ng halalan na titignan pa natin hanggang sa matapos ito. So, let's see, Bombogenesis, no, kung mag-transfer pa ito, lalo na't hindi pa naman napoproklama yung mga nanalo, no, at hindi pa rin naman unti-unting nabibilang yung mga boto ng mga taga-Bangsa Moro. So titignan natin yan, Bombogenesis. Pero as per monitoring, Cotabato City at itong Maluso, Basilan pa lamang ang isinailalim sa COMELEC control.
0: Again, sa mga listeners, mga viewers natin, ito po ay ang historic parliamentary elections dyan sa may Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kaunaunahan sa kasaysayan po ng naturang rehiyon, kaunaunahan sa kasaysayan po ng Pilipinas. And as per Chairman Garcia kanina, mga kaumbo, maituturing na, masasabi na bilang tagumpay na halalan ang naganap na halalan ngayong araw. And bumuhi sa, ano, sa security sa sector, security aspect, masasabi daw na generally peaceful, ano, sa kabila ng mga naganap na anumang karahasan kaninang umaga, Bumbo Isa.
6: Yes, actually, Bombogenesis, isa pa dyan, bukod sa, ayun nga, may mga naitatala nga tayong namatay at nasugatan nga, no, dito sa mula bisperas ng Barm Parliamentary Elections hanggang sa ngayong araw mismo ng halalan, eh tiniyak naman ng Commission on Elections na hindi nila papalampasin yung mga nagsimula nga itong mga kaguluhan dito sa may barn. So, eh, yun din yung pagtitiyak nila na katuwang ang Philippine National Police ay iimbestigahan nila yung mga nasa likod nitong mga putukan o kaguluhan bago, habang at kahit pagkatapos na ng halalan, Bombogenesis.
0: Maraming salamat, Bombo Isa. Ingat ka dyan.
6: Para sa special coverage ng Bombo Radyo Philippines ng Barm Parliamentary Elections, ito si Bombo Isa Cotener and this is Bombo Radyo Philippines, the number one media network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo.
0: Kaisa rin po ang Bombo Radyo Philippines, ang Star FM, mga kabombo, sa pangkahangad na maging mapayapa, matagumpay ang kaunahang historic na halalan dyan sa may bahagi po ng Bangsa Moro Region. Ito po ang kaunahan at hangad po ito ng mga kababayan po natin dyan sa mga Bangsa Moro. Hangad din po ito ng national government. Kaya ho natuloy ang first parliamentary elections dyan sa may Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya't kaisa po ang Bombo Radyo Philippines at ang Star FM para ho sa ikatatagumpaya ng panibagong democratic process na ito, o ito hong halalan 2026 dyan sa may Bangsa Moro. Abangan bukas ang karagdagan pang mga development, mga kabumbo. Meron po tayong newscast umaga, ano, alas 7 po yan ng umaga hanggang alas 8 po ng umaga, para po sa mas maraming mga balita, mga mahalagang impormasyon. Para po yan sa Bombo Network News Morning Edition. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
7: Star FM. Special coverage.
8: Star FM.
9: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

Oras natin sa mga bulan ng Pilipinas, 39 star minutes bago mag-10 in the evening. At 10:39 ang gabi natin, Philippines, Sarah time. It's a new day, it's a new night. Good night, it's your night. Good night ka agad, ngayon lang nagkita. Kamusta kayo? Kamusta ka? Anong mga ginawa mo nitong weekend? Anong ginawa mo the whole Monday? Ikaw ba ay motivated ka ba pagising mo kanina? Yung tipong pagising mo, it's a brand new day, it's a beautiful day. I will be very, very happy, you know? O kung ano man! Nako, i-share mo na yan. I-share mo na yan dahil naka-live po tayo sa Facebook page natin ng 182.7 Star FM Manila. Kaway-kaway muna tayo sa mga ka-Stray Nation natin nakikinig po online via live streaming o kaya naman sa radyo. Lalo na po sa mga silent listeners natin and even yung mga talagang proud to be Star FM listener. Wow! Hello po sa mga nanonood din ngayon! Kansamnida. Arigato gozaimasu. Well, pag-uusapan natin tonight. Bago yan, mag-like ka muna dyan, ha? Heart-heart, react ka muna. Pwede mo rin i-share itong live. O kaya naman, mag-comment ka na ngayon din. Dahil maganda ang ating pag-uusapan. You know, crazy thing called love. Ay, hindi. Crazy thing called moving on. Ayan. Sino dito ang makakapagsabi, ako, top 1 ako sa pag-move on. Kung meron lang, kung may valedictorian, summa cum laude, may honor sa pag-move on yon, ikaw yon. Ikaw na humakot. Kung may nagpaulan, kung paano mag-move on, ikaw ang master. Nakapag-masteral ka na. Okay. That's super. Kabisado mo na to. Pero paano kung mag-move on ka sa isang sitwasyon na hindi naman talaga naging kayo? There are types of relationships. Sabi nga nila, no, ang relasyon na pinaka-komplikado sa lahat. Ang magmahal. Ang pinaka-nakaka-stress. Pero kung sabihin ko sa'yo, ka-Straight Nation, na mas masakit mag-move on kapag hindi talaga naging kayo, maniniwala ka ba? A-agree ka ba? Ating katanungan for tonight, mas masakit daw mag-move on kapag hindi naging kayo versus sa naging kayo. Agree ka ba? Mas masakit daw mag-move on or mas mahirap mag-move on kapag hindi naging kayo. Nadidigay kasi ako, pasensya. Ayan, mas masakit daw mag-move on kapag hindi naging kayo versus sa naging kayo officially. So, sa tingin mo, tama ba to? Totoo ba to? Agree ka ba sa ganon? Or you beg to disagree? Let's talk about this, Kasignation. Ang mga almost yon, almost is never enough, sabi nga ni Ariana Grande. Kaya naman yung mga pinagtagpo pero hindi tinadhana. Yung mga, yun eh, malapit na eh, kayo na eh. Nagliligawan na, nagkikita na kayo, nag-uusap na kayo eh. Pero hindi naman pala talaga naging kayo. Situationship lang, talking stage, mutual understanding. One-sided love, unrequited love, lahat na. Versus doon sa nagkaroon kayo ng talagang officially missing you, officially together, officially whatever. O habang sinasagot mo yan, habang nagko-comment ka dito, babasahin ko na muna ang ating mga sagot. Ating mga first honor. O yan si first honor, Albert Bautista. Good PM po sa magandang namin DJ Yvonne. Para po sa akin, hindi. Mas masakit yung naging kayo kasi marami na kayong pinagsamahan, pinagdaanan, at pagsubok. Ganun. Para kay Kuya Albert, mas masakit pa rin yung naging kayo talaga. At ito naman, sunod, sabi niya,
Grief po, Mami Juan, mas masakit pag naging kayo. Kasi, ando na ang lahat ng effort eh. Effort at oras. Effort at time. Pati mga pangarap na binubuo ninyong dalawa. Oy, totoo! May punto. Siyempre, alam mo yung palabas na House of Us, yung sila Catherine, hindi ko yun pinanood ah. Pero, siyempre, magigets mo na eh. Magigets mo na anong kwento noon. Ang nangyari, di ba, parang bumubuo sila ng pangarap. Ando sila sa kubo. Sabi nila, oh, ito yung design ng bahay natin. Yung mga pangarap. Hanggang sa sinabi niya na lang na, passion na yan. Puro na lang passion. Sana, yun na. Di ko alam ako, nagkatuluyan ba sila doon? O hindi na sila nagbalikan? Hindi ko na sinapanood. Pero yun, no? Pag naging kayo talaga, syempre, napag-uusapan nyo rin yung future in a serious matter. In a serious way. Versus kapag sa parang hindi kayo talagang kayo. Siguro, parang short term lang. Ganyan. Ito naman ang sunod, sabi niya. At Yvonne, it's hard. It's hard to swell. Swell yarn. Namamaga yarn. Oh, in having a relationship instead with no feelings in a relationship to move on, there's a little bit more hurting inside my heart. Taray naman, malungkot yarn. A little bit hurting inside my heart. Gusto ko yun. Parang gusto ko yung gawing bio. Hi, my name is Yvonne. I'm just, you know, there's just a little bit hurting inside my heart. Thank you so much. Ito naman, next. Mas masakit mag-move on kapag naging kayo kaysa sa hindi pa naging kayo. So, hindi ako agree. Well, actually, itong katanungan natin tonight, it is inspired by ayoko pangalanan eh. Pero nakita naman natin sa kanyang interview na parang sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Tapos sabi doon, mas mahirap daw mag-move on kapag hindi naging kayo. Siyempre, parang feeling ko nandun ako sa part na yun eh. Ito naman next, sabi niya, minsan mas mahirap talaga kapag hindi naging official kasi walang malino na breakup or closure. Naiiwan yung mga what if, paano kaya kung naging kami, at yung mga posibilidad na hindi naman talaga nasubukan. May mga taong nakakaranas talaga ng matinding sakit kahit walang naging label. And I agree. Diba? Kasi andun yung mumultuhin ka nung mga part na paano ko naging kami talaga? Diba? What if naging, bakit hindi naging, ano kaya kung naging kami talaga? Yung mga ganong tanong. Eh, ba't kasi hindi nyo pa tinuloy? Ba't hindi nyo tinotoo? Puro lang kayo ganyan. Puro kayo, hindi kasi ako sure sa feelings ko sa kanya eh. Hindi kasi, masakit kasi eh. Diba? Takot pa ako magmahal eh. Hindi, tigilan mo na lang. Huwag kang mag-entertain. Tapos, diba? Move on lang sa life. O sunod, sabi niya naman, parehong valid yung sakit, DJ Yvonne. Ang pag-move on mula sa potential ay masakit dahil sa panghihinayang. Samantalang ang pag-move on mula sa katotohanan ay masakit dahil sa nawalang bahagi ng iyong buhay. O, ang taray mo dyan, diba? Kumbaga, parang seasons over. May part ng buhay mo, part ng librong yon ang kailangan mo nang ilipat. Turn to the page 5. Tapos ka na sa page 4. Or, alam mo yon, dapat nasa page 5 ka na, pero nasa page 1 ka pa rin. Ganun lang. Take your time, okay? Moving on to eh. Usaping moving on. Ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening, happy Monday nights, Star Nation. DJ Juan, ang say ni Kuya Chop mo dyan, para sa akin, hindi masakit. Para sa akin, ang pag-move on sa taong hindi na ako yung pinipiling mahalin dahil meron na siyang ibang minamahal. At doon na siya masaya.
hinding-hindi ako magiging desperado na magmakaawa pa sa kanya para hindi niya na ako iwanan. Para maging kayo pa, eh hanggang doon na lang talaga. Alam mo, gusto ko i-play yung kantang I Can't Move On. At is dito kay Kuya Chap, ang pinupunto niya naman is okay lang. Eh hindi niya ako gusto eh, 'di ba? Hindi niya ako gusto, okay lang. Hanggang doon na lang, ba't kailangan ko pang magmakaawa? Oh. Yan ang mindset. Tapos na eh. Okay, edi next. Wow. Thank you, next. At sunod, sabi niya, hi, ganang gabi, DJ ko. Maganda? Wow. O para sa akin, kung talaga namang pumasok ang pag-ibig sa puso, nino man, walang makakapigil dyan. Kahit pa siguro si Darna. Talaga mapapaulala. Ulan! Natural, hindi na nga naging kayo at talagang sumasabay, sumubaybay siya sa'yo dahil ikaw ang tinuturo ng puso. Ang kaso, hindi naman niya kayang sabihin sa'yo ng totoo. Parang nilihim at ininhatan niya. Ano ininhatan? Ang relasyon na hindi mo alam. Tapos biglang boom, wala na. Tapos na, natural, mas mahirap mag-move on. Mahirap mag-give up kasi ako lang. Ako lang ang nagbuo at nagtago ng relasyon. Tapos ganun-ganun na lang po ang magiging sitwasyon. Mas mahirap nga siyang i-give up. Siguro dadaan pa to sa mahabang proseso. Lalo na kung may konting attachment na nabuo kahit tago lang. Pero nagmahal lang po tayo. Mahirap naman kung ikulong natin siya sa ating mga bisig. At ang kinina na alam naman natin na hindi tayo ang itinadhana. Hindi tayo ang itinadhana ng panahon at ng pagkakataon. Kaya no choice kundi lumimot sa nakaraan at balikan at katotohanan. Katotohanan ba dai? No, nawala na siya. Mas pinili niya na. Ganon. Hindi po ba? Oo, masakit. Pero hindi naman nasabi ang nararamdaman. Kaya okay lang kung saan siya masaya, magiging masaya na rin ako. Kung ganon man ang plan niya para sa'yo, siguro mas masaya ang friend kasi my end. Moving forward, para sa kanya at para sa akin, siguro it's enough na naging bahagi siya sa buhay ko. Yun na po, DJ Kos. Thank you, Star FM, and good night to all. Thank you! Pretty YSM sa iyong very, very deep and heartfelt message. And naintindihan ko, no? Kasi yung mga taong hindi naging sila talaga, may part dyan, it's because may nagtago. May nagtago ng feelings nila. O kaya naman, hindi nila pwedeng, wala lang, nakatago din yung relationship na meron sa kanilang dalawa. Masakit din yun. Actually, parehas naman ito masakit. Parehas na may impact. Parehas na kailangan mo rin mag-move on. Sunod naman, thank you so much ha, sa, yan. Ayan, thank you so much sa lahat po ng mga sumagot sa atin tonight. I very, very love the answer by everybody, you know? You know, you know. Okay, tingnan natin ang ating mga live comments before we proceed. Ate Yvonne, I agree. It's hard time to move on in having a relationship instead of without any feelings on relationship at all. Ano yun? Ano? Hi, DJ Yvonne, watching from Davao. Hello po. Ayan, good evening. Hindi masyadong masakit yung naging kami kasi puro sama lang ng loob ang maiisip ko. Lalo na kung hindi naging chemistry ang relasyon ninyo. Hindi po ba yung parang ginamit ka lang sa nakaraan niya? Rebound! Rebound ba? Oh, ang ano, ang grabing hugot mo ngayon, Ate Marivic. Ano ba nangyari? Humanda ka na sa passion ko sa'yo. Babatuhin ko ang ayaw umitindi sa akin. Ang dahil kay Yvonne, wala akong pinipili sa relationship. Hindi ako aware. Hindi rin ako aware sa sinasabi mo, kuya. Sabi nga ni One Band, ano ba talaga tayo? Hindi po ba, DJ ko? Ano ba yun?
Shoutout lang ako sa idol ko na Miss Isha. Hi, Miss Isha Cutie. Ingat ka always. I love you. Pwede ikaw nang in love, girl. Hi, Tweet! Watching somewhere down the road. Happy New Year. Oy, New Year dyan? Rosh Hashanah in Hebrew. Dito sa amin. Ang galing naman. Bakit New Year dyan? Sa bagay, no? Ano yun eh? Basta doon. In far, far away. Rosh Hashanah. Hello from Bagong Bayan, Pililia Rizan. Gandang gabi po sa inyo, sa mga outside the world and outside the country and outside the Philippines. Parang parehas lang, no? Outside the country, outside the Philippines. Pag-usapan natin, moving on, hindi naging kayo versus sa naging kayo talaga. Mahirap ang move on kapag hindi naging kayo kasi number one, walang closure. Na hindi nyo nga alam, ano ba talaga kayo? Diba? So, bakit tayo nagkikita? Bakit tayo sweet? Doon pa lang, hindi mo alam. Wala kayong closure. Dahil hindi kayo officially mag-on. Wala rin formal na hiwalayan. Na yung hiwalayan na yon yung magbibigay ng paraan or ng daan para sabihin sa sarili mo na tapos na talaga. It's done. Maraming what ifs sa mga almost, no? Yung mga tropang almost dyan. Maraming what ifs. Laging iikot yan sa isip mo na yung mga tanong na paano kung sinabi ko? Paano kung naging kami talaga? Bakit kaya hindi nagtuloy? No? Kasi masakit siya kasi hindi mo naranasan yung totoong relasyon. Parang hindi mo rin siya lubos na maipagluksa. Alam mo kasi sa pag-move on, may grieving part dyan, no? Madalas na iniisip mo na wala kang karapatang masaktan o kaya umiyak ng todo dahil hindi naman talaga naging kayo. Bakit? O, ito na, next. So, bakit naman mahirap mag-move on kapag naging kayo? Number one, ito, syempre, number one, meron kayong actual memories with each other na attachment. May attachment din naman kapag hindi naging kayo. Pero yun talaga pag, alam mo yun, officially on, may actual na mga memories, alaala. Masakit din kapag naging kayo dahil meron kayong may pinagsamahan, pinakilala both side, no? Meron kayong mga celebrations, anniversary, monthsary. Meron kayong nakagawi ang routine together na kailangan mo ng bitawan. Kasi move on ka na eh, bibitawan mo na eh. And kilala mo na yung buong pagkatao. Pag naging kayo talaga ng tao, no, 'di ba? Alam mo yung flaws niya. Hindi yung nagpapanggap-panggap lang kayong dalawa, lahat alam mo. So syempre, masakit parehas, pero iba yung impact kapag naging kayo talaga. Ano lang, confusion, medyo mako-confuse ka lang kapag hindi talaga naging kayo, yung almost lang. Kasi marami kang tanong dyan eh. Bakit nga ba hindi naging kami? Bakit ganito? Bakit kasi kailangan pa magmahal? Diba? Anyway, meron pa ba dyan ng mga humabol sa atin tonight? Bye po, napadaan lang para magpa-shoutout. Wow. Okay, fine. It's my bitter. Ano yun? Inano kita. Anyway, oras na natin 2 star minutes bago po mag 12 na midnight. And I am happy to be with you tonight. Although, tayo po ay up until 12 in the midnight. Kaya naman, dyan ka na muna at magbabalik tugtugan tayo. Sila mo yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

0: ako ano rin.
1: Thanks, Chupas!
0: You're welcome, Quezon City.
2: Star FM! Pinoy Morning Na sa Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star

0: Antonio Lambada.
1: What's going on?

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Alas-alas Star Nation sa buong Bulawan ng Pilipinas. 36 na Star Minuto na makalipas alas 4 na nagbabagandang madaling araw. 4:36 in the morning. Happy, happy Tuesday, Star Nation. Ikalabing lima sa buwan ng Setyembre 2026. September 15, 2026. It's Sweldo Day! It's Payday! Kaya lahat ay masaya! Oh, hello po sa lahat mga Star Nation natin na may sahod ngayon. Abang umiti-ngiti-ngiti kayo ha. Kumbaga bawal bad trip ngayon. Dahil syempre makukuha na natin yung pinaghirapan natin mula September 1 at 15 ba? Kaya yung mga yung pinagpaguran natin ng August 16 to 31. Tama ba? O ano man po ang yung makukuha ang sahod ngayon, deserve nyo yan ha? At syempre sa mga Star Nation natin, huwag niyong kalimutan din na kumbaga i-treat ang inyong sarili. O dahil nga syempre sa inyo naman yan eh. Pinaghirapan nyo naman yan. O kuha ka lang kahit kakaparanggot naman, di ba? Huwag mo ipagkait yan. O dahil deserve mo para makuha mo yan. Ha? Kaya sa mga Star Nation natin ha. O ganun din ha sa mga Star Nation natin na pagkakuha ng sahod, wag naman yung masyadong sobrang gastos. Yung tipong nakalimutan mo na yata ang bayaran, yung mga kailangan mong bayaran. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, yung mga pagkakuha pa lamang ng sahod, ayusin nyo na agad yung pagbabudget ninyo. Kasi minsan, di ba, aminin nyo, kapag may sweldo tayo, parang 3 seconds lang no kung tumagal. Ano syempre, sadali mo lang makita. Sadali mo lang makita mo ang salary mo. Bigla ring may ano eh, tinatawag tayong automatic bill mode. Ano yung automatic bill mode? Yan yung bayad sa renta, bayad sa load, bayad sa pagkain, bayad sa utang, at saglit lang, bibili ako. Na biglang nagiging check-out spree. kasi syempre, nandyan din eh. Yung mga chine-check-out natin. Nandyan na rin yung mga pambayad natin, diba? Kasi Star Nation, base sa behavioral economics, mas nararamdaman daw natin ang pain of paying kapag nakikita natin ang pera na umaalis sa isip natin, eh. Kumbaga, mas mabilis kaysa sa pagdating nito. Kaya parang ano lang yan, parang ang sweldo ay emotional flash sale. Yung kumbaga, emotional flash sale sa utang at sa mga needs natin. Kaya naman, hatiin agad ang sweldo natin, Star Nation. Hatiin agad natin sa savings, di ba? Savings first bago ang gastos. Bakit Star Nation, mag-set tayo ng ano? Mag-set tayo ng no-touch money para sa emergency. O kaya naman gumawa ka ng listahan bago mag-online shop para hindi ka maging ma-impulsive. At bigyan ng sarili ng small reward. Diba? Para hindi mo feeling tinatanggalan ng enjoyment sa iyong sahod. Hindi kasi mabilis maubos ang sweldo natin. Kumbaga mabilis lang talaga tayong magdesisyon kapag emotion ang una kesa plano. Yan. Kaya sa nation natin ha, try to plan, diba, yung sahod natin. O paano natin siya hahatiin. Ganun talaga, masakit talaga. O kasi, kumbaga, di pa nga dumarating yung sahod. Alam mo na kung saan mo siya ilalagay. Pero ang pinakabalaga dyan, Star Nation, na ilalabas mo siya dahil meron ka binabayaran. Mas maganda yun. Kumbaga, nagbabayad tayo ng utang, nagbabayad tayo sa mga kailangan nating bills, di ba? O at least wala kang problema pagdating sa utang. Diba? O Kumbaga, hindi lumalaki, hindi lumulobo. Anyway, by the way, Star Nation, magkara-magkara, Star Morning na. Kasama-kasama ang inyong lingkod, Star DJ at Toya na Bada. Ang inyong happy man every day, yung kapartner sa tawaran, ang DJ na heart of sa Hagumal pa at Yami pa. Rawr! Star DJ at Toya na Bada is my name and music is my game! Akala siya nito, no, baga magkakaradiga, magkakadupanteka sa ating back-to-back morning program. Pinoy morning na, gising na. At dami alas 5 na madaling araw, morning star sweep na! Ako na po bahala magbigay po sa inyo ng Japan sa Parmasyon, Riot sa Kulitan at Tavay sa Lambadahan. Ayan mo natin ang nakatuntong Star Nation. Ito pa rin po sa inyo yung pinag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station.
3: Star FM. Pinoy Morning na sa Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Nailipat na sa Quezon City Jail male dormitory sa payatas si dating House Speaker Martin Romualdez. Dumating ang convoy na nagdala kay Romualdez mula sa University of the Philippines Philippine General Hospital nang dakong alas 10:54 ng gabi nitong Lunes, September 14. Dumaan sa standard commitment at booking procedure sa Quezon City Jail si Romualdez na kinabibilangan ng pagkumpisga sa mga hindi otorisadong gamit, pagkuha ng mugshot, pagsusuri sa medical history at ang tuluyang paglagay sa itinakdang selda. Ang nasabing paglilipad kay Romualdez sa Quezon City Jail ay base sa naging kautusan ng Sandigan Bayan na dapat ilipat na sa QCC Jail ang mamabatas matapos na makita ang clinically stable at hindi na dapat ipagpatuloy ang pananatili sa paggamutan. Naaresto si Romualdez itong September 7 matapos na maglabas ang Sandigan Bayan na warrant of arrest dahil sa 7.4 billion pesos na plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman. Unang na-confine ito sa Cardinal Santos Medical Center bago na ilipat sa UPPGH itong Sabado, September 12 para sa independent examination.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita,

0: Tabatala Star Nation sa ibang balita. Itunuturing pa rin ang Philippine National Police at Commission on Election na pangkalatang mapayapa ang naganap na kauna-una ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ito ay kahit sa gitna na naganap na pamaril sa buong reyon. Sinabi ni PNP spokesperson Alan Rico na ang mga naganap na pamaril ay may tuturing lamang na isolated cases. Nagdala rin ang PNP ng tatlong katao na nasawi dahil sa pamaril. Sa panig naman ng COMELEC, sinabi ni Chairman George Garcia na nakakalungkot ang nasabing pamaril sa naganap sa Cotabato City. Kanilang kinukondina ang nasabing pangyayaring pamaril sa nasabing lungsod. Maugunit ang ilang mga guro na rin ang umatras at hindi na nagpatuloy para maging election officers. Nagkaroon din ang palitan ng putok sa pagitan ng PNP Special Action Force at mga hindi pa kilalang armadong grupo sa Sheriff Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Pumunta sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
6: Star FM across the nation.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
8: May chika akes, mga Mary Cakes. Nasa Purview QC akes, jamming sa Star FM, super good vibes ang peg. Bongga ang mga segments, nakaka-happy pills sa pes, kahit hagarda bersosa ang life. Keb sa stress, push lang. Kaya go na, makinig na sa 102.7 Star FM at spread love, mga sis.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM!
11: Star FM!
12: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
13: Star FM!
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
14: 102.7.
15: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapistan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buluhan ng Pilipinas, 8 star minuto na, makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:08 in the morning.
6: Star FM across the nation.
16: Antonio Lambada.
17: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: Lambada!
1: Mga balita noon, kasaysayan ngayon, kaganapan sa petsa.
2: Kaganapan sa petsa.
1: Kasama ang tagapagbuklat ng nakaraan, Antonio Lambada.
3: Star Nation, ngayong araw ay September 15, 2026. Atras tayo at alamin po natin ang ilang mga balita nangyari sa iba't ibang taon ng 15 ng Setyembre. September 15, taong 1898, as I say sa Pilipinas, sa petsa ito, Star Nation, binuksan ang Barasuin Church para sa Damalolos Congress kung saan nasa 95 delegado ang tumungo. Nagtipot-tipot sila para sa The National Convention of the Philippine Revolutionary Government. Sa parehas na taon naman, Star Nation, pinablish naman sa Mandaluyong ang dyaryo na Independent at Nationalist, ang La Republica Filipina. Ito ay tinatag ni Pedro Paterno. September 15, taong 2011. Sa petsa ito, Star Nation, kasi sayo sa ibang bansa. Sa Australia, bukod sa lalaki at babae, pinayagan ng matala ang mga indeterminate o hindi sigurado kung ano sila, kung ano ang gusto nilang ilagay na gender sa passport application. Nangyari ang Star Nation, September 15, 2011. At Star Nation, sa ating musika sa isayan, balik tayo September 15, 1984. Mula ito, Star Nation, sa American singer, songwriter at actress na si Tina Turner.

Star Nation, ito rin ang kanyang kauna-unahan at kaisa isang number one song sa US Billboard Hot 100. Eh dahil nga ho sa pagiging numero uno ng awitin, kinilala si Turner na isang 44 taong gulang noon, 44 years old, bilang pinakamatandang babaeng mga awit na nag-top sa naturang Billboard. Pero taong 1987, pinalitan siya ni Grace Slick ng bandang Starship para sa awiting Nothing's Gonna Stop Us Now, kung saan kinanta niya ito sa edad na 47. Taong 1993, nagkaroon ito ng isang documentary film patungkol sa buhay ni Tina Turner na may kaparehong pamagat at ito rin ang naging theme song. Taong 1985, nanalo ito ng 3 awards sa 27 Annual Grammy Awards. Ito ay ang Record of the Year, Song of the Year at Best Female Pop Vocal Performance. Taong 2012, nakasama rin ito sa Grammy Hall of Fame Award sa 54th Annual Grammy Award, kung saan ito na ang ikatlo niyang Grammy Hall of Fame Award, na usan ang una ay noong taong 1999 para sa awiting River Deep Mountain High. At sa ikalawa naman ay noong 2003 para naman sa awiting Proud Mary. Isinama ito ng Rolling Stone Magazine ang kantang ito sa 500 Greatest Songs of All Time. Kabilang din ito sa Song of the Century ng Recording Industry Association of America. Bukod sa America, Star Nation, nagnumero uno rin ito sa bansang Australia at Canada. Nakakuha rin ito ng Certified Platinum ng Music Canada, habang Certified Gold naman sa United States at United Kingdom.

0: Kalsonation ang mga balita nangyari sa iba't ibang taon. Dahil 15 na Setyembre, mga balita noon, kasaysayan ngayon. Oras Tarnation sa buong kapuluan ng Pilipinas, 39 na star minuto na, makalipas sa alas 5 na umaga, 5:39 in the morning. Balitugtugan po tayo dito pa rin sa inyong impila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: One oh 2.7.

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: making me tear.
1: Star FM. Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Oras na rin, Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas. 31 star minuto na. Makalipas alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:31 in the morning.
2: Good morning.
0: Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
3: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation, Star Trivia Number 1. Kamusta naman ang inyong tulog? Napanaginipan niyo ba si Crash? Alam pa rin niyo ba, Star Nation, na normal lang na minsan malabo o hindi natin maalala ang mukha ng tao sa panaginip natin. Kaya paano mo nalaman na si Crush yun? Kasi ayon sa mga pag-aaral, Star Nation, ha, sa dreaming at memory, habang nananaginip daw ang mga tao, tayo, Star Nation, pinoproseso ng utak natin ang mga alaala, emosyon at iba't ibang impormasyon. Pero hindi raw ibig sabihin ito na kompleto at malinaw ang lahat ng detalye na napapaniginipan natin. Kaya huwag ka naman magreklamo kapag nakalimutan mo, ha? At hindi ibig sabihin nyo na makakalimutin ko na. May ganun talagang pagkakataon, Star Nation, ha? Kaya posibleng alam mong siya ang kasama mo sa panaginip pero hindi mo makita o maalala ang kanyang mukha pagkising. At may mga pagkakataon din, Star Nation, na sobrang linaw daw ng isang mukha pero biglang nabubura ito sa isipan natin pagmulat ng ating mata. Pagmulat ng mata, pagising sa umaga. Hindi daw ito agad, Star Nation, senyales, ha, na may problema tayo sa memory. Bahagi daw ito ng kung paano gumagana ang ating memory at dream recall. Kaya kung napanaginipan mo kagabi ang isang tao pero malabo ang mukha, hindi naman ano yan, paranormal, ha? Baka nag-low graphics mode ang utak natin habang natutulog.
3: Star Trivia Number 2.
0: Star Nation, alam ba rin nyo ba na may mga lugar sa mundo na tinatawag na Gravity Hills? Oh! Yung kung saan parang umaakyat ang sasakyan mo kahit naka-neutral lang. Oo! Oh! Pero wag ka kabahan, Star Nation, ha? Hindi to sign na nag-expire na ang gravity natin. Ayon sa mga pag-aaral sa perception at physics, karaniwang optical illusion lang daw ito. Dahil sa hugis ng lupa, ang anggulo ng daan at mga paligid gaya ng horizon ay may mga puno at slope na pwedeng magbukang pababa ang isang kalsada kahit bahagya pala itong palihis pataas. Kaya kapag gumulong ang isang sasakyan o bote, tila parang umaandar ito laban sa gravity. Pero sa totoo, Star Nation, gravity pa rin ang boss. Minsan lang nililito tayo ng ano eh, ng ating mga mata eh. Tira mo, naloko yung mata mo, di ba? Naloko ka niya. Kaya sa Wasang Nation natin, ayan yung kumbaga kagandahan pagdating sa perception at physics natin. Yan, Star Nation natin, Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Oras, subukapluan ng Pilipinas, 35 star minuto na. Makalipas alas 6 na nagbabaganda kumbaga. 6:35 in the morning. Balik ito ka tayo. Ito pa rin po sa inyong impina naghatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo pong 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Like mo, share mo.
3: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
5: 102.7
6: Star FM.
7: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
8: Wow! Holiday!
7: Almusalin ng nan.
8: Good morning!
7: Pagtanghalian.
8: Uy, may birthday ba?
7: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
8: Wow! Manoche buena!
7: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
8: At holiday beef loaf.
9: Malinam nam holiday.
0: Tol,
2: bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
9: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
9: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
9: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
10: Orokan, maayos ang buhay mo.

mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love mo, share mo.
0: Oras sa Star Nation, subukan buluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 7 star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga.
2: Good morning.
0: At tapay-tapay na Star Nation dahil susunod na malam gabaga balita sa loob at labas sa bansa. Iyalit po sa atin yan ang Bomba Network News Morning Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pumisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Live mo! Share mo!
0: Huwag kalimutan Star Nation, i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At ulit tayo magkardika, Star Nation, na mamayang alas 8, galas 8 sinubaga sa programang It's All For You in the Morning. Dito pa rin po yan sa inyong impinan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You.
1: Like mo!

0: sa radyo. Bumbo!
1: Sa katotohanan, 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
0: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw na Martes, ika-15 sa buwan na Setyembre taong 2026 at sa ating Christmas countdown, meron po tayong 101 days before Christmas Day.
2: Sa ulo ng ating mga balita, abangan ang ating update mamaya sa katapos ng bang sa Moro elections, mga kabumbo, 4 kumpirmadong patay, 19 ang sugatan sa kaunahang parliamentary elections sa may bang sa Moro. 2 lugar nasa ilalim pa rin ng COMELEC control.
3: Ang Office of the Presidential Advisor in Peace and Unity nangako namang hindi palalampasin ang mga irregularidad sa unang bang sa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections.
2: Sa ibang mga balita, dating House Speaker Martin Romualdez tuluyan nang inilipat sa Quezon City Jail, doon po sa may bahagi ng Payatas.
3: Ang International Criminal Court prosecution na nindigang fit to stand trial na si former President Rodrigo Roa Duterte kasunod yan ang bago nitong inilabas na position paper.
2: Abangan din sa ating sports news mamaya ang Pilipinas. Maganda po ang panimula sa kanilang laban sa Asian Games 2026.
3: At abangan din mamaya sa ating international news ang North Atlantic Treaty Organization o NATO nangako ng mas matatag na suporta sa Ukraine. Samantala, serye naman ang protesta sumiklab sa Russia.
2: At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita.
1: The Vote 2026, the historic BARM parliamentary elections.
2: Update po tayo sa halalan dyan sa may bang sa Moro, mga kabumbo. Lumubo pa po ang bilang ng mga nasawi at nasaktan sa may bang sa Moro Autonomous Region Muslim Mindanao parliamentary elections. Ayon kay Commission o Elections Chairman George Erwin Garcia, nangyari ang karahasan sa magkakahiwalay na lugar sa Cotabato nitong nakalipas na kagabi na gabi hanggang kahapon. Meron pong naganap na barilan na ikinasawi ng 3 individual at ikinasugat ng 15 iba pa. Isang suspect din ang nasugatan matapos masabugan ng sarili daw ho niyang ginawa na improvised explosive device. Kahapon, magkakabumbo, merong nasawi, isa hong individual ito at 3 po yung nasugatan sa panibagong insidente naman ng barilan sa nasabi pa rin lugar. Batay ho sa datos, hanggang kagabi, 4 nang nasawi at 19 ang sugatan. Una pong inilagay sa Commission on Elections Control ang Cotabato City kung saan kontrolado ng Commission on Elections ang law enforcement agencies, militar at ang pulisya upang matiyak ang ligtas at maayos na halalan. Sa ngayon, 2 lugar na po ang nasa ilalim ng COMELEC control dahil pa rin po yan sa serye ng karasan. Ang una nga rito ay ang Cotabato City at sinundan po ng Maloso dyan sa may probinsya po ng Basilan. Bineverifika na rin ng Commission on Elections ang ulat na nagpaputok umano ng warning shot ang isang pulis matapos mahirapang kontrolin ang mga butante sa isang presinto sa may Sultan Mandayan sa may Matanog, Maguindanao del Norte. Iyan po'y kahapon, kasabay po ng kaunanang Bang sa Moro Autonomous Region Muslim Mindanao Elections. Ayon pa rin kay Chairman Garcia, nakarating sa kanila ang ulat, ngunit kailangan muna itong verifikahin upang matiyak ang katumpakan o katiyakan ho ng impormasyon na bago ang kanilang pagbibigay komento. Iginit naman ni Chairman Garcia na sa kabila po ng ilang insidente, nabuksan ang mga presinto at nakaboto ang mga botante, kaya wala pong indikasyon ng failure of election hanggang sa ngayon. Idinagdag niyang haharapin ng Commission on Elections sa tamang proseso ang iba pang naiulat na paglabag, kabilang po ang posibleng vote buying sa umusad na halalan. Samantala, mga kabombo, hanggang nitong hating gabi, as of 11:29 ho kagabi, meron pong 95.30% ng mga presinto ang nakapag-ulat ng mapayapa at maayos na pag-usad po ng halalan doon ho sa Regional Parliamentary Political Party Elections. Batay na rin po yan doon sa partial and unofficial figure mula sa Commission on Elections Media Server. Patuloy po nating binabantayan ang sitwasyon sa naturang rehiyon at abangan din mamaya ang report ng ating mga provincial stations para pa rin po dito.
3: Kaugnay pa niya ng ako naman ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na hindi palalampasin ang mga irregularidad na sisira sa integridad ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro. Mariing kinundin na ng ahensya ang naganap na marahas na pag-atake sa Cotabato City noong linggo ng gabi, Setyembre 13, kung saan tatlo itong nasawi at 15 ang sugatan. Sinundan pa ito ng ibang karahasan sa mismong araw ng butuhan kahapon. Nangyaring insidente sa bisperas na makasaysayang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao. Nagpaabot ng pagkikiramay si OPAPR Secretary Mel Senen na Sarmiento sa mga pamilya ng mga biktima at nanawagan sa mga otoridad para sa mabilis na investigasyon upang mapanagot ang mga may sala. Ayon sa pinuno ng ahensya, hindi maihahadlang ng karahasan itong karapatan ng mga mamamayan na bumoto at makibahagi sa proseso ng demokrasya. Una na rin nanawagan ang ahensya sa mga butante na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang paglabag at idokumento ito ng maayos para sa mas mga maayos at legal na hakbang.
2: Sa kaugnay pa rin pong development, magkakabumbukin ng pirma po ng Commission on Elections na tukoy na nila ang mga sangkot sa natuklasang pre-shaded na mga balota sa Maluso sa may probinsya po ng Basilan. Ayon kay Chairman George Irwin Garcia, alam na ng komisyon ang detalye po ng insidente. Pero sa ngayon, nakatutok pa niya ang COMELEC sa pag-imprenta ng mga bagong o doon ho sa pagtatapos ho ng halalan. Dadalhin po o una hong dinala sa may Maluso ang nasabing mga balota upang magsilbing pamalit doon po sa mga nakompromisong balota at nasimulan kaagad ang halalan. Sa datos po ng Commission on Elections, 68 ng mga presinto ang nakitaan po ng pre-shaded na balota dahilan para po ilagay sa COMELEC control ang naturang lugar. Babala naman ni Chairman Garcia, hindi po papatawan ng Commission on Elections sa mga ito o papatawarin ng Commission on Elections sa mga ito anuman ang kanilang posisyon o anuman ang kanilang katungkulan. Ang butuhan sa Albarca, mga kabumbo sa ilalim pa rin po ng kauna-unahang parliamentary election sa may Barm ay extended hanggang alas 9 kagabi. Ito ay matapos na magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at ng mga taga-suporta ng isang kandidato, kaya hunantala hanggang alas 10:30 po ang pagsisimula ng butuhan kahapon po ng umaga and dahilan para tuluyang i-extend ang butuhan hanggang alas 9 kagabi. Update pa rin tayo mamaya mga kaumbo, lalo ho dun sa resulta ho ng butuhan sa may Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Abangan din ang report mamaya, live report ng ating mga provincial station. Kaugnay pa rin po niyan. Oras po natin, meron na hong siyam na minuto makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Usapin ng impeachment ho tayo, inilarawan ni Deputy Speaker Janet Garin bilang medyo bastos ang paraan ng pag-cross-examine ni Defense Lawyer Mark Villuan kay dating Sandigan Bayan Justice Amparo Cabutahetang, nilagsilbing expert witness ng prosecution sa impeachment trial. Ayon kay Representative Garin, nagulat siya sa naging approach ni Villuan, particular na sa mga tanong kung kabilang si Cabutahetang sa grupong kakamping o isang diehard Duterte supporter. Giit ni Garin bilang isang babae, hindi niya nagustuhan ang naturang paraan ng pagtatanong, lalo't naroon ang dating magistrado upang magbigay ng ekspertong interpretasyon sa batas batay sa kanyang karanasan. Binigyang diin din ni Representative Garin ang mahabang record ni Cabutahetang sa serbisyo publiko at ang kawalan umano ng bahid sa kanyang integridad. Samantala, pinuri ni Representative Garin ang dating maestrado sa paglilinaw sa konsepto ng unexplained wealth o di may paliwanag na kayamanan at ang kahalagahan ng sinumpaang statement of assets, liabilities, and net worth. Anya, walang problema kung may pundong makita sa bank account ng isang public official basta't mapatunayang legal ang pinagmulan nito at tugma sa idineklarang kayamanan.
3: Kaugnay pa ng usaping impeachment, kuha tayo ng bakaragdagang balita. Tinutukan ng ating news team, mahigpit na business ban sa Pangulo at Vice Presidente. Ipiniliwanag ni retired Sandigan Bayan Justice Cabutahetang. Yan ang balita tinutukan ni Bombo Angelo Aganan.
4: Bombo Genesis, Bombo Jai, ipinaliwanag ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabutahetang na mas mahigpit ang constitutional prohibition sa negosyo para sa Pangulo at Vice Presidente kumpara sa ibang elective officials dahil sa lawak ng kanilang kapangyarihan at posibilidad ng conflict of interest. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, tinanong ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson si Cabutahetang kung bakit mas mahigpit ang pagbabawal sa Pangulo at Vice presidente. Gayong may mga elective official naman aniya gaya ng gobernador at alkalde na maaari pa ring magkaroon ng business interest. Paliwanag ng dating maestrado, nakasaad sa Article 7, Section 30 ng 1987 Constitution ang pagbabawal sa Pangulo, Vice Presidente, mga miyembro ng Kabinete at kanilang mga deputy o assistant na direkta o hindi direktang magkaroon ng financial interest sa anumang business na maaaring maapektuhan ang kanilang mga tungkulin. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Sen. Judge Panfilo Ping Lacson kay Retired Justice Sandigan Bayan Amparo Kabutahitang.
5: Bakit po ba limitado lamang sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo ang paglahok sa anumang uri ng negosyo? Bakit hindi po ito nag-a-apply indirectly, saka directly or indirectly ang sinasabi? At hindi ito nag-a-apply sa gobernador, sa mayor, mga senador at congressmen?
6: Katulad sir po na nabanggit ko kanina dun sa Supreme Court case, nakalimutan ko na naman yung title, na given the fact that the President and Vice President are the two highest officials of the land, ay sinasabi doon, there is the greater possibility of abuse in their office.
4: Kasunod nito, ipinaliwanag din ng kabutahitang na kabilang sa pinagbabawal ang direct at indirect na participation sa negosyo, kanilang mga pagmamayari ng shares at pagiging director o officer sa isang kumpanya, ang Pangulo at ang Vice Presidente. Dagdag pa niya, kailangan ding mag-divest ang Pangulo at Vice Presidente ng kanilang business interest matapos maupo sa pwesto. Ayon kay Kabutahitang, dapat itong gawin sa loob ng 30 araw mula sa pag-upo sa kanilang posisyon. Sa pagtatanong ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero, nilinaw ng testigo na hindi limitado sa pribadong kumpanya ang divestment requirement dahil maging ang publicly listed shares o investment ay kailangan ding i-divest kapag sakop ng constitutional provision. Ayon kay Kabutahitang, ang mahigpit na restriction ay nakaugat sa pangangailangang maiwasan ang paggamit ng kapangyarihan ng pinakamataas na opisyal ng bansa para sa sariling interes o magkaroon ng conflict sa pagitan ng kanilang public duties at personal business interests. Nakatapakinggan naman natin ang bahagi ng pagtatanong ni Presiding Officer Francis Chis Escudero kay Retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahitang.
7: Ma'am, it is in line, directly or indirectly, is in line with the practice of any other profession participate in any business. Hindi ba parang ibig sabihin ito, kapag ka Pangulo ka, ikalawang Pangulo, huwag mong pagkaabalahan ano pang ibang bagay. Ito ang pangunahin mong trabaho, ito lang ang dapat mong tutukan.
6: Yes, sir.
7: Does it also include not owning a business?
6: Yes, sir.
7: So, it is your position that a president and or vice president should divest from any businesses that they may have after they take their oath?
6: Yes, sir. In fact, there is, under the law, there is a need to divest upon assumption of office immediately and within 30 days.
7: What law would that be, ma'am?
6: I think it's 6713, sir.
7: It's in the Code of Ethical Standards?
6: Yes.
7: I see that being done by most secretaries whenever they're appointed, whenever they have a business that's related to the department they will be heading, yes, as sir. We have seen in the past. So it is your position that if you are president and vice president, you have to divest from any and all businesses. Maski na sari-sari store pa yan.
6: Yes, sir.
4: Kaugnay niyan, Bumbo Genesis, question din ni Presiding Officer Escudero kung bakit may bahagi pa rin sa Statement of Assets and Liabilities and Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL Inform para sa business interests ay kay Kabutahitang. Pro forma lamang ang bahaging ito at para sa Pangulo at Vice Presidente. Dapat itong markahan ng not applicable dahil sa constitutional provision. Dagdag pa niya, sa ilalim ng Republic Act No. 6713, may mga hiwalay na restrictions at prohibitions na umiiral para sa ibang public officials, kabilang ang mga local elective officials. Narito at pakinggan natin muli ang pagtatanong ni Presiding Officer Francis Chis Escudero kay Retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahitang.
7: On SALN, pare-pareho lang po naman ang SALN ng Presidente, Vice at ng bawat opisyal ng pamahalaan, di po ba?
6: Yes, sir, because there is a prescribed form by the Civil Service Commission.
7: Then why does the prescribed form mention business interest if it's prohibited from a President and Vice President? It's the same form they fill up, ma'am. Why does it still include a blank for business interest if it's prohibited?
6: Well, it's a pro forma. It's a form that is prepared by the Civil Service Commission. But all that public, the president or vice president, as the case maybe will do, is to state they're not applicable, sir.
4: Samantala, sa usapin ng dividends, nilinaw ni Cabo Tahitang na maaaring matanggap ng isang pangulo o vice-presidente ang dividends na naipon bago pa siya maupo sa pwesto. Ngunit kapag nasa posisyon na, kailangan nang i-divest ang investments at stock ownership na sakop ng constitutional ban.
8: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 15 minuto magkakabombo makalipas ang alas 7 ng umaga. Balik ko tayo sa usapin ng halalan dyan sa may Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kasama ho natin si former Commissioner Yusuf Mando. At siya rin po ang kasalukuyang nagsisilbi bilang presidente ho ng National Dawa Council of the Philippines. Magandang araw ho, Commissioner. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jeho ito. Tayo po live na napapakinggan at napapanood sa ating 32 stations nationwide, Commissioner.
9: Magandang araw po, Genesis, at magandang araw po din at sa ating mga taga-subaybat na nanonood sa buong bansa.
2: Thank you so much for joining us, Commissioner, ngayon pong umagang ito. By the way, magkakaumbo, ang grupong National Dawa Council of the Philippines ay ang sinasabing pinakamalaking Muslim organization, non-government organization na binubuo po ng 78 na mga Muslim organization sa buong Pilipinas. Anyway, Commissioner, maki-update po kami. Ano pong observations po ninyo sa naganap na halalan po kahapon? I understand na ang paunang ulat po natin ay may mga serye po ng karahasan. Sa ngayon, ano pong nakita ho ninyo? Napansin po ninyong mga observations doon, sir?
9: Opo, isang napakalaking milestone ito para sa Bangsamoro dito sa atin sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao or BARM. Sa mahabang panahon po, pinaghirapan at pinagsakripisyuhan ng atin mga ninuno upang makamit ang pagkakataon na meron tayong pamamaraan upang mamili ng ating namumuno sa ating hanay. At nagkaroon tayo ng election for the first time ng BARM parliamentary election dyan sa BARM region. May mga narinig po tayong mga karahasan o narinig tayong mga manakanakang kaguluhan. Nalulungkot po tayo sa mga sitwasyon na ito. Unang-una, mahabang panahon po ang hinihintay natin ang ginugol ng atin mga nauna sa atin upang makarating sa puntong ito. Ngunit masakit at malungkot po para sa atin na mismo ang mga kababayan natin ang pinangyarihan ng mga sitwasyon na ito. Ayaw natin na dumaan tayo sa dahas dahil lumipat tayo mula sa yugto ng pakikibaka at pumasok na tayo dito sa yugto ng proseso ng demokrasya. Kaya ang pinapaabot natin doon sa mga naapektuhan ang atin pakikiramay at pakikiisa. Ngunit may pag-asa po tayong aasahan sa mga darating na panahon. Nakarating tayo dito sa pagkakataon na magkaroon ng kauna-unahang eleksyon sa BARM.
2: Iyan po yung malungkot, Commissioner, no? Kasi ilang taon pong ipinaglaban ng mga Bangsamoro residents itong pagkakaroon ng sarili po nilang halalan, which is distinct doon sa national elections natin, ano? National and midterm elections. Ngayon, anong update ko sa inyo ng mga kababayan po natin sa may Bangsamoro? Okay na po yung situation sa likod po ng mga karahasan po kahapon, sir?
9: Kagaya ng mga karaniwang eleksyon sa mga nakaraan, pagkatapos ng halalan ay naayos din naman, although may mga issue yan, may mga pag-uusap. Ngunit ang mahalaga is nairaos natin ang kauna-unahang eleksyon sa BARM. The first parliamentary election dito sa ating bansa, hindi lang sa BARM, kundi sa buong bansa. At yung mga nangyaring pagkakaaberya sa eleksyon ay naituloy din naman. At ang bilangan ay nasa yugto na ng patapos ng bilangan. At nakikita natin na nairaos ang ilang beses na naipagpaliban na eleksyon dyan sa BARM region.
2: And yung participation ng mga vote

0: may mga nasawi, tapos marami din yung mga sugatan dito, sir.
1: In-expect na ito ng ating mga kababayan, lalo na sa ating mga otoridad. In fact, nag-deploy sila ng mga peacekeeping enforcer doon sa lugar, to be particular doon sa Cotabato City at sa Kasamaluso doon sa Basilan ay under COMELEC control ito. Inaasahan natin may mga untoward situation, ngunit naku-contain naman. In fact, natapos din at natigil na rin yung mga kaguluhan na yun. Ngunit ang sitwasyon kasi dyan sa bandang Mindanao, kahit eleksyon ng barangay, may mga kaguluhan talaga. Ang inisip natin, since ito po ang kauna-unahan sa BARM, nawa po ay maging maayos at isa itong maging huwaran doon sa pagkakaroon ng mga darating na proseso ng demokrasya sa ating region.
0: Also, nais namin malaman, sir, no? Kasi ito, tapos na nga itong halalan, tapos hindi natin alam kung after dito may makita yung resulta, might be magkaroon ng mga political tensions pa dito. Ano yung panawagan natin sa national government upang maisaayos yung peace process dito sa Bangsamoro?
1: Inaasahan natin tatakbo ang proseso ng legal sapagkat ayaw natin baliwalain ang ganitong mga karahasan nangyayari, lalo na ito ang kauna-unahang parliamentaryong election dito sa BARM. Dapat magsilbi itong modelo para sa mga darating na panahon. Kaya ang panawagan natin sa ating pamahalaan ay huwag pabayaan manaig ang dahas sa pamamagitan ng pag-aksyon, kasuhan, panagutin kung sino ang managot, ano man ang kanyang grupo, o sino man ang makinabang nito, sapagkat ang layunin natin ay magkaroon ng mapayapa, maayos at marangal na resulta ng ating halalan. Yan po ang ating panawagan, ay kinukondena natin po ang mga karahasan nangyayari. At the same time, pinanawagan natin na bigyan ng karampatan aksyon kung meron doon sa batas na nagpapaira ng eleksyon dapat baguhin para maibsan yung mga ganitong sitwasyon, ay baguhin lalong-lalo na sa pagkakataon na nakita natin ang resulta o pangyayari sa kauna-unahang parliamentary election dyan sa BARM.
0: Lastly, from my answer, for a wider perspective, no, majority ba ng, kasi as far as I've known, yung mga botante dito ay umabot ng 2 million sa Bangsamoro. Majority ba ng mga voters sa Bangsamoro yung nagnanais talaga na magkaroon ng pagbabago sa kanilang form of government?
1: Opo, inasahan natin yan at yan din po ang lumalabas na majority talaga, super majority po ang aspeto na gusto talaga ng mga Bangsamoro ng pagbabago. Lalo na dito sa matagal na inaasam, dekada po ang binilang dito sa pagnanais na magkaroon ng ganitong governance. At nakikita din natin yung sigasig ng ating mga botante. Sa kabila ng mga naririnig nating kaguluhan ay patuloy po may mga umabot pa hanggang gabi ang halalan dahil gusto nila talaga makaboto. At yan din po ang gusto natin, mararamdaman nila ang democratic process sapagkat lumipat tayo mula sa pakikibaka ng mahabang panahon dito tayo sa democratic process dahil ito lang siguro ang feasible way na ma-attain natin ang pangarap, ang pag-asa, ang aspiration ng atin mga kapatid ng mga Bangsamoro.
0: Thank you, sir. Bomojen.
2: Sir, nababanggit ninyo kanina na magsilbing modelo ito sa mga susunod pang mga halalan. So the message ay hindi doon sa karahasan, kundi ang message is that magkaroon tayo ng maayos na halalan in the coming or in the near future, no, sa mga susunod pang mga halalan. Ngayon, ang nangyari ho kahapon, ang paliwanag po ng security sector, yung ilang grupo ng mga kandidato ay may mga armas, no? In fact, may report ho kahapon na nagka-barilan sa pagitan po ng Moro Islamic Liberation Front at ng grupo supporter ng ilang mga kandidato dyan. So, paano ko kaya natin maiwasan in the coming elections, susunod pa mga elections, itong mga ganitong mga insidente lalo, at nakabase din po dyan ang MILF, sir?
1: Sa tingin ko, ang paraan po upang maging maayos yung mga darating na election ay ibigay natin kung ano ang nakatakda at kung ano ang inasahan. Malayang mamili yung mga kababayan natin, mga botante, bigyan ng pagkakataon magsilbi ang atin mga server, yung mga teachers, yung mga election officers. At saka bigyan natin ng pagkakataon talaga manaig yung democratic process dito sa ating pagkakaroon ng halalan lang.

0: lalo na dito sa Mindanao area. Nakikita ko lang naman magkaroon ng kaguluhan kung may mga resistance, kung may mga pag-control, kung may mga niyurakan ang kanilang karapatan, lalo na doon sa mga hindi masyado alam yung kanilang karapatan, lalo na doon sa mga bandang hindi masyado maintindihan kung ano ba talaga. So nakikinig sila doon sa kung ano ang sinasabi sa kanila sa kabila ng pwede nilang gawin ito sapagkat karapatan ito. Para sa akin, ang pinakamagandang solusyon dito, tingnan ang batas, himay-himayin, at magkaroon po ng malawakang awareness kung paano isasagawa ng maayos. At same time, bigyan natin po ng karampatang pagsusuri doon sa mga nakaraang experience natin sa election. Halimbawa, dito sa first parliamentary election na ito, kunin natin yung karanasan upang sa darating na halalan ay maiwasan ito. Yan ay kung gusto talaga natin magkaroon ng mapayapa at kapanipaniwalang resulta ng eleksyon. Sapagkat dito rin natin kukunin kung paano natin babalangkasin ang darating na panahon, gagamitin na natin dito sa parlamento ang resulta ng eleksyon na ito.
1: Okay. Commissioner, again, maraming salamat. Thank you so much for joining us sa Bombo Radyo Philippines. Hanggang sa mga susunod na kayo po kami makausap. Ingat po kayo, Commissioner.
0: Maraming salamat po. God bless.
1: Ang nagsisilbi pong presidente ng National Dawa Council of the Philippines, ang pinakamalaking Muslim organization sa buong Pilipinas, mga comprising of 98 Muslim organizations across the country, si Commissioner Yusuf Mando. Oras natin, meron na ho tayong 27 minutes makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Update pa rin po tayo sa usapin ng impeachment trial, mga kaumbo, si Representative Ridon. Sinabing huwag daw hong ilihis ang impeachment at nanindigan na si Vice President Sara Duterte ang nililitis dito, hindi si Pangulong Marcos. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Analy Soberano.
2: Iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na si Vice President Sara Duterte ang nililitis sa impeachment case matapos iharap ng depensa ang asalin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa cross-examination sa testigo kahapon. Ayon kay Ridon, walang kaugnayan sa mga allegasyon laban kay VP Sara ang salin ng Pangulo. Sa Article 2 ng impeachment case, inaakusahan si VP Sara nang hindi tugmang yaman sa kanyang legal na kita, hindi kompleto o hindi totoong sal and disclosures at kabiguang i-divest ang kanyang business interest matapos maupo sa puwato. Itinanggi din ni BP Sara ang mga nasabing alegasyon. Pero sinabi ni Ridon na magkaiba ang mga entry at circumstances sa salin ni na Pangulong Marcos at BP Sara at hindi nito nasagot ang mga alegasyon laban sa Vice President. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon.
3: President himself, no? Alam po ninyo, wala naman ho nakalagay doon in that salin ano ho yung interest on this particular matter. Ibig sabihin, hindi ho nakalista if it is him who is there or if it is the wife of the president or a family member of the president. What is different is in the salin of the vice president in which she had listed herself there, I think, either as a director or a stockholder herself. No? So, yan ang yung kailangan ipakita. If they wanted to make an argument relating to the president, they are free to do so. But again, if you look at it side by side, para magkaiba pong magkaiba yung pong facts ng salin ng Pangulo at yung facts ng salin po ng pangalang Pangulo. And again, to reiterate, it is not the president who is in trial here. Ang linilitis po ngayon ay ang pangalawang Pangulo. Ang meron pong problema sa kanya pong salin ay ang pangalawang Pangulo.
2: Naniniwala naman si Deputy Speaker Janet Garin na tila inatake ng depensa ang kredibilidad at integridad ni retired sandigan na presiding judge Amparo Cabotahetang sa halip na tutukan ang kanyang testimonya sa impeachment trial. Ayon kay Garin, tila walang maibato ang depensa sa testimonya ni Cabotahetang kaya napunta ang mga tanong sa kanyang pagkatao at reputasyon. Sabi ng mambabatas, mas dapat umanong nakatuon ang depensa sa mga legal na usapin, kabilang ang pinagmula ng yaman, tamang pagdedeklara sa salin at pagtutugma sa mga halagang nakasaad sa mga record. Iginiit ni Representative Garin na hindi dapat dungisan ang pangalan ni Cabotahetang na anya'y nagsilbi sa Sandigan Bayan nang walang bahid ang reputasyon. Pakinggan natin si Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin.
4: numbers do not match each other. There's a mismatch. Ganun lang eh. Pero parang, but medyo naging personal. And ako lang ha, personally, yung pinaka-foul doon bilang isang abogado, alam na alam mo na kapag maglalabas ka ng mga news article, eh ba't hindi mo ilabas yung talagang complaint o yung kaso kung meron man. So, there was really malice and the intention was to taint the good name of the former presiding justice. So, ang tanong dito, gusto ba nila ng katotohanan or bumabalik pa rin tayo dun sa katanungan, bakit palagi natin pinagtatakpan?
2: Tatlong retiradong magistrado naman ng Supreme Court ang haharap sa Senate Impeachment Court sa Miyerkules o bukas upang tumulong magpasya kung manatili sa 16 ang kinakailangang boto para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Inanunsyo kahapon ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na magsisilbing amici curiae sina dating Chief Justice Artemio Panganiban at Renato Puno at retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Sa September 16, nakasalalay sa kanilang legal na pananaw ang interpretasyon sa provision ng 1987 Constitution na nangangailangan ng two-thirds ng all the members of the Senate para sa conviction sa impeachment. Dahil 24 ang miyembro ng Senado, 16 na boto ang kasalukuyang itinakdang threshold ni Escudero para sa conviction. Magsusumite rin ng legal memorandum si dating Chief Justice Hilario Davide na hindi personal na haharap dahil nagpapagaling mula sa isang medical procedure. Samantala, itinanggi ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na nakaapekto, hindi nakakaapekto sa kaso ng prosecution ang paraan ng pagpapadala ng subpoena kay retired Justice Amparo Cabotaetang. Ayon kay Tolosa, ang pagdaan ng subpoena kay Representative Chel Jocno ay para lamang protektahan ang privacy at seguridad ng retiradong magistrado, lalo't maaring maging pampubliko ang kanyang address. Binigyan din ni Tolosa ang pahayag ni Cabotaetang na hindi siya maaring bilhin o maimpluwensyahan sa kanyang testimonya. Sinabi pa ni Tolosa, malinaw na sinabi ng dating Sandigan Bayan Presiding Justice na tatanggi siya kung may sinumang mag-aalok sa kanya ng kapalit para sa kanyang pagtestigo sa kaso. Pakinggan natin si Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr.
5: Purpose niyan is simple. It's to protect the privacy of the good justice. No? Sabi nga niya, paglinagay yan, of course, it will be made public. Paglinagay, lalo na, let's remember, she's retired already. So wala siyang ibang papakitang address dyan kung hindi yung home address niya. And yun lang naman ang gustong gawin ni Kongshel, pangalagaan yung seguridad ni Justice. No? And mabuti naman, lumabas din kanina nung tinatanong siya about her independence on all of these things. We heard her clear answer. She said her testimony is not for sale. No? At sabi nga niya, in fact, had anyone even attempted to promise her anything in exchange for her testimony, offer anything in exchange, she would have declined, no? Acting as a witness in this case.
6: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Orasyon natin, meron na lamang ko tayong 27 minutes bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Nailipat na sa Quezon City Jail male dormitory si Osamay Payatas, si dating House Speaker Martin Romualdez. Dumating po ang convoy na nagdala kay Romualdez mula University of the Philippines Philippine General Hospital dakong alas 10:54 ho ng gabi itong araw ho ng Lunes. Dumaan sa standard commitment at booking procedure sa Quezon City Jail si Romualdez na kinabibilangan po ng pagkumpiska sa mga hindi autorisadong gamit, pagkuha ng mugshot, pagsusuri sa medical history at ang tuluyang paglalagay sa kanya sa itinakdang selda. Ang nasabing paglilipat kay Romualdez sa Quezon City Jail ay base po sa naging kautosan ng Sandigan Bayan na dapat ilipat sa Quezon City Jail ang mababatas matapos nga makitaan na clinically stable na at hindi na dapat ipagpatuloy ang kanyang pananatili sa paggamutan. Naresto nga si Romualdez itong September 7 matapos na maglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest dahil sa 7.4 billion pesos na plunder case sa sinampa ng Office of the Ombudsman. Una pong na-confine si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center bago na ilipat sa UP PGH itong Sabado, September 12 para sa independent examination. Update pa rin ho tayo mga kabumbo at kuha tayo ng sitwasyon dyan sa may Bangsamoro mismo kasunod po ng kauna-unahan na parliamentary elections sa naturang rehiyon. Kasama ho natin ang chairperson ng Moro Consensus Group, si Sir Driesa Lininding. Magandang araw at magandang umaga po sa inyo, Sir Driesa, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po yung napapakinggan, napapanood live sa ating 32 stations nationwide, sir.
7: Yes, magandang umaga and assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sa lahat ng nakikinig sa Bombo Radio Pilipinas.
1: Thank you so much for joining us, sir. Tayo rin po'y napapanood sa ating 32 stations nationwide. Kamusta hong observations ninyo sa naganap po na halalan kahapon dyan sa may Bangsamoro? First ever na parliamentary election sa Bangsamoro, sir.
7: Yes, masasabi natin na ito ay isang makasaysayan na halalan sa BARM election. Hindi lang dahil ito ang kauna-unahang BARM election, dahil ito rin ay kakaiba sa mga nakaraang election na ating nasaksihan, dahil nga sa ito ay isang parliamentary form of government. Dito sa aming lugar sa Lanao del Sur and Marawi City, masasabi po natin na relatively peaceful ang ginanap na election kahapon. Hindi masyadong maraming gulo ang nangyari kung ating ikumpara sa mga nakaraang national elections, national and local elections. Pero marami din ang nagsasabi na ito ay isang historic dahil nagkaroon ng malawakang dayaan tulad ng preceding. And of course, mayroon ding mga aligasyon na vote buying. So masaya tayo at nalulungkot din tayo at the same time dahil yung mga ganyan na mga paraan ay hindi pa rin nawawala sa atin.
1: Sa sarili po ninyong observation, sir, no, sa pag-iikot po ninyo dyan sa may bahagi po ng Bangsamoro, especially dyan sa may part ng Lanao area, yung mga karahasan, hindi ba naka-apekto doon ho sa, sabi nga ninyo, historic na pagganap ho natin ng first ever parliamentary elections?
7: May mga nai-report na insidente, may mga nagpapaputok ng baril sa ilang munisipyo. I think yung na-confirm natin ay isa lang, no, sa may nakita natin na i-report dito sa media, yung sa Lumbak Kaunayan. Pero relatively, wala po tayong nakikitang karahasan na ito ay taliwas sa inaasahan ng karamihan, dahil alam naman natin na ilang araw bago ang eleksyon ay may mga mainit na tension na nangyari dito. Hindi lang dito sa Lanao del Sur, kundi sa mga nakapaligid na probinsya tulad ng Lanao del Norte, dahil may mga statement na hindi masyado naintindihan ng karamihan yung kay Commander Bravo ng MILF, at marami ding mga kumakalat na text na pananakot na masasabi natin na ito ay isang disinformation campaign para takutin yung mga tao. Pero nakita natin na naging matiwasay, naging orderly naman yung ating election dito sa Lanao kumpara sa ibang probinsya.
1: Bumujay with your follow-up kay Chairman Jess.
8: Sir, susang ayon kayo sa Philippine National Police na isa lamang itong isolated cases yung nangyaring karahasan siyaan sa Bangsamoro?
7: Kung titingnan po natin, no, so sa pangkalahatan, pwede po natin sabihin na ito ay isolated, pero although masasabi natin na medyo nasobrahan sa ilang lugar. Nakita natin yung nangyari sa Cotabato City na nagkaroon talaga ng barilan sa loob mismo ng presinto. Pero ito naman ay hindi bago sa Bangsamoro. Nangyari na ito sa mga previous and national election. Pero para sa isang halalan na nakita natin kung gaano karami yung na-deploy na sundalo at pulis, ito ay frustrate na yung mga ganyang insidente ay nangyari mismo sa mga polling centers. So kung hindi safe yung mga polling centers, mas lalo na yung sa labas, no? So yun ang sana ay dapat ay makakuha ng leksyon dito yung ating security forces. At ako naman ay ang aking panawagan, kahit tapos na ang eleksyon, pero dapat yung accountability ay dapat nating singilin. Dapat magkaroon ng masusing investigasyon. Yung mga tao na kung sino man yung mga nasa likod nito ay dapat na mapanagot para ito ay maaring magbigay leksyon sa lahat ng mga political parties na hindi nila ito pwedeng gawin dahil pwede silang managot. Pero pag ito ay pinalagpas natin, maaaring ito ay mangyayari ulit sa mga susunod na halalan, regional or national or local election man ito.
8: Sa kabila nitong mga karasa na nangyari, sir, nakikita niyo ba na naging interesado pa rin yung mga voters ng Bangsa Moro na makapili talaga na nais ng leader?
7: Yes, actually, I was surprised, no? Kasi ako, although dito sa amin, iba-iba kasi yung dynamic ng every provinces at saka alam mo naman itong mga yung mga probinsya na nasa BARM ay iba-ibang tribo din ito. So yung dynamics namin dito sa Lanao, hindi katulad ng dynamics sa Maguindanao. Nakita natin masyadong mainit yung naging butuhan sa Maguindanao area kung nasaan yung ating mga kapatid na mga Maguindanao. Parang naging sentro ng labanan ng BARM is yung area na yan dahil alam naman natin na yung mga kumbaga nagbabay doon sa chief minister ay galing sa lugar na yan. So sila nakikita natin yung interest ng mga tao doon. Dito naman sa Lanao, inaasahan din natin, nasabi na natin na baka magkaroon ng low turnouts of vote dahil ito ay isang regional. So maaring maraming hindi umuwi. Pero yun nga, may mga allegation na maraming nagkaroon ng vote padding. Ibinote pagdating nila sa presinto na iboto na yung kanilang mga balota. So ito yung mga sana maiwasan natin sa mga susunod na halalan.
8: Thank you so much, sir. Mabujan.
1: Sir, about that, paano po yung trust issue ngayon? Tapos na po yung halalan. Ano to? Kauna-unahan, historic, lahat na po ng magagandang adjective. Pero sa likod po niyan, nagkaroon po tayo ng pre-shading of ballots, may sinasabi pang pangbili ng boto. Sa part ho ng Moro Consensus Group, may gagawin ho tayong hakbang? About ho dito, sir?
7: Yes, patuloy po tayong mananawagan, katulad po ng sinabi natin, na mapanagot natin yung mga nasa likod dito, no? I think, kaya nga yung isa sa mga probinsya natin sa Basilan, may isang munisipyo doon, na ngayon lang itutuloy yung kanilang election dahil nga napag-alaman na mayroong mga balota na may preceded na. So kaya hindi pa natapos yung canvassing dahil doon sa incident dyan sa Basilan. So tayo nga ay umaasa sa ating parte bilang isang civil society organizations. Patuloy tayong mananawagan sa COMELEC na yung mga kaso na may ahain sa kanila, mga reklamo ng mga irregularidad, ay sana ay ma-actionan nila ito nang mabigyan natin ng leksyon yung mga gumagawa ng ganitong mga modus operandi tuwing eleksyon. Pero masasabi pa rin natin na ito ay isang historic at masabi ko lang, hindi pa tapos ang eleksyon dahil ito nga, kaya nga ito historic dahil sa unang pagkakataon ang pipili ng chief minister ay yung parliament. So hindi pa natin alam, although may mga projection na, pero hindi natin alam kung ano ang magiging resulta ng mga alliances. Although may mga party na yan, pero individually pwede pa rin magbago yung kanilang boto sa pagpili ng chief minister. Dahil walang black voting pagdating sa pagpili ng chief minister. So ito ngayon makikita natin na yung struggle ng mga partido na makuha yung pinakamaraming supporter sa parliament, itong 80, inaasahan natin na itutuloy pa rin nila yung kanilang struggle dyan. Pero tayo ay nananawagan sa kanila na ito ang kaibahan itong mga previous regional election, no? Kasi dati pag nanalo yung governor, winners take all. Ngayon hindi na. Pag wala kang alliances, pag wala kang coalition, maaaring hindi mo makuha yung pinaka yung chief minister o yung mga minister. So ito magkakaroon ng sharing of powers, sharing of yung mga ministries. Depende po yan, sa papasok po dito yung kanilang galing sa negosasyon. So ito ang maganda sa parliamentary election. At saka kahit magkaroon ng chief minister ngayon, pwedeng bukas makalawa sa isang taon ay pwedeng mabago ito depende sa alliances na mabubuo sa loob ng parlamento. So ito po ay napakagandang ehemplo, actually model. Kahit ang Pilipinas ay pwede natin ito tingnan na isang modelo, no, sa pagpili ng ating mga leaders.
1: Just one short question lang siguro, sir, no? With the advent nitong first ever parliamentary elections, are we closer? Is the Bangsamoro region closer doon sa pagiging autonomous than we were a few years ago, sir?
7: Pwede natin sabihin, para lang maging safe tayo, no? Siguro mas compared to the previous autonomies na binigay na sa atin tulad ng ARM at saka yung mga naunang, I think mas malapit ito ngayon. Mas malapit ito compared doon sa mga nakalipas na autonomous na binigay sa atin, no? ARMM, yung sa time ni Marcos. So I think ito yung mas malapit compared sa previous na mga kan.
1: Okay. With that, thank you so much for joining us, Sir Dresa. Maraming salamat. Ingat-ingat kayo, sir.
7: Yes, maraming salamat sa pag-imbita. Thank you. And assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ang chairperson po ng Moro Consensus Group, magkakabumbo, si Ginoong Dresa Linending, live mula po dun sa may bahagi po ng Mindanao sa may Lanao area. Oras natin, meron na po tayong 14 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Balik po tayo sa usapin ng Bangsamoro elections mamaya, mga kaumbo. May live update din po ang ating sister station dyan, ang provincial station po natin ng Star FM Cotabato. Pero bago po yan, ipinaliwanag po ni Attorney Michael Poa ang naging pagtutol ng defense sa pagharap ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahetang bilang saksi o witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa 24 na araw ng trial, dumutol si Attorney Mark Villuan ng defense team sa pagharap ni retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahetang bilang saksi ng prosecution para ho sa Article 2 ng impeachment case na tumatalakay nga sa umunoy hindi maipaliwanag na kayamanan. Anya, una pong pagkakataon na hinarap ni Tang o si Tang bilang saksi at wala umunong pre-trial order bilang witness. Wala rin naman nung nakasaad na reservation para sa isang witness na may designation at background tulad ni Tang. Dahil dito, itinuring ng defense si Tang bilang isang surprise witness na hindi umano inasahan sa paglilitis. Ayon pa rin kay Attorney Poa, hindi nakalista si Tang bilang witness sa pre-trial brief at wala rin naman nung particular na reservation para sa kanya bilang karagdagan o bilang substitute witness. Ngayon pa man, sinabi ng abogado na nagpasya ang presiding officer na payagan si Tang na tumestigo na kanilang iginagalang at sinusunod. Dahil dito, sinabi niyang tapos na ang usapan at ayaw na niyang talakayin pa ito ng mas malalim.
9: Sa amin naman po, no, kasi usually pag ang witnesses, pag nasa pre-trial brief, pwede naman talaga magkaroon ng reservation as long as nakasulat doon kung ano yung purpose. So in this case, ang sinabi lang naman ni Attorney Mark Pinluan, yung initially nag-object siya is really that wala naman kasi hindi siya listed as a witness. Yung retired justice natin was not listed as a witness. Wala rin po siya dun sa reserve as with a specific purpose. Although nag-rule naman ang ating presiding officer na meron ding reservation on any additional or substitute witness that the parties may deem necessary. So, nag-rule siya in favor of allowing the witness to testify, which of course we submit to the ruling of the court.
1: Bagay pa rin po yan na payag na Attorney Michael Poa ng defense team. Meron na lamang po tayong 13 minutes bago sumapit, mga kabombo, ang alas 8 ho ng umaga. Update pa rin tayo sa sitwasyon sa ground level dyan sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kasunod po ng unang parliamentary elections sa naturang rehiyon. May live report dyan ng Star FM Cotabato.
10: Taon sa pusong nagpasalamat at sumaludo ang Commission on Elections sa mga botante ng Bangsamoro na nagpakita ng kanilang tsaga at determinasyon upang magamit ang kanilang karapatang bumoto sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections ngayong 2026. Ayon kay COMELEC at Chairman George Erwin Garcia, hinangaan ng poll body ang mga botante sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na hindi nagpadaig sa kanilang takot at pangamba upang makapili ng mga lider na kanilang mamumuno sa bagong parlamento. Sinabi ni Garcia, mga kasurdisyon at mga kabombo, na bagamat may mga lugar na nagpapatuloy ang transmisyon ng mga boto at may mga resulta pang hinihintay, malinaw na ipinakita ng mga Bangsamoro ang kahalagahan ng kanilang pagkikilahokan sa makasaysayang halalana. Itinatawarin ng COMELEC ang mahigpit at tuloy-tuloy na koordinasyon ng komisyon, pulisya, militar at nakatulong upang mapanatiling generally peaceful ang halalan sa malaking bahagi ng BARMM. Gayunman, kinundena ni Garcia ang mga naitalang insidente ng karahasan, kaguluhan, kabilang dito ang mga insidenteng nagresulta sa pagkasawi at pagkasugat ng ilang individual. Binigyan din ng COMELEC chairman na dapat managot ang mga nasa likod ng mga naturang insidente. Sa huli, mga kasurdisyon at mga kabombo, sinabi ni Garcia na ang mga botante ang tunay na lakas ng isang halalan at ang pagboto ay hindi lamang karapatan kung hindi isang mahalagang tungkulin ng bawat mamamayan. Inimok naman ito ang mga kandidatong mananalo na magkaisa at tuparin ang kanilang mga ipinangako sa mga mamamayan, lalo na ang mga layunin ng usapang panggapayapaan sa Bangsamoro. Mga kabombo, inyo pong pakinggan ang naging eksklusibong panayam ng Star FM at ang Bombo Radyo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
11: Pero sa puntong ito, gusto ko na rin muna pasalamatan yung mga kababayan natin, mga taga-Bangsamoro, sa pagtitiwala binigyan nila sa COMELEC sa pagboto nila sa maghapon. Talaga namang kitang-kita natin yung init ng kanilang damdamin na maipahayag ang kanilang sarili sa pumakita ng balota, bagamat may mga ilang insidente na nakabahid doon sa magandang integridad at maayos na halala natin. Pero yun naman po ay parte ng isang pagsisimula ng isang parliamentary election tulad dito. Ang importante pa rin generally sa buong Bangsamoro, in all fairness naman, very peaceful naman. At kung may mga ilang pangyayari dito sa Cotabato, ito ay na-confine lang namin dito sa Cotabato City.
10: Pakasaling sa na muli inyo pong napakinggan ang naging panayam kay COMELEC Chairman Garcia. How's that, Bombo Genesis?
1: Yan mismo sa may Cotabato City, dahil ito ay nasa under COMELEC control, ano? Kamusta ang sitwasyon sa ngayon dyan?
10: Sa ngayon, no, Bombo Genesis, sa pag-ikot-ikot natin, maaliwalas po ang mga pangunahing kakalsadahan dito po sa lungsod. So, as per monitoring kaninang umaga bago pumasok, no, nakita po natin na maski ang daloy po ng trapiko, wala po masado tayong nakitang mga sasakyan.
1: Mm-mm. Pero doon sa mga karahasan, may mga naidagdag pa doon sa mga naunang binabantayan ng security forces? Like kagabi, noong nagkakaroon na ng transmission ng data patungo sa mga server, meron bang mga nangyaring karahasan kagabi, DJ Lexi?
10: Yes, so far, Bombo Genesis, na wala naman po tayong naitala habang nagpapatuloy kagabi ang transition po ng mga election paraphernalia.
1: Sa kabuuan ng Bangsamoro region, DJ Lexi, anong latest update dito? Mapayapa naman na ngayong umaga, as of now?
10: Yes po, payapa po as of now this morning, Bombo Genesis.
1: Okay, sige. From time to time, ano, maki-update tayo kasi may parang may extension pa rin dun sa pag-transmit ng data. Maraming salamat, DJ Lexi. Ingat kayo dyan sa Cotabato City.
10: Yes, mga kasurisyon, mga kabombo, mula dito sa Cotabato City. Ako si Star DJ Lexi para sa Davao 2026 Bond Parliamentary Elections Coverage ng Bombo Radyo at Star FM. Basta Radyo, Bombo!
1: Una ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Bumujay.
8: Yes, itong testimonya ni Presiding Justice Tang, wala umulong epekto sa depensa ni Vice President Sar Duterte. Ayon niya sa isang abogado, kuha tayo sa nakapanayam ng Bombo Radyo Cebu.
12: Maituturing na harmless o walang epekto sa depensa ni Vice Presidente Sara Duterte ang kabuuang testimonya ni nating sandigang bayan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang. Ito ang binigyan din ni Attorney Ramesses Victorious Gatchalian Villagonzalo, isang abogado na akreditado sa International Criminal Court sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu. Ayon sa kanya, ang mga pahayag ng saksi ay nakabatay sa kanyang mga personal na opinyon tungkol sa usaping legal sa halip na sa mga aktwal na akusasyon o mga paratang na may batayan laban sa Vice Presidente. Inihalintulad pa niya ang testimonya ng isang lecturer sa loob ng isang silid paaralan dahil sa kawalan ng direktang ebidensya. Ngayon pa man, kinilala ni Villagonzalo na bagaman tila walang malaking bigat ang testimonya, kung titignan ng mag-isa, maaari pa rin itong magsilbing reference para sa prosekusyon sakaling may iba pang mga saksi na lumutang upang patunayan ang mga umano'y paglabag sa mga tuntunin ng impeachment.
13: Ang totality ng testimony ni Justice Tap can be considered as harmless to the defense, and it's not a point for the prosecution. Kasi that testimony was based on her opinion on legal matters and not on the factual allegations against the VP. So, ano lang, parang nagle-lecture lang sa classroom. Ganun lang. Datang testimony stands alone as harmless against Duterte. Pero kung merong mga witnesses na magsasabi na ganito ang ginawa niya, ganyan ang nangyari, datang testimony could be used as a reference to prove that there was indeed violation of that particular article in the impeachment.
12: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
14: Bombo Business News!
1: Magkikipit muli ng sinturon, magkakabombo Castro Nation. Meron po tayong big time price hike sa presyo po ng mga produktong petrolyo. Ipinatupad na po ito ngayong araw, kanina nga alas 6 ng umaga ng mga petroleum companies as per Department of Energy. Ang diesel po ay muling tumaas ng 4 pesos and 31 centavos kada litro. Gasolina, tumaas po ng 5 pesos and 68 centavos kada litro. Kerosene, tumaas po ng 4 pesos and 62 centavos kada litro. Inulit po natin, big time price hike. 4 pesos and 31 centavos kada litro ang tinaas ng diesel, 5 pesos and 68 centavos kada litro ang tinaas ng gasolina, habang 4 pesos and 62 centavos ang itinaas sa kada litro po ng kerosene. At kasunod po niyan, narito po ang outcome o kinalabasan. Ang diesel ay meron na pong presyo na 100 pesos and 52 centavos kada litro. Umabot na po muli ng 3 digits ang presyo po ng diesel, 100 pesos and 52 centavos kada litro. Gasolina, 91 pesos and 26 centavos kada litro. Inulit po natin ang presyo po ng gasolina, kasunod ng price hike ay 91 pesos and 26 centavos kada litro. Ang kerosene, ito ho'y nasa 121 pesos and 30 centavos kada litro. Inulit po natin ang kerosene, meron na pong presyo na 121 pesos and 30 centavos kada litro. Kasunod po yan ng panibagong price hike o big time price hike ayon po sa Department of Energy.
14: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Para sa balita ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, magkakabombo, araw tayo ng Martes. Ang isang US dollar, yan po'y katumbas na ng 62 pesos and 86 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas na po ito ng 8 pesos and 00 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas po ng 49 pesos and 55 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 71 centavos. At ang isang Euro, katumbas ng 72 pesos and 73 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide. Mga kabombo, pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan, subaybayan ang mga programa ng ating mga provincial station. Lahat ng provincial station ng Bombo Radio at ng Star FM, meron pong sariling social media pages na pwede po niyong subaybayan. Pwede po kami sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, at maging sa X. And of course, sa ating pong www.bomboradio.com. Mga kabombo, para po sa updated na balita at mga impormasyon. Nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo para po sa mga babayan po natin dyan sa may probinsya ng Iloilo at mga katabing probinsya. Ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod para po sa mga nariyan sa Negros area at sa probinsya po ng Cebu. Nariyan po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa probinsya naman ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa mga Kianon, nariyan po ang Bombo Radio Calibo at dyan sa may Leyte area, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban.
8: At bago tayo magtapos, mga kabombo, sa Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for Peace.
15: God our Heavenly Father, Lord of Peace and Justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers.